re ja joy le di gagabi le maribishi o ya ga ile khono o mo kae re botsa ka magala 086 000 2452 mo shato wa

0: Sekuru.
1: Sekuru.
0: Ke losana mara sekuru e ke gore.
1: Sekuru ke gore malome ke shona.
0: O ke se shona.
1: Ya sekuru.
0: Oh.
1: Sekuru wango malome e waka.
0: Oh.
1: Eh. A ke se shona go na bele ke re mangwanane. Eh lena la re mangwanane a kanaka. E ke gore meso lena la re meso e mebotse. E ka re zuri bo zuri sei. Lena la re zuri right. Kiri kira hori le kai. Kari no kuduki.
0: Kina kilo kubucha hori na ma. Habo sotu wa yana dipo lelo chori swanki che kai. Kina kilo kubucha hori. Muno wajumisha. Hoshie chaka tori na mudibanji.
1: Mudibuino.
0: Mudibanji?
1: Mudibuino.
0: Mudibuino.
1: Yeah.
0: Bale ka on Twitter. Wapa.
1: Kia Malawi. Hey, bale bale ba ba ba ye. Ba ba kwa bu Tanzania. Hey, misungi yako na bale. Bare habari, habari za Sibui. Kore meso ye mebotse tola ba mshate wa tola bo tsamisha
0: arba fili nomoro
1: balim jim ai yo mawe ai ko she go pola ga botse likile la ishumisha go bona lena no shifa linche batho ba tshwantse ba ba go pole gore mara motho o bolela kaeng e seng dupelela she eleno le le kila tuma le tshwere ke brains manjeu ibile mara le thomile ke tate se botoma and musimane a se pele kana re and musimane re ba simana ka ba die ba duwe ba simana ba hasho ka moya montle bana ba ntate
0: papa se panere wa le fika haramafika
1: papa ke panere wa le fika haramafika
0: e ba micha ba ba committee ya gagwe management ba church but the late murudu kupa aba micha mina shuru araba bina shuru
1: mina shuru mina noga
0: mina noga
1: okay rebeler nem le tsara fa le go marawai marawai kitaba yela ra go lesikwa kwa la ba bolela ka yona gore marawai go tla byang gore nna ke lo a se bola chachile ke robala go bolelwe ka bana ba ka mo gae fela go se ka bolelwa ka bana ba ka ba ka kwa ntle gore ba se ka ngwalwa mo lenaneong bošaedi bo bo ya direga malomejimo
0: bo direga kudu ke shetse ke file motlhala ka o mongwe monna o be a na le mosadi a re go ithobela boroko bjo bogolo ge ba ka ge ba dira yona tsela tsa bophelo ba moko ba seke ba ngwala le gore moko o tlogela mokhumadi wa gago wo go ya ka nna e le go e be sentse fa e yena wa mathomothomo gore mogo o tlogela mosadi bana ba ba kae kae mmage le mang fela towe ga se e be gona ke ipotse dipotso tse dintšhi gore mara ga botsebotse go tla bjang
1: go tla bjang
0: mara go tla bjang mara why
1: mara
0: ka lebaka la
1: ka lebaka la 0S6002452 marawai rakhadi abujisha rakhadi abujisha na mara ke ka bakalang mo manyalong gwetse kutonya byalo mara motho a brisketana se sinyane
0: wena e bile go lela manyalong
1: lekhung manyalong le lekhung lekhung motho a brisketana se sinyane a dutsi a se isha go dimo
0: ka mo a se apere e bile a se rekile a tsaba re tloba se sinyane
1: a tsaba re tloba se sinyane ai man Marawai, Mushati.
2: Fanta.
1: Yes.
2: Ligini ele.
0: Mutompere.
2: Le gai mar.
0: Awa mulato sa tsaro bona monna re shu. Re no bona mekete ko ikhiya thobela FM. Ge fe tsa mengwa ga ima so ma so metsela tsela ile gona. Ba bantsi ya ba feta ke na na lwana ya go feta.
2: Awa, awa mo go mkhalabe ke le dzala le.
1: Wei! Ke gire bolela, re bolela mudala.
2: Ndala kana mabao pa pega makuba slufu.
1: Eh watonya fulofao.
2: Nawa hona ba ba tsakini.
1: Mm.
2: Ina ka hore khani nga ja itsharaga bya nyika ra mara mabaina.
1: Rena i u ka itara ga sibeli ona ri lewa ke rena itara.
2: Go ndo ga bot.
1: Eh u kwile hore ma malomo mohlalo ga hore na ke ka bakala e mara why.
2: Problem ama thomo mkhalaka.
1: Mm.
2: Rukutalilo.
1: Mm.
2: Rifitalilo.
1: Mm.
2: Ee, so ke re khakala u bile fatse lo msadi le bana le bontjane go bana ke nalo bana kae kae ke lo bana kae kae. Ya ro thoma la mo tsoba ga ke ni. Ke sare a ke a ke go di mela tsa ba ye ya lo go ana mo tsoba ga ba ba muru. Mura thoma mo kwatse mara a. Ka be u dire bila bana le manma le manma a ba ka se tshe go.
1: o arbuleli
2: ah wa arbuleli re ka bolela di lo do bolela ba khleng wala ka ma ka nna ne o bolela lo di program wala bi lo sa pela mkhalabe
1: o e ngwalela ngwale
0: okay mapela ke go kushe botse le re wena o sa pela o sontse o itirele program ya gago
2: o talo se ba la ba ga go die ni lo re o no ro sa ro lo la la la o bo sa le mo ga jaga ye ke yona ya ga yi
0: ibya le ge ba ka mo ga ge ba sno ba la yona program yo ya gago ye o engwa di leng yo o engwa le tsi yona ke tla nore ba shala ba ba fetlola ba re gape yona ke ditlongito itlo di a papa rena gore go bona ga le o kare o be a sa dire tsona nga no ka ri bile o ka re gona ya mathomo o sontlo ba botse ba ka mo ga gore o na le bana kontle ke ke ke a re tla gona
2: ba ya ya
0: o ba o tlo rona le o na le ngwana ka ntle
2: bre
0: o botsa mohumagadi wa gago
2: mohumagadi wa ka
0: a o tsho gore a ka fofa ka dijoko a fetse a na bile a putsa seleng sa gaga a sepela
2: Alesu jimi elo na viale yes ba ona belo bona go bana ba ona ba ri jwa go hle mkhalata
0: e bana
2: e na ri jwa go le ri zwa molao
0: le tsama molao
2: zwa molao la tla molao mkhalabe o ga no ri alelo a mko mongwe batho ba bore na ri tshaba motho a go bofedi la mo ho ba ra le tshelo morena ba do di ela ntwele yo bo nya ga re diere
0: biale wena o nya ga bo bokaone gore o itirele program ya gago
2: straight
0: ke sa jamo go resto. Ya gona fa go na le taba ya gore ge o thoma o bolela gore a kre mong o bitse ba ka gae o bitse mkhumagadi o bitse le bana gore bana ba ka nna mara ke go putse gore ke itirele le nane o la ka la poloko la motho ke tlhoko fetse.
2: Eh.
0: Ba tlhoro gona ba re wa shona. E bile o bitse le khole le feta
1: le di khone.
0: Eh ba re bitse le khole le khole.
2: A wa tsana because wa ka tsige wa odi la ke wena ke bula go ya ga hore e sale ile ya ga ga bunya thatu ya ga di re ya mkhalane
1: a go mo be le ragadi o gule re o reng
2: a ya ragadi o la ke fela ke bola le mo shopong wa zarna mla di stepiti ne mo fa ona go ya brisket o mo makala a ya ke tsaka mi sa ba so go fa fe o bu ya
1: o
2: lo ni tsebya
1: Mm,
2: what are you waiting to you? What are you, Anima? I hope you have been it's a mountain change.
1: I ain't a gate,
2: I ain't a given to an error.
0: Varo Chofala, you are at
1: Chofala Ratam.
2: No, I do Falera at Lomaraji, and I am Mamquano Lulu, I will move a salad lace.
1: Kana monga.
2: Dangi baba.
1: Eh ye.
0: O tsho fala yo arata. Lo tshe fantastic re di bona mo mo makhung.
1: Yeah.
0: O bolela ka merero melato minyanye. Ya mo makishini.
1: O ta bona mathata. O ta bona mathata. Yes. Marawai go tla biang 0860002452 ampatala tsane Marawai
3: le ribisi
1: la lo holo mama tlhaka na le ribisi fa le ribisi la amtalo
3: a go ntse ke mo go tlhoka go nna go tlhoka go ba mpure le mara go ba re la go tsene
1: ya o maro ka re wa gaoga man
3: yero o bolela le di jwa le ga di wa mo pe ka mo piso
1: Oh yes.
0: Oh, face water, okay.
3: Eh, ke re batho ba bo jimi ke na la re ke ba ratu ba re na ka lala la re na re ba khala yo. Re o ke le bo mo khala yo wa di mpampa o sa ha sha bona ba re ke dutse ka fase a riti wa week.
0: Mo Orlando Stadium.
3: Mo Orlando Stadium. La go sa ha sha bo la do pirate o ha sha le bo khisa chief. Kali ke go iwa tshisi ga ngwana o bo bitela le mmamota ke le mogala ke le ka kali na di tshe pentse le ka 2016
0: a be Kaizer Chiefs ke ya January ka di 7 ka
3: 1970 ke ala mo ke kubane na ke le ma o nge bereka ka thoma lo wela mo di ba tsona ja ne di tipi ke di rata ka bagala we le tlapa ja so wito
0: ya re di thoma go gaogana wa dira bya
3: No, e ke tlo mo awada le tsona mo tlo mo ara nna mo ka tsa ke tla ba tsa so di ka ka la na go mo di dira di kopana ka ke be ke na di tipa tsa tsona ka go be di di di mo lo ara nna no ka di khawani mo tse ka di khawani tse ka ya di negi di mele mo di kipa ye yi wange ki samali onda ye la parese ya ye chips ya na kwa ka samali ki kwa chips
1: yeah yeah yeah ar kwa na ar tene tabi njeli jaji mara why
3: kwa kwa ya kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kye mali ene le nna gere o ire o sapela o ipiele dilo jawe tse di tswane tse o wa le program ka mola o e feleletse o na le se o se tedi ka ntse o re kae kae o se tlhalose le ka di a wa sa le hona mo
0: a se beta baje
3: a se beta baje ka o jwa ka tswa kwa kwa o le wena o sepi
0: ke be ke sa bolela le monno mo go nwa le a ke mo shata ba hore ka re go thoma go jata ba ja mokhutung bjalo bona ba ba ka mogae baki ba o dulang le bona ba rena o a shola na o a shola na o bitsa le go le feta ka tsela o ya ra ba bjang temana yewe
3: sa se ga ya program e fele le jang go re ha nga ba ile o radio o be di gone ya ya di le wa yo ba yo di ya gang ka pele ya mkhala di le program le re ba le le yona ba ga o ba le yona e up to date
1: e wona Evana,
0: o shete o ingwaji.
3: Ane yali.
1: Karibu le ba huengi, le ba mama huengi le ba ngwadi.
3: Oh, ane yali.
1: Aya kizobi. Majisati watu wana weta misho, mara wae arutware waburaru wa mafele loshu. Majisati.
3: Mr. Fantastic.
1: You men like
3: the minutes.
1: Yeah?
3: Rukuwa wazita ya mashiti.
1: Urnegi diyang.
3: Awa kere Mr. Fantastic sa ekwa wana rugi ishiman.
1: Ekwa wana man.
3: Ekwa wana rugi ishiman. Kere ita muna loshu.
1: Yeah.
3: Mpote mu. Akere. O nne le re ba le bana ba ka ntle.
1: Eh.
3: La go ke nyala mo sanu ya wa o ke se le bana le yena.
1: Eh.
3: La dile ke go dire ke tse le ba ka la gore la dile le di ba go pole. O ya le go ba o ke ba go nyala bona ba ba go di le bona.
1: A wa na o ga se re ga se re buji sho yena tla re buji sha ga.
3: Le le ga le mo kid. La mara ba ka tsaka ba nyala ka.
1: O bana ba.
3: Ke itse mo tsamo ye ke se nne bana le yena. O le le bana le.
1: Siwe e mosara.
0: E mapela ha ke ikwe ga botsene. Le re go die biang papa.
3: Ke re ke itse mo tsamo ye le ngore a ke ne bana le yena mara o ne le bana. Nna ke ne le bana ka ntle.
0: A re.
3: Ka nyala mabona
0: a re
3: yale na pele ba le ba ka ba le ya programo ba ke ke ska ba ya programo
1: au re mo tshwa wena
0: gona u tsha re mo tshwa wena gore wa ka mo
3: ya a
0: hone bana wa ka ntle ona bana yale o dira ba u dira ba wa bangwala
1: Okay, re batla go gakolla ba thiretse. Okay, nna re a botsiša malomiji. Re ke ka ba kalang ba ka ntle ba sa ngwadiwe. Mo le nna ne o ba bitsa bophelo ba mogo.
0: Obituary.
1: Moshadi. Re gona le kae?
3: Re gona.
1: Nka no bolla ka bodutu ma. Ke
3: ka re tere di tsela mo se ke sa gona go bona.
1: A be nna re tsena go duka fa monna wena o tla ka bodutu mme.
3: Eh, le bona le papa wa se. Le papa wa se se mari wa khona.
1: Mm.
3: Le nna ke re go re. O ga nka sa go tsala. Le ga no bola. Ba la wa na ba ka ntse tsela. Ka re nka ngwala.
1: no arkwane taba re bolelang ka yona riri ke ka bakalang ge batho ba tlokofetse kudu bana o sa o gwetse le gore motho ona le mosadi mara bana ba gagwe ba kwa ntla se ba bangwale ge ba bala gore motho mogona ena le bana ba bakang ba ka ntla ga ba balwe
3: go ya ga nna ga ga ntse go bona le mang se ba bala go tsela bana ba bona le go tsoka mo ga
1: o mara ke bona ba gao
3: wa tsela ba go mo ga ba ba go tsene ke le bana ba re sho ba ga ne ba bana ba pa go ne mo ne mo le tlo
1: ba ai khona papa mo ro mo wa su papa mo ra kwe
3: a gire nna ke na le mo sa di ba na ga mo ga ba ba di ei ke mo ga wa la ba ra ba le go bona a go ba ba le ga ra ifa ya ga ba go tla di go di mo ho ne
1: ai
3: ai ga ke ba di go le mo
1: ma lo mo tlhalo eish mo nna go hi god at wa se vale ina re ya ga o tsiba re o khanti ke le na ba nna le di yang tane na re ke ba sa di motho mongwe ba re ai re motse re ba tsentse bana ba gagwe ba kontle
3: malebo nka ya tsinya o tla
1: ai man ba le jibe bonwa a se
4: bona re hore ni mo di fo
1: all right gore ke
4: makaleng kwa ha fane ka mmaleng tsa ke ni le shebe o motelele o bona ja ka uchini
0: arlo shem papa
4: nna le kae ba mothalo
0: a wa botata se re bona re tsebile naka ke o malivisa re tswa bya
4: bona ba mothalo ba ne le ho lela lentlo leng ka tso go ba re at the things memorizing ke ke ke tiele talento la gao ke mpushetsa go le bongwaneng
0: a wa bana
4: ya ya le leng kopetsa le ba ba itlo ba le ke mmane ya ka o ba rata nna na la gao kudu ke re moya ga e roba le ka khotso be ke tiele tsa tsela moya ikhutila sa dumele
0: a sa le go tshile ja se le moya
4: a ka le ke ke tiele tsa le nane o la gao
0: la
4: re bolele be ke mo munya di khulu ke le fela go tsena la dikoro
0: a ke ri bale mo mo sa dumo ya ne ile a fo a le jare le nano le ke le sonto re le khwekala ba kala hore le bolela di phiri tse di kholo
4: wa
0: ba mo sa dumo kare bana kana go cheki ba sontso ba ba robetse go ba le ka di kamore ba re ba ithutsa ba ngwala di homework ye ke ya ba thuba ba golo ya gore ba lokise mathata a bona ka monla penka gore malapa a gare a sobelela
4: e bela ke re ba mbare go le ke ka re ga phaphusitse pedi ya go apiera le ya gore ba re bo go bokana ya le o mmane ba tsereng tse re utswa ka tsebe
0: e bo e ba sa nyake e ba sa nyake o tshiele tsa gore o tlo kwa ditaba tsa batho ba go
4: ya go tla le ntle lona le ntle ke nyo le mkhopetsa morao e ke tsene o ra go
1: ya
0: dira bialo dira bialo
4: e ra go le nne ke tso di tlo di tlhola ke ba sa dira ile gore motho mme ba kwa tshike ke gore monna o tlile ya go bana bana ka ntle ka nako dirimo di khaite di dingwe le go ba le tsiago
1: Mm-hmm.
4: Yeah. Wa khoetse ga ite ditsa go ba ka thabele ka ba gore o dula le mmotlhomo le kharebe ya ona mo motsadi ga go tswa le magenye nngwe. Ba le ba tlhoile ba lapalela la bong kharebe ene le ngwana le yena. Ke bona ba diang ba sole mamba re ba tsentse le ka mo ebile a tsana ba buti.
0: Ya le bo ka one gore go direge.
4: O ka one ka gore se tsetse sentse se tsheke mo khumala go mo tlolang. E be yena a ba le lentle la mapelelo e wena. Ho tsena program ye o itlogetse mo sa phela. Mosadi ga o tsantsa je mai karabelo. A tsile gore bana ba le ba o batlogelang. Ba shala ka ra matsoa ga ibele ka mosadi wa e ka nne gore. Nna le wena re tla tshwarishana bileng le le thabo.
1: Ah.
0: Mara e ma pele ke botsisha. Nne ke yona di program re a di dira. Di program tsa mako. Re a gona go itirela tsona go ba re le sabaka gae. ba itirela program ya bona yeo le hore ge nna ke robetse ba tla shala ba ishumisha re a di dira gone beno ba re lebella ba ka gae gore ba shala ba di dira
4: re lebella ba ka gae ka mediro ya rena gore ke media mmotlo ga matlo a bona a di tlhathe le tsona di tlabang tsa mafelelo tsa go tsena ka ga program ya rena ka ke bona ka re go dikiela program o tsapela mme ke ka re ba ile botlhola go ale ka rena re le ma Afrika e tshe mediro ya gao ke yona program ya gao
1: ai rutuile arutwe ragadi o lla ka batho ba masadi ba ba golo go je motho a pere sketana se se nyane a pere le stofi a ile le nyalong wa ema ema wa tonya wa gona go bona gore mshifa re bona le jere sa tshwanelang go di bona
4: Mr. Fantastic, who don't about how I am in Yanyan over Mahu? By another Mure, Rolinali Akau, Buluka, Baliaka, Kitaka, Valinal, okay, whenever Takamore, okay, open over Ubaliba and Baba Tong Ule House, but I never know when I go when I got to Topel, ever so I paradeo, Baba Nogara, when I lay out.
1: Oh, whatever I'm by Papa.
4: If I papa the very telling along, we are calling the program director Kamalaki Lapemon over there. Makarana, she's killer, delicate out of the look at La Patal Lights Alacatella. Whenever I need to be about Madame Ria Vihesha, we get a question, Macomotomo, they get time regarding Ali.
1: Olignano, the Hona Jaluhung, eh?
4: Lignano, the Hona Jaluhung, okay, about what's on again 20 years to Lemon over.
1: Ah, ba re sepela le wena sa.
0: Wa bona ntwe ntatwa e bolela.
1: Yeah.
0: Ba re ge go tlokofetse monna. Ge go tlokofetse monna. Selo seo ke post. Ke mushumo.
1: Yeah.
0: Go bulegile go nyaka ga motho ka kwa.
1: O tlile poso.
4: Ke le ba ga le mo tsala le nna re go tsala sa mo nna re le tsala le re go di shitse. Ke re go tsola pele mo leng gona le go fantastic ba ba gata gona mo le bo ba tlile gona ba tsotse pele ba go di shema lapa ba tsola pele go di shala dikolo tsa rena ka tsedi mo shona mayo le ba ba fa tanka le tsi ka le tsa
0: re le ba monna gešo
1: Okay, and it's to the for Mushate, what's one of the Michurike, killing one among Oscalaba, Larkova, Clotena, who's sketching Legend Corner, Mr. Overdozil and Officially Farm, Legend Corner is over on a fellow Tomaga, 1:30 Murta Bangrina, Mahale Warna, who told to pa, Leru, who told to butter peat? Leru Legafa.
0: What about Coachello ring a Sakabadiqua?
1: Mamma,
0: it's a bankerina.
1: Yeah.
0: Rena di chipitsa khale
1: chipitsa khale
0: rena di mpetsa khale tsa go tsoba malomelo ke ba tata ba e korna ga botsi botsi kana go tshela tsa rena re be re dira yang e go ne dilo ba bo ke di tapeti lo mamo ta kwa lo jeu gore go tlo betsa tapeti
1: ya
0: o e betsa o apere dieta tsa mokhutsa mang
1: e seng je dingwe le tsedi okay
0: tsedi ngwe le tsedi ngwa di di shume go na le mokhutsa wa dieta o so ntlo betsa tapeti ka ona
1: right
0: o ka o tseba
1: Na mme tsara fa le go re bitsa wa ithoma wa ifetsa re na fa le Neoma Park CJB re na fa le Petchang wa batseba ka moka kere batho biali re ile ra le ka go shaeti eti ya mongolo o mong go me ba challenge you are to pass fuk o felele tsa mmereko gore we thomile wa ifetsa re re boso ke mang gare ga batho ba wa mathomo ke CJB ne o maphakare loving feelings are loving feelings loving feelings erike are did you say that go me okay yo ba reng ke petshange o tlo re come say you do Come say you do. Mutele tiro bucha ro tome kamang 086-0002-452 086-0002-452 Petshange come say you do. Neoma Paka loving feelings. Okay, ketoma kamang.
4: Ro tome kamang Petshange ketoma spalama shoka mo rangu.
1: Petshange.

0: nyala ditakrang fao go tobile thata o bona gore ba thata petse e go ne taba ya gore go na le go itheka wa itheka gona ka malapeng ka fa kore gaišane e ba mafelo a mabedi go ne le ba ka ntlong ba ka moraleng go ne le ba montle ba montle ba ke re nobina re no kwa modimo ka mogare ka mo ntlong di-speakera di gona mo se sengwe se kontle bjale wa itheka gore nna ke nyaka gore batho ba tle ba mpone ge ke bina ke lete gore na ke betha-betha jwa ke moka ge ba senagore moketekete o ithekile ware ka mabota then ke moka rema ka mabota rema ka mabota rema o na ithekileng o tsena mo o thoma go bina re molebeletše bale o bina e one ga letefe re molebeletše re molebeletše oa bina o betha ditapeite obetha dilo mamangwa tsewa kore re molebeletše go fitlhela ge a ebile a fetse ge e be le itša botse koše o e betha e le thuma bone ka mokgwang jale e feta re a se re ikwelele re enko
1: enko
0: enko ke gore a e boela gapegape e ka nna la bosoka mo a e boela gapegape obe re bina re swarana gape ke ta ebiša gore e se taba tša a boyfriend and a girlfriend e no ba taba tša gono bina la swarana o ena le motho wa mosetsana o mo traiša o fela o tera ka yena o mo dukuluša wa seba le gore betha yena komana a ngotile molo ngwana wa
2: gageaa
0: ipoponne mona gape
1: a
2: kombosmalemojame
1: ke nyaka go tla go taba engweše kgetho ya sectune ka re ge sepedi sectune re bereng
0: morepula
1: madiboga lebe le dira bjang gore motho a re ye ke pula madibogo e ke nyaka go sepela ka yona lenaneo le le dula la tshwara lekgotla goba go be go dira bjang ka gore e ke gopola ga botse ka nako ya lena mogaši be ba mogaši ya ba mofetoledi ya ba ya ba motsweletše producer lebe le dira bjang o kgetha koša
0: mohuta wa koša yeo e le goreng e tlo sepetša lenaneo goba e thoma lenaneo ka re ka nako tša rena ka nako tša rena e go sa kgonege go be go sa kgonege gore lenaneo le ka no thoma la dio ba gona ntle le pula madibong le bathieletše ba tseba gore ge go lla ye goraro ke lenaneo la gore go le le thomang fela mohuta wa lenaneo ke ona wo e leng goreng o tla go botsa gore o bana lenaneo le le yaka koša e sepelang so ke moka wena o tla ya ka kwa bogoba rekgotho ka kwa wa fita wa nyaka mokhutsa dikoša tšeoe wa ditheeletša ka moka ga tsona wa ditheeletša ka moka ga tsona go kwa gorena e sepelelana le ka mokgwa o ke tlo go bolela ka gonana a kere wa e kwa šea gagaba e tloga e tshwanela o ka sebetse thuma bone o tlo bolela ka yena e betha ka fase ke iketlile ke botša batheeletše ba rena gore tše ka moka tsona di be di diraga ka mokgwama o kampane wa e tšea wa re mara ka gore ke be ke le dilo ka moka tsona o tsere ka nako tša rena o sa humane maemo a a rileng mo kgašong vang o re pele ga ge o etla kgašong pele ga ge o dula mo setulong sa bogaši o šetse o ena le maemo a mararo a o a boletšeng
1: fertal
0: ya ye vas di omruper
1: omruper
0: di regisseur
1: ya
0: and fertal
1: ya
0: o šetse o ena le maemo ao o dilo tše tharo ka gore yale wena o kgona gore no ye koša ke nyako ditlebe ke ga gabe ka yona ka fase ke nagana gore ye ke sa etseng gona yone e be e šoma ka mokgwamang e be e ka ba ya ba ba ithobaletšego ba ba ithobaletšego le yona a ke sena e be e tswa kae mara di be di tshwanetšane tsona gore go bala batho ba ba ithobaletše bake e be košeo e gagaba ka fase o tsebiša ba meloko le metswalle ka lego la semamang ba tlo go bolokwa nenneng ka jenene tšeo a ke tsa di tswa kae mara ka gore ke be ke le dilo ka moka tsona tše tharo awa ke be ke kgetha gore ke nyako ga gagaba ka yona ye e le goreng a se ke e kgethe ke nyako bolela nnetene ke yone ya a re boleleng e kgethile ke lekotswana mokonyane
1: e bone lekotswana mo uwe o ba tseba mmere ka go kgetha sectune ke ke go

0: Western Kosi are Joba Joba.
1: Yeah.
0: Hey, what are you looking at him?
2: Yeah. Hey, I'm going to go to the Hemedi.
0: Yeah. I'm going to go to the Hemedi.
1: Yeah.
0: Yeah. Yeah. Robina ka nna mkhoro betsa ditapeti.
1: Lena ona o secha o mongwe.
0: Awa, ili wa ili wa gae. Ili wa gae, go se le ka botshata e bile o sene. E bile a tintwana na di kana ba gone ka tshedelong ga ma, ka ma ba ka mongwe a rile. Fela ku tswana na ile ba go le ipsina ga semamma. Tapeti, chelerini, e ke le ba le ngwe shone. E go le le patla le ngwe le le kukutu.
1: Preparation.
0: Yeah. Ba e bitsa phogota.
1: Yeah.
0: E ke my number ke preparation le kukutu. Ba bang ba le bitsa figure belt.
1: Yeah, figure belt.
0: Ko go le apere le ba sa le ba ga bela apena le ntsha di figure ga bose. A ka para preparation go ba yona figure belt ye we. A re ma tailorine a re boza ke moka a stretcha miriri ka le sika.
2: Yeah. I'm going to go to the house.
0: Na ke le jimo a mothalo ke belegetswe
1: na late
0: ke le belegetswe motseng o mongwe ba re ke maphuthu
1: o maphuthu
0: maphuthu
1: maphuthu
0: ya se maphuthu
2: maphuthu ya
0: ba bantsi a ba tse maphuthu fela nka ba botsa gore ge o tloa polokwane o ya le wa go ka R37
1: okay bo
0: Konale smelters.
1: Smelt aha. Ke bona smelters. Ka mola ngele go ya le bo go. Mhm.
0: Pele ga ge o fika mola smelters. Gona le tsela ya tswa ya mabu re copper mine.
1: Ke bona re copper mine.
0: Ya ga maja.
1: Mhm.
0: Go tswa ka yona tsela yenela ka kwa mora go re koti ka kwa thukwetjana.
1: Mhm.
0: Ke mashimo a ge sho a maphuthu.
1: Mhm.
0: Kwa pele o ta bona go ena le bo le shupe la khala la lebenke le benke le we ye erre ka gona gona motho gona mala motho ngonola ke gona maphuthu ke bena ke gona mowe ka sekete makholo senyane masome 1952
1: o wa busa o sa le sogano a ke ga na mengwa ri
0: a ke se 74
1: e bana e bana
2: yeah
1: e bana
2: le sogana la go ya 38 man
0: ko die tlang ya ya tsabo August ke tabe ke wela ka go 75
1: he bana he bana
0: me ra tlofa maphotho ka ka mogwa wa thotho ya maburu ra tshutshisa fa le ra tloga ge ke kwa tshedi ke dirile mphato mo te wa sap a ka 1961 ge re ya ga mashesha nna ri motse wa batho ba tshwela ka diripa tshepedi ba maphotho ka mokaba bona gone le ba ba ileng ga mashesha ne naledi ke bo rena ka bakala gore meloko ya ga bo rena bontshi e bole ga mashashane gone le ba ba ileng Solomon Dale ga bo Jesse Queen le gotlhe gape ke bole ka Jesse Queen e tla kusa ke bole ka Jess so ba ile Solomon Dale so Solomon Dale le ma le naledi le ntweti re tswa fela gotlhe motse o mothe wa maphuthu ke ka mokgwa o ke bele go tsona fauwe dithuto ka moka tsa di-primary ke dirile mo ba re ke Venus ka re vina sina le di khauso le khauso rena ga borne go tsene sekolo
1: a ke roka o ka level gape maina le a tla magatsa gape na le di ke moon vina se ke moon
0: e bile go sana lengwe ba bitsa mars
1: o na le mars
0: ona mala ga borne mo go sana le mars
1: e
0: se tso bar ke ga mango
1: fela
0: le ina la gona la se sotho ke mars la se go ke mars na le Jupiter ya na le Jupiter
1: na le Venus ga go
0: na le Venus na le Mars ke tshe di ga masha ke ya Jupiter ke house ke ya Mars ke house ke tla Venus rentwetele wa binas
1: mhm
0: ke ka mogokeleng ka bona monna gesho
2: yeah
0: le re tsho fa uwe maputu
2: yeah
0: maputu
2: gore e ka re ke a bona kana go challenge man gore ke kwa mmina o wa na go challenge eh gore ke khona go kwa ke gopolwa ka mbusetsa mrago bana ka ditlhola moe ge o lebelela ka bar the theater of mind ke ka taba ile tlhalosa
0: ya lo bar radio is the theater of mind
2: yeah bele ke khona go kwisha re le go tshega botse gona mo le batho ba go di shabo di khomo bo di
0: maphotho
2: ne
0: nna ke wa mafelo ka mogae ke be ke na le bagolo ba ka ba ba bedi le motswala wa rena e be re bona ba nje ba di isha ba tsala ba ka akere bo bo tsaka ba bedi e be ne ba no je ba di isha nna ke tshumile go di isha ge re le ko naledi ko amashashane e le ge ke ba bagolo ba ka ba sepetse ba ile dikolong tse di phagameng ge ba ile dikolong tse di phagameng ke nna ke shetseng ke sentse gore ke tlhokomele gore wa di isha e re di isha monna gešo o yana geng ka maoto o yana geng ka maoto o so apare dieta o so o se neng pula ge na o ne ntotla ya apara ka go se di raincoat o se neng uno o di isha o ta apara saka wa cha saka wa ya apara o di isha
2: pula yo no isho tla e wa ya di khomong tse wa lata di khomong
0: ba khale ba khale ba se neng tlo ya go tlhoba re he a o neng a o neng
2: yeah
0: we a skolong ka lotu e se nkalanka ba bo roga ba shoti a one dieta go ka re go bona gore e kgopela gore e bila ke se bona e be tla gona ya gore nthekele ma santas na e sa gonege wena ka ena mkhono wa pele ka gona go lokile erdisha
2: yeah
0: erdisha ke di she go fika ka 1969 ke ba la mphato wa botshelela standard 6
2: yeah
0: ya ba gore le nna ke a tloga bjale ke a dikolong tse di phagameng ke do tsena le go mulisha le tlhomo tshimang mara kwa re mogale bile ya shala nya ka
2: motho o di
0: tsa go tlhokomela na 1969 ke reke ke di shala go
2: pelo taba ya go rata sia le moya yona ya fitlhe kae
0: sia le moya ge se thoma go ba ge tshoma go se tsheletsa e ke rata ntwe te mo sona e ke rata go gore ka mo ka mo motseng wa bagishane bana le sia le moya ka mo gae rena le sia le moya rena le radio ke ema mo gare kuri ke ipuchona nkane ntwe e bolala sa malete ke yembo mo gare mara yela liela ke gona o dikwa ka mo ka tsona sa malete ka thoma go rata radio gona fa ga golo golo mantu a bagashi ona le ntjo la mogashi o ka nna taka di pampiri papa
2: yeah
0: o ka nna taka di thuto tsa gago tse di kgologolo tsa gore wena o dirileng tsa mogashi nna ka taka lentjo ke tlo go go batsa kutso
1: yeah ke rata ke na le semakatso se sengwe ke se malume Jimmy ke nyaka o makatsa dumela monna wa ga molepo
3: Aichi re o di di tshimatlhalo ga o tla kwa re ar le cheng ya le nna tirar le cheng mo se nne
0: ar le cheng mona wa gesho
3: mo go ruse
0: mo tlompe
3: tsa tsa
0: wa nseba
3: le gona
0: ruri ka thato ya modimo motlhalo go sa le gona
3: ba sala go ona le ga me kua ga meleto ga me kua go tsebang tsebeng
0: sibie
3: aga
0: okay o mola sibie mola
3: aga
0: o ka re ke go tseba a re lo tshe monna gešo
1: o wa tsere bolala le mo
0: ke na ona ke HOG
1: e tla mo just spirit Agora bana na kwere really kwa midrend ge re tla mo. Kwa garage.
0: Yeah.
1: Ke no dira ka bo mu ka ite o ka re ke a ntlwane.
0: Ke no bona hore ona le mogwa. Ke no bona o siple la ka tshokonyana ka re. A bo le la le na o. A sa nya keng ke kwa rena ke mang.
1: Doctor.
3: The host tsa World Cup 2006 re tuba di Germany ke bona mo ke tumile gore mogala bona ka go bona ke sa le monyane sho ga o se le le ke a bona ya le sho ya mara ga nna ngwa ga lentse le ke a le tsoba ke le kwaetse le ntse la go gasha papadi ya go ya maoto kana go e bile e le shitjini e le lentse la go gasha re bolele nna go e ntshi fela nna ke le tsebana le go le rapela papadi ya go ya maoto e ka folwe go ya sho ka gone ke di thonda go shuma dikiteng ja ka tsabo rutisi ke di rutsi ke bona le monno mo a re bona ga pe wena o bona la ka malome re le ga re bolela ka mohlalo ga re wa tlo o bolela ka malome mo motho yo ke khaitse ya mmo e be le ntate ba tshaba ba re ke Moses a dula ka mola shuma ba rona ke yona go na maodi yena gore ke nna ke tsebe motlhaloga le go bela gola maphuto ga motlhaloga le ka fa ba tlhalositsego ka gona e fela ntenka le kang go e laetsa ke gore bogaswi jwa papadi ya kgwele ya maoto go ba bantsi le rona ba re ditlileng ka morago re ile ra ba ka fatsa kgatelelo tabeng ya gore re swantse gore re fitlhelele boleng ya ka mogopo motlhaloga babe ba gaša papadi ya kgwele ya maoto ka gona le bontate le tswana go be go se bonolo gore re fitlhe fao le rena re be re sa tsebe gore re tla ba re feleletsa e le gore re kgotsofatsa bathelesi e fela tlhagiso ya bona ke yone e nge ilego ya re thuša gore re be re fitlhelele tabeng ya bogaši ya papadi ya kgwele ya maoto monageso
0: tshwarelo taba e bolelang ke doctor hai ke dingwe kwa morago na ke ditsebe yena ke ena di tsebaga ga go na le mothomo le go mo tseba gona mara tšaka kwa morago a ke ditsebe fela ya e bolelang e ke e nngwe e e le goreng batho ba bantši ge ke kopana le bona ba fela ba e rana ba re mara gore ke tle ke be le wena ke rata bogaši bja dipapadi goba borati ba radio ka bopale bopepetla ke wena o ntlhotlheleditšeng nga go botsa ka doctor Gibson Boloka wo kila ba
1: program manager
0: go le go ba le papadi ya segwera ka mola mabaleng a Teflop ka mola university was compet ka mola stadium sa was compet re go plaga botse e be le setlhopha sa motswako sa Limpopo gathano le Kaizer Chiefs e go sala lo ka bo waka waka
1: Leonard
0: ke be ke ile go dira papadi eo ke sene ke kokile meralo yaka ke ya kwa godimo kua ke feta moiso mongwe o dutse mo di-stepseng tša go ya monna ke yang gona eleno mogata ebile ke a feta ke o dula fatshe ke thoma go gaša dipapadi o a tla o dula mo kgausi le na a ke ne taba le yena ebile ke boetse morago ge ba motšeri bjale ka molaodi wa tša mananeo mo Thobela FM ke a moswantšhe ke re mara wena tšatli la go raloka Kaizer Chiefs le setlhopha sa motswako sa mo Limpopo o kare o dutse mo monyako a re ee ke nna e le gore o ba dutša ngwalela mangwalo a dutša ngwalela mangwalo kore ka mokgwa nthatang ka gona jale ke a motse ke re mara go ne le mangwalo a mantšhi ke a kumanang a se wene jo ngwala mangwalo a re ke nna go wena se mamamama ee ke nna ra thoma go tsebana gona fao ka mantšho mo goraro pele gage a e tla ko kgašong ko Thobela FM o ba molaodi wa tša mananeo o ba dutšang tseba ke be ketse ke mo tseba fela mamotlhabile šimo ra ba mmogo le ge le gore go ile go fetša a tsamaele ka peyane ke batho ba bantšhi ba reng re kwele ka wena re psine ka wena o re file tlhotlholetšeo šo e le yena HOD wa bolela gore o ntsebile ka yena mokgonoo ga ke tsebe ke talent goba keng a kesebekare nna ke nokoa ka yena mokgonoo ba re motho ke kgatlhe ko wena nka o fa motlhala ka setšhaba wa mmona setšhaba
1: Motswana.
0: Aua. O bolaile ke pele ya gore a ka di ompona. A bolaa ke pele go a ba le papadi yong ka mola Lucas Moripe Stadium ya basadi. E ke gopola botse o kare go raloka Sundowns le setlhopha sa Galaxy.
1: TS Galaxy, ya.
0: Sa basadi. Ebile o kare Sundowns be just for gona fao. A nkgopela gore ke tlo ba le ena. Aua ke nnete ka ya. Ka motshepisa gore ke tla ba gona ka ya gona ka kua. A na ibla ke motsebe a go se go e kae go tla producer ya bona Rabutulo
1: Arnold
0: Rabutulo wa tla o re ke tlo go tsheya o ka re ba go nyaka nna mme ke a sepele ke di tam ke di meli sho botabo ko fa ba satse go nna ba ka itshwara byang ka no feta ka go yena mafelo ke ga tlo mpotsa re wena le Thabo Kofa ke ne na le dirileng gore ke rate papadi ke rate go gasha ke nna re ra ba ra tsale ka dinepe folofale gore ke ipusha ona a nna jimo a motlhaloga ke yo ba motho yena mo setlhanyana go ne ntweng ka itira mo motho nna
1: o dirile rena fale mo gashi tseba gore o ba gasha papadi ya Senegal le Iraq mara sho o gone o tsoga gore a tla o leboge ka mogo mo tlhotlheleditseng gore a fitlhe mo a leng gona gona bjale
0: HOD ke a go leboga monnagešo go tsebanaga ka le wena go tswa kgole ke nagana o ebile re sa tlo ya kgole ke be ke go botsa ke re o ba atimetse atle a e tla ko go nna kwa ke motse ore a bale dihambo tse tharo
4: I'm going to go to the house. Spetula sa Nobel.
0: Yeah.
4: O
0: bona mama mo godima go tsaka mo. Ke a le ya go ne go ena mela e be le Robert indicate. A fa ka ga wa mo wa fune o re kitime e tshimo ka e ke no bona. O re bona strata se se ba re ke bophirima ke ra. Sa ma o di o khone ka mo o thule morula.
4: Uno tiene la marca que me fa direction a vos. No, yo voy yo, Fanico. Que yo voy a ser papá y la matrombo. Dame un minuto, tengo un chalo, ahora voy a navar. O cajo no, voy a ser papá y la joder, me auto, no. Que hay, hay que ser un hombre que chaleca. Que soy que yo que si tira esa la no muñale, esa la... go bile le nako e telele ke se sa dira seo ke fela ke peleditse ke a kwesisa le go tseba gore go ka diwa eng go bakšone gore ke di eng nka ne o tlhoka tlhatlho e tseneletse mo le mola e fela dinyane nka bodia ba ra gore o gasa papadi ka laboraro ke sa ye gopola papadi engwe ke papadi ya Black Leopards le Golden Arrows ke fitlha lepatseleng ke hwetša khaitsodi mo wa baraka ka mola phala phala ba re ke tshina
1: ramantswana
4: ramantswana e nomile ha wa re buti ke ke itse ke rawa ba tlo mtlhalo ga ba eta ke tlo ba le bona ba tlo ba ga sha papadi bana ma ba tsena ba mpontsha ro nka di yang mo go go go ba ntsenyana ke kwa gore nna nka e gapana
1: Bo
4: go ile go setse metse mo zwe mo mabedi se ya se se la tlhokeng sa ga se nna di tate mo tlhalo wa hore ao ke go palo lo go fitla mo papadi bona hore nao tla ja
1: ya
4: gape ke ga se papadi ya mathomo eno la mathomo ke sna motho ke be ke tsepile re tate mo tlhalo ga baetsa motho go bile go ka o tshoga tlhinanda ba rao nna nka re le nna bo sa di le ke ska ja ra lo ka papadi ya kgwele ya maoto ke e ga sha wena o ira le tile wa palla go go tlhoga ga sha na ke ke ke go boela la go bedi ke re ke itlo ya le bona bo ntate mo tlhalo so ke ka fa ile gore go ke seme di ke tsama mo khaosong ya ya papadi ya kgwele ya maoto ke ke tla bo tshwana FM di auditions ke di check bo na bona ka mo tlhalo wa ka opela le bo Lindani Makwena ke a kwa gore ba re ba le boga ke nagana gore ke rena ba re ka re ntse ya le boga go ba ba bile le ntlo la go korola mothomo wa re fa sebaka ba ba ba re bulela mabati a gore re kgone go tsena mo thobela FM re tloga re leboga le tlhatlho ba re tsile go yona le gore botsa gore nka botlhokwa mo bogaising kudulwa dipapadi ke eng e go etla papading ya kgwele ya maoto ge o gaisa papadi go na le motho e le gore go ha e bone fela o sa tse o feleletse a e bona a ditlhola moya ao yo ore mang se ore mang wa ithula mang di ao tlhalosa tseo di diegang mo lepatlelong motho a ba rae kaekae a feleletse a kwešiša gore papadi e sepela jwang kgwele mo kae go diragala ene ka nako eo ge e le gore motlhomongwe motho o tšea kgwele o e bea fatshe o e bea ka mokgwa mang e le gore wa e fetisa o e fetisa ka mokgwa mang ka fereteuwang jalo le jalo tlhatlho e nngwe ge re feleletsa re utswa e be e se rena ka borena e be e le ka fatshe ga botlhatlhi jwa bona botate motlhaloga ba e le gorego re ka se fetse go ba leboga re ka se fetse gore ba ile ba seta goba ba bea boleng jo e le gore re ile ra swanela ko re bo fitlhelele ga gona motho a ka bolelang ka bogasiwa dipapadi go thobela FM a sebolele ka ntate motlhaloga ga gona motho a ka bolelang ka bogasiwa dipapadi go thobela FM a sebolele ka ntate le tswalo ke ka fao ba kgonneng go feleletsa ba tlhotlheletsa ka moka ba re tlileng morago re setse bona morago ke nako ya gore le nna rebe re a leboga mogorosen
0: ke a o leba godi ke nefela ke se ke sekhubanyana gannyana monno a ka swara tau ka mariri ke opela ka nakong yane ngwe a ya Sinaba Stadium ko Davidton a sa go tsebe o robetse ka go yengwa dihotele mo Gauteng o re na ge ke tloga mo ke ya Sinaba Stadium ko Davidton ke tsamaya jwang ke a mmotsa ke raya go tloga gona mo hotele mowe swara tsela ya gore gore o tlo tsela gore o tsamaye ko pele-pele kwa o tla khumana tronke kgolokgolo ba e bitsang Modabeng o fetse mo o tla bona eng o tla bona o tlabeng a ya Davidton mo a sa go tsebeng a sa go tsebeng aya gate ke ga mphonela le ka stadium a re ke a go leba ke fitlhile gore go bolela ka monno e tla doba go do senyana ko nyaka gore tšhetleng ke a dia moleto wa gage a ke sena wa letšhetlela maswa a lona re ro moreetsa a phela re bolele gore o tswa ka o kgonneng o diraeng ke kgona go mo romela Royal Bafokeng Stadium ko Rustenburg gare ga beke e le morutiši ke morutiši o swantse ra be sekolong sekolo setswe go sasa ge re iria seswamisong o swantse o ba le sekolo ke mo romele Royal Bafokeng a fitle kwa a cancele di booking tsa tsa di hotel a ga sha papadi
1: a bua
0: ge re ire le some a boye Rustenburg a ba le bantse khashu go sa sa ga betse ire se soi
1: sekolo
0: o ka e gone ne o mara monno o ba idira
1: o ba idira
0: o ba idira
1: ke tlhatse ya seo
0: kuro ke motho
1: a ke nya go bolla ditseleng
0: ke motho wa mokhutsa wa gagwe
1: ga ke nya go bolla ditseleng go bana ba bangwe nya go shumisa lentjule ba nga ba le ba le mona wa ba kha tswa le taba je dingwe tsa se ba nnete gore monno lo fa sekolo o ga sha dipapa di boshego go sa sa setle sekolo a principal ya bolela re bolela ka o mongwe na o tsebang gore ke titshere ya ke motshepile nkudu me so nge mongwe le mongwe go ke tloela ona fao ga ke nya go ya pele
0: HOG
3: gore
0: ke gona re sa le mmogo a re tswele pele re swarane go swana le ka mogoro swarane ka gona go tloa gale pele ga gwe
3: go tloa gale mogoro se ke tloga ke lebogana rena re leboga ke nagana gore bontsi jwa rena ke sa bolela le mehale mehale le nna ba tsoa ka leina la malo ba tshoshi ke mehale ba tshe ke sa bolela le nna ke re wa tsoa sa ka ra e phanako 240 a sa ka ra e phanako ya gore thanki ra leboga ga botse go mohorusi go tsheka mo ga re tshe go jona ke jile nngwe re ke rena re tang go dia moneko fanta ba re a re ro tshea le tshajile le mohorusi re ya leboga re le keteke re bontsi jwa rena o re tlhokeleditse fela bontsi jwa batho o kgone go tsena ka malapeng a bona o kgone go tsena ka dipelong tsa bona ba bangwe le letsatsing la lekgono mogorusi a ba mo tsebe ke fela ba mo tseba a ba mo tsebe go mmona e fela ka mogo a bile go le seabe maphelong a bona ba mo tseba le re tla re re go ya leboga
1: okay
0: ke kgopela gore o dumise se setsidi
3: ke ya mo nna se go ga bona go di ma gore di mo
0: a di mele mo ge kolo
3: ba re di mela go ya re
5: tsene
0: ra le wa se swa ka le sa re mo khala ba botsa
5: ne re le go ga
1: okay doctor
3: le go ga ke le go ga ntse ke le go ga mo ri se ke re e tsala ntle le dipina re ke tega mongwa ge ma se metsela tsela ya gajo le khonne go gora meriti ja le meriti o ile gorile go ibutse ke rena re ya leboga le rena re gare re a itseletsa gore ba batlang ka morago ba tla ba khone go ibula e sa gorile
0: nna re tswela pele ka ditapeiti ka mo
1: ikwa hodi ikwa e jodi ikwa
0: Da
1: da da. Never. Yeah. The bait.
3: Shutisha, shutisha, shutisha otro pare, shutisha otro.

0: bo ra matswele ba rena ba ya ka kwa moshe aba bo aba a ganche aba bo ba fenji ino ba wola le wola o ka gopola tsara matshebula
1: o nakwelwa le Taishi Kim
0: nakwelwa le Taishi Kim le ge le ri la ka fetsa a ala tlhokile ke se foka seo
1: ya ka mo Orlando Stadium ya o ba ile le Santos Lesia
0: ere sa nana ro ta boya ditinga le ene ere sa nana ro ta boya ela go afenge ke nana no re Lopez a se khotsofale a khota khota Brian Mitchell Brian Mitchell e bile nkhwete gona le ntwele ya go just focus a gago le sa o mongwe gore
1: unification
0: wa bo ge o ka padelwa mo gore di foka ka moka tsona tsona ka moka di a sepela gara ka rafa Brian Mitchell na go yewe ko ako arena ko Sacramento ke mo ile gore na bile Brian Mitchell the raging bull after antsha mogwa gagwe ya ba ile gore o betha munola ga Lopez o just fukasele sela sa go jari foka ka moka tse le di swering a di jari a bia mo go yena a just a to pass fukase e ri go botsa ntonga ka yana ntwa iwe ka mogokile ka lokisetsa papa di o ka gona ka mogokile ka lokisetsa papa di o ka gona ke ile ka fetsa ke filwe se foka ke ba botitiedi ba jwala gore ke mogashi wa mannete wa dipapadi e ri go botsana ka lebaka la eng fela e bele ka lebaka la yona khashu yeo ka mogokile ka ilukisha ka gona ka ikemisetsa yona ka gona me batho ba le ba khashu ya dipapadi ba fetsa ba mphase foka ge ba ngwala mo certificate se se go le se ba rile category ke Black Languages Radio Sports Black Languages Radio Sports ibile ka 1992 Jimmy Motlaloga wa Radio Leboa for his well researched informative introductions to his radio commentaries which set the scene for his broadcast ana go tsaba tswana ke se
1: na kwela ya rubeta ki batho ba ratela se Jimmy
0: Durban Roach
1: jazz

0: Mr. Fantastic, dumelang.
1: Ga di etsa tlhana.
0: Ah, malume Jimmy ba tso Jimmy L. Oh wow.
1: Ke sa le bona ngwana e show ke sa ja bogobe. Modimo sa be le letsogo. Ke no bona o fiela fiela mola ntle mola o lutse o fiela montle ke o nya ka montle mo a fiela. Se mi fiela la sefutu. Wa fiela gra o ke mzadi wa sagai o ke.
0: Mr. Fantastic.
2: Hey.
0: Ke nna ngwana o mongwe e le gore nka re ke bile le matlhatse.
2: Ya.
0: Nna ge ke thoma go shoma mo gashong be ke sa le monnyane mengwaga e masomepedi tharo. Be ke le phejane ya lena ge o ka gopola ga botse re na le botate lo bara magolo.
2: Re ba o feta nna.
0: Namile ke moka ka gare ga matlhatse ya ka. Ka khumana dinatla tja go tsiba gore na le bana. Malume Jimmy bo Dr. Moloko Mashamaite bo tate. Harrison Setabo Maphalla moya bo tlo tlo go robala ka khutjo bo Mpra Alf makwala le kalakala ba le mitimi ke a leboga ke a leboga le gonne gore go dishela re tlokomela ke a leboga
1: se seng kgatlhang ka lena ba swa ba re be gore le tlokometse kana go tsheo
0: yo
1: ke gore tlhompo yeo le be go le re fa yona ebe ile yebotse wa bona go ka re go shoma le batho o kumana batho ba go fa tlhompo le wena o ba fa tlhompo ye ke le ba go kudu ka lena ba ba fa a se ke bereke le bona ke ba tse bona ba ka mogomang ke be ke dira report stations weekly report o khadiya sa ka ba mpha botlhato ba go mpha report ge ke re report ya lena le fitlheng ka nako e ka nako e awe edi itla bo mogadi matlebjane o ka no ka mka batho ba kgale ba re berekeng le bona bo thomo make bona bo moloko Mashamaite e ke nyaka di-highlights ke tlo tshwanetse di tle mo gona ke di kgoboketse ke re fetsa go di kgoboketse ke di romele ko go Florina Florina di ya no tshwanetse ra di fetishe di ye ko di tla gona mo re leng gona mo ka mo Gauteng sepedijo yo ka mokane e bele gabotse ke a leboga gadi e setlhana ke no go bona mo mafaratlhatlheng wena ke tla mmona mo mafaratlhatlheng fela ke tlo tla polokwane ke a tla fela enompe gore nako ya go tla ka mokgashong e na le go sebe gona Brett le yena o balela ka sona seuwe a lela gore batho ba modimo a o ka watla na Florina le yena o balela selo sona seuwe ino re go tle mo kgashong no feta o tle mo polokwane o no feta ka mogashong ke le ka ba le hodi kana ka ya nengwe gona motlhangwana ke rengeri le kae kae ka mo mmoletse ka moki ka ba le hodi ka kopana le thomi le yana a duela re a bona na o ka ka rutla wa ba le rena ka mo ofisi nke ba sa ba go bona ke tla leka ke tle ke be gona ke no ba le lena bana be ke le rata kudu ke ka lebaka leo
2: gape ba le mejimi a ka o ka mofa microphone o ipolai
1: ge go ka dio ba re what's working ke le rata kudu
0: ha
2: le rata ba le mejimi re tsare di ga
0: ei what's ba ke kwa re go le bolala le mejimi ka se tlhoke botsa ba tshiri tshore ke le tsware tshi what's ba ke a re tla pele a bolela ere ke le boge ke tsamisa gape le bathiletsi ba rena batho ba FM ya legotla gashola Afrika Borwa ke nnete se le go youth ke yone bathiletsi re tswela pele go thumeletsa meketeko ya kgwedi ya baswa gomme ga bjale re ile go lebelela lefapha la technology ka ge le gore itlile bile gape re ka sename e le gore ke moka re yanganga gore re ya morago re ya pele go na le diphetogo tse dintsi kudu tseo e le gore ditlile ka taba ya technology maphelong a rena bele re ile go lebelela gore na di baka di gona na tse e le gore motlhomongwe bjalo ka baswa re ka imatlafatsa ra ikgodi sha ra dira letseno na ke nyakile setsebisa merero ya technology ke Dr. Modiba Michael ba gona fa go mo ke moka gona ma ile gore ba ile gore matlafatsa re ya leboga
2: re ya leboga ai ke nale mo hurusi fa re ra chaisha
0: bile ke alla watsuba
2: ke o go re emotional
0: ba re tlokometse ba
2: ba le batho bang ba bolela segwa ba re we emotion
0: o tlo bitse le malume Rudi
2: bona ke attack a kere ke ya boya be ke tak
0: a le be le re tlokometse gore le rile open ba re le jile wow
1: yo wa tswa go foma le go shuma wa tsa go shuma le batho ba tlompo
2: yeah
1: a bo se ke a thobela FM

0: Emma pil bo. O khadi tsatlana.
1: Yeah.
0: Ah, bomme. O si jam rapam.
1: Yeah.
0: Emma pil.
2: Ri lenyalo na ge re lwa ya tswa diphirina go ba re ya dikhupetsa
3: le ke le tjaji sontaga mesong iri ya bora ro go tla ga ira botshelela mo go thobela FM mo shato tsebolo bo itabisho
1: ore allo ke bona ge re gaogana o ba dose o ka reng la mafelo go malume Jimmy ka metsotswana ya masometharo
0: nga sribele le ino ba taba ono re fela malume re a leboga a go beng gona a ga lena ene re le rata kudu kudu kudu kudu le tsebe gore le tla phela le dipelong tsa reng
1: malume Jimmy ge le laelana le batheletse ba lena le reng
0: batheletse
1: mara pele le laela nke le mputse Santos kgatlhanong le Chiefs Musa Otieno mutsutsu nap a fazwa netima khwele ka letsogo o ke lwa le batho ba bantsi ka tabeng we thibile ka letsogo
0: ke nnete ya ba ya tla ba bona ka mo captain wa Moroka Swallows ba ke ma mushimano munyano wa the smallest the youngest captain wa Moroka Swallows ko FNB ba ra lokale case chiefs
1: be se se kano
0: captain wa bona
1: isimpondo chaka chaka ke no okay yeah
0: chaka mpondo o ne le khole a inu shenga ka letso
1: di ka gopola okay re mo gona fa laela ba tsela tsi ba tlo ba ntseke ba botsa ka letso ba re wena ke mama sa ke ya le boga o di be ile botsa
0: are a la Musa Otieno ongao
1: mhm
0: mona wa ka kwa go la
1: Kenya
0: ala ta malokwana re mo mathong a gago
1: mhm
0: motho no tiba bona o isha ka godimo o ra se yona
1: are laela ba tsela tsi
0: ka ka ba di kudu go ba le lena bo se go bela khono me songa le khono ke le ba Mr Fantastic ge a khone go mpitsa ka toba le lena ke sa le gona bana ba shimodimo sa bele le tsogo ke dumela gore ntle le mo se ya le moyeng kae ka pakae mo re ka kopana gona a re dumedishaneng re tsineng ke le go putsentsa maloba go lana ka phalaisalla
1: yeah re pinne se batho ba modimo re jile ka gare ga plate kura lo rena mme re tsena fa le go ore fe le gono nna lo ana re tlokomana gape go sasa go pola ka dina go tshohle modimo ore rata

0: ka gare ga mafata a matelele a diale mo ya magagesho go mme yo are go moshate moshate moshate mo go lena a locha miso nyeke ga di etsa tlana ke itlo morwane wa letamisha ka tsela ye bile gape wa le amogela go la thuto lena le go la rena ka masa magagesho la baswa la youth ke yona ka gore yelo re tsene re tsene re tsene ke na fane Isaac Mashila ke mo tsweletse mogolo wa maneno a thuto magagesho re ile go ba mmogo go fitla ka iri yona yela ya botshelela ke ya dumela gore ke moka gona ka fa le Mr. Fantastic le malome Jimmy ba gare wa tseba ka nnete ba sa swere metlhamo re a leboga modefo ke leboga gape ditirelo e kgethwa ka moruti rone le sudu ke ene e le gore ka metlha o beakanya tsotlhe magagešo ye ke nako ya maleba batho ba tsogile batho ba tlapa ba ya mafelong a go papana go na le ba o ile gore gabjale ba tlapa magagešo ba ya mešomong ya bona go tshwana le nna ka ge e le gore gabjale ke setse ke gorogile go na gape le ba o ile gore ba ithukiša ba ya ka malapeng a ba o ile gore ba wele ka matlhong ba imana le bona ba ithukiša ba ya gona kua maokelwaneng go ya go tlhatlhobiwa ke dingaka le baoki magagešo taba ke e tee fela tlapang tlapa tlhapang gore le tlale ka mafolopolo le be le bophelo magagešo le be le memeelo wa tseba ka moka ge motho a tlhapile o tswa ka mogare ga ditshele motho wa go tlhapa o ba le boitshepo magagešo tja gore o tla iphumula o tla boa o di bona ka morago ke gona go senya letšatši la gago rena gape re tswela pele go thumeletša meketeko ya baswa re tswela pele go nama re thumeletša meketeko ya Thobela FM mengwaga ke masometshelatshela ema gona fa oke mabenkele ke moka ke thome go nama e le gore ke diphorola ga botse ka lenaneo mabenkele ke a
1: kwane botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
2: Dula o rutela marigeng a ka Ladima Hardware Winter Special. Reka IPR roofing sheet 0.27 by 6 meters ka 279.90. 7-piece bathroom accessory set ka 399.90 fela. Le bathroom cabinet combo ke sete ka mebala le di design tsa go fapafapana. Go thoma ka 1,499.90. Dira kgopelo ya mokitlana le kgono. O ka kgwetsa go fitlha go 750,000 rand le Capitec. Capitec ke boabo ya mokitlana yo a dumeletsweng go le FSP. Go na le melao le dipeelo. Katuma! You save and score.
0: Le sumetile metso tsumagagesho go itjela gona kwa irinyela ya botlhano ke kgwedi e botse ya baswa ba somagagesho re tsebe gore ke batho ba go rata tsetsa mathlane ba swa ba rata gape le merero ya technology biele ra bona go le botlhokwa bia gore le kono ka ge ile gore re thumele tsa kgwedi ya bona meketeko ya bona re lebelele dibaka re lebelele dibaka ka gore dilo di tlile batho ba bolela ka di AI go mme re bone gore na ka ba ile gore ga botse re kana mari imatlafatsa le go itlhabolla biang re le tse gape le taba ya letseno magagešo ga re nyake go nama e le gore ke moka re duo imatlafatsa fela ra tswela pele go tlhaka ya ba e le gore re ba gape le ka fase ga kgathelelo ya monagano ka taba tsa go tlhoka letseno re ikaonafatsa bjang re lebeletse lefapa le la thekenoloji tlhogopoledišano e ke dumela gore gape e ka thuša le bana ba ga borena ba o e le gore ba leetong la go kgetha mešomo ya ditoro tsa bona ke nyakile fa setsebi sa merero ya tša thekenoloji magagešo ke Dr. Michael Modiba bile gape taba e botsebotse ke gore lefapha le ke le o ile gore le tloga le mogodišitse magagešo o kgonne go nama e le gore ka matlhatsi wa tswa o ya gona kua dinageng tsa ka ntle o setse a fetile go ba etete dinaga tsa go swana le bo Spain bo Portugal bo France le tse dingwe tse ntši o tlo bantši a re botsa ka tsona re ithuta re matlafala re tlhotlheletsega e reng ga bjale ke name e le gore ke moka ke tsee molotsana gore re kgone go nama re mo amogela magagešo
3: ke bokamoso bya naga ya rena. Tjolang pele go bulela ka molomo ti. Go thushana ka dibaka. Ha mmogo le go eletjana ka tjedibotse. Thobela FM. Moshati wa tsebo le boithabiso.
4: Youth Kiona, Li Kate Morwane, Mokibelo Mwe Lu Mwe, Mwotoma Kei La Mwotanuka Masa, Ufitaka Iri Abotsele La Meso.
5: Tobele Fe, Mwoshato Watsubo Lubu

late and chila le sume se swa ye khodi yona ye la ya morana ngwe ngwa sekete magolo senyane masume tshela senyane ke re ka lapeng la ga makhubela ba thabile ba shego faditswe ka lesiana la boshimane ba thuba shego faditswe ba re ke yena William Bongani makhubela ya ba ile gore ka madimabe wa re shiya le fasela ka keno ka le tjila le sume senyane khodi ya khakola ka 2008 ngwa ga kitipedi le se swa ye le ka mogopola bana le ka mogopola ka into njani le he re a leboga 0860002452 ba gona ba tshile ba thobela FM ba wile gore taba tshe ba di tsiba bile gape ba bangwa mahlatsi ba di tjola sekolong a re tshane ba fela ba re a re faneng di plug ke mo ka le kgolo le rena re di plug a di tjolele re nama ile gore re thusha baswa baswa ba thusha ba ga gaishu ke ile go lebella ka pele maikutlo a lena mo letlakaleng la rena la Facebook e mo gona fa we o sekele ga tite wa lebella gore a wa rena re tshela pele re house number 66 tjela pele o tselele phadishano wena tjela pele o tselele phadishano ye itsenele ga re nya ke phosho ya pele.

0: FM tle ga tsaga geno e fihlile se e ka ba sebaka sa gago hashtag house number 66 e fihlile so o tsene go se dira gore o be motho pa sefoka ke go ngwala molaetsa o mo kopana o hlalosa gore go reng tshobele FM sentse go tloga tsaga gago go ba ka geno romela SMS ya go thoma ka lentjwe le ntlo maina gago le go rudula kae go 45849 ke re 45849 go mo fema ba ka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga tsangwa kong wa gago o ka ithopela 66000 rand parishano ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026 gona le mabaka le dipielano parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment hashtag Tobele FM 66
1: Tobele FM moshato wa tsebo le boithabiso
2: re le boga maga ga shibele gona ke tsiya ba thile tshe tsang gape le nya ka go mputsa gore ga le tshe sekolong taba tshe le gore ke a di bolela fa ga le ditsebe awwa maloba be ke na le mo soyo mongwe fa ba ba ba shimo mo mafelong a go tshela makhura ka mola moletsi ka mola ke rena le sepitsi bi yang ba nna re le boga le a shuma le be le dira bieng di gopelo ba ra wa re be re apply online le ya kwa ke re be re apply online ke technology mo itleng be le ke mo ka bona ke o sa tsebo dira di applications online o ile go thola nako mang o tla nama ile gore gape wa sokola a re tshe mo tshe gona fa le tsogile ga bo sirele amogela
3: tla a re tshele bo tse ka mogare wa modimo
2: a ge re ya le amogela
3: le bolela le Vincent Seko
2: ba so ba gona ba ba ile tsebe re nya ka batho go sona le lena tle ba re thushe
3: e ga di tsatlana bana ba rena batho ba le bana le botlhale kudu ka tshetsa technology ke bile ke gopela gore ba tshware ba o NNP go le go itshwara botse
2: o
3: le mo
2: o go ska do ba le tsebo ya ba ile go rona le tsebo fela maitshwaro a gago a re ga botse
3: a re a botse mo tsadi wa ka ke le bo a tshere mo bile a bolela botse maela re file ngwana ko sekolong ka nako re tsale sekolong a re ka ba monya tsa leeto ba fa di eta o disha
2: a ga re ya le boga gore ke mantse ma go tse o ile gore ka se ya le bale
3: aowa ke tshele ka ona motho a di a gare o mo lomo ona le site ke leng ga sona se ile hore ke mo lomo gore le o mo motho a di a bolela a re tsi yang ga tsebe bana ba ka le tse sa le lethele
2: re ya le boga maikutlo a lena re ya le boga ba re lena le bogone fela ka mogare ga bogone bya lena le name ile gore bile ka baswa le itshwara ga botse mantjola a jo mabotsa mantjola a jo mabotsa a gore le ge o ka ba le talente ka gore o sewa godišwa ga botse ke mo ile gore taba ja gago dikona ma ile gore di a šharakana taba ja batho di šharakane ka baka la gore ba sa kgone go nama ile gore ba tseba motho mo golo le o monnyane ke a šharakana ke moka talente ya ba ile gore e felela moyeng le tsogile ga botse ka mošhante re le amogela tle re le amogela ka fa o maropiane
4: man kare se tsana gore nan tseng go tsamo tlhokomo ba sheke ke math and science
2: all right
4: kana ke file ke da nele le di jara tse ke tshwara masuma a tse swai na ya nwa
2: all right 8 years
4: e fela he tu ba fa ke le lo hantsi ke re normal ga gona mo metse go sabere ke le science mo etsabere ke ba ha ba ba di tshutso tse go sekolo ne ke tswa tseng ke ba di tsa thata mo matsetseng a byane
2: ba di amogela gore bophelo bo tlile bo fetogile go nyakega maths and physical science
4: ke ba tloa botsa le ka kgale le bo ntate mogolo ba nne ba sa tsela dikolo gore maths le science ne bo bereka kana ke plus minus kgomo o tswetse tharo ne tse tlhano go tsweletse tharo di tlo ba tse kae ke gore maths and plus minus ya bereka mo go tle go mashimong mo le ruo mo le ntse tsela tsa kgale maths and science wa bereka
2: re le bogile maikutlo a lena re le kwele mogolo wa ka tswelang pele gona ma le batlhotlheletsa motshedite gona fa le tshogile ga botse ka mošhate thobela thobela thobela le gona re nna re tsogile tle re ka kwa lena
5: bana ba gabo rena ba tlhoka tshedimoso mabakeng a taba tse di subject.
2: All right.
5: O santse bana ba tlo ba phasa bo 5. O ba ba tlo ba khonno ba ruta gore o ja subject so o ne go opportunity mmere ko mosolo
2: ka nnete
5: bale go thata sekolo re mo tsena mare se ne tsiba gore o nya go ba doctor ba engineer mo sanjo ja subject se ndi wa
2: hey ke le kwene
5: go tlo mo o fitla mo ba re mo tsa subject mo tlo mo ga ka nna mo wa
2: bothata bothoma motabeng ya gore bana ba ga borena ga ba rutse gore na e ka ba ile gore ga botse shallang go ba le gethe mafapa afe gore ka mosobo ka mosobo ya lena e be ile gore bo ba le di ba ka tse dintsi tsa mishomo
5: yona ntse e le ntang bana ba ga borena go hloka motho a ba a go le se
2: all right ke le kwile re ya leboga hle
5: thank you
2: re lebogile.

pele e le gore re a kharitlhela ke le botsa dilete re a kharitlhela all right ke be ke le bile tshepe gore nae ka ba ile gore ga bile re ka shuma bjang ke le borile ke be ke na le mongwe fa wa bora metšhini ka mo legotlagetso la Aforika Borwa ke bona ba o ile gore ba dirile thutwana tja IT bjale bja le gona ka fa tlotlolo la gore na e ka ba e le gore seemo seeme bjang gore le ba le ba tlhokala tsela ge batla go fofa ba name e le gore ba fofa ka bothaga gape bothaga bo a nyakega lena ka mo sealemoyeng gore ge o tsena o khumane dilo ka moka di eme ga botse ba re dilo di fela di itobetsa ge di itobetsa ke moka le wena o ba le mafolofolo ke a theoga bjale gona ke bona fa mothakgati motene a re dumela kate baswa ba lekgono ba kgona le go nyaka mešomo ba ihumana ka tšhomišo ya technology goba mafaratlhatlha ba bantsi ba tswela mogola kudu-kudu-kudu-kudu-kudu-kudu-kudu-kudu ke ena mothakgati ethios motene a le gona ka fa le merekurung a ke tse gore ke bale ga botsena section re a leboga ke bone motšhiletse o mongwe yo le gore ntšhe maikutlo ke ena filimone moleke a re kgotsong gadi yetsatlhana re baile tsebe ka nnete wa tse ba re gare re tšea maele re ya go leboga gadi ye tsetlhana ke bone gape motšhiletse gona fa ke ena rose lekate a re kate dumela re a leboga doctor michael modiba tsebo yeo e le gore le kgonne go nama le re fa yona le rena re tla nama e le gore re a ite ka banna re bone gore na e ka ba e le gore na re ka kgona go nama re thusega le tlhabolola bjang motšheletse gona raphadu madu madimetša a re dumela ga di tsatlhana thekenoloji yona ka nnete tloga e gola basa kudu ba bantsi ke ba o ile gore ba kgoleile ebile gape ba kgonne go nama ba dira le dikgopelo tša dikgoba gona kwa dithutong tša godimo magagešo nako ga e sa le gona nako ga e sa le gona re romile ke dumela gore go tloga ga bjalebjale ka baswa ba o ile gore motlhomongwe le ka mogare ga tše tša kgwebo le ile go lebelela gore na le ka šomiša bjang taba tše tša mafaratlhatlha tše gore ke moka le ka ona fatšhe tsebo ya lena bokgoni bja lena mererong ya tša kgwebo ba o ile gore le na le tumo le ile go kgetha mešomo e itseng lebelelang lefapha le le mo ebileng re a bona re kgona go bona gore ba le ke ba lefapha la information technology gona wa bona gore ba letsokeng difotanaga tja gona di a bolela a re lekeng a re lekeng re kwa batho ba re eletša re eletšega gore ka moso re kgone go nama e le gore re a reta re ra wa ba re eleditše re kwele le rena ra ba le kgatlhego maele ke yao e le gore a botse mo setšhabeng maele ke yao e le gore re a tlhoka gore re kgone go namelela re godišane ke ge e le gore ka gore yalo re romile lenanago la rena mesong ya lekgono ke moka re ile go tsena ka fa le go ba tlhokana tsela ba tlhokala tsela gape ke bommaditsela ba rena ba go reiša ditabeng tsela tša iria ya botshelela a re tsweleng pele re iteke baswa re tsweleng pele re iteke ke moka ge o gakanega o seke wona maele gore o tšhaba o nyaka maele le seke la lebela tabe le kgolokgolokgolokgolo maitshwaro a mabotse le ka mogare ga mošomo o seke wa dikhumela e le gore o dumile ka tše mpe ka mo mošomong a tuma ga botse wena re a leboga magagešo ba tlhokwa.

0: aga go bonagala dikarogano magareng ga ANC le SACP di gakala go ya pele le go tiba bya le ka ge dikgetho tsa pusho selegae de le gare di batamela se go latela kgato ya ANC ka Limpopo go shupa Dr. Tshweni Malebana Tsela yo a sa tswa go kgethwa go ba mongwaledi wa SACP wa province go ya ka dipego o laetswe go emela ka thoko mešongwaneng ya gagwe ka moka bya le ka morumiwa wa ANC ka go lekgotla tharamolao la province go tshwetse temane pele ra mogala mogaleng fa moleledi wa ANC ka Profense ke Tony Ratshweni re lamogetse le go letamisha thobela.
1: Le tamisha ga jira ga ke tamisha ba tele jwa thola sa mo re mushata.
0: Thobela e ka ba ke nnete gore le laetse malebana go emisha mešongwana ya gagwe ka moka ka go lekgotla tharamolao la province le gona le direle se ka mogoma.
1: No ke a leboga ke bontshe gore ge nga lo opotsa malobanyana mo le go na le dipoledišano tse e leng gore be di leta ke National Executive Committee ya rena le ela re bitsa go CEC ke committee ya bogare ya SACP mo e leng gore e ka ba dikgwedi or mengwaga after SACP tswa conferenceng e a tsebagatsa gore yona e nyaka go tla ikema ikemele mo dikgethong. Go bile le dipoledišano tse dintsi tse e leng gore ke a tseba gore gantšhe go na le dipoledišano go santse go fetse go na le sepheto and-e sepheto ya ba gore no re tlogele SACP e tswele pele e ikemele e noši re na East African National Congress le rena re kgona go tswela pele re ikemele ka baka la gore ba ba SACP they are very clear gore bona ba nyaka go contesta state power jalo ANC ya tšea decision malobanyana o tswile lengwalo mola o tswelela ko Secretary General wa African National Congress Ntate Fikile Mpalula mo a ba laelago maloko ka mokana wa ona African National Congress ebile a ba fa le time frame ya gore ka baka la gore re palelane jalo SACP re a ikema le nna re a ikema and jalo re apoleke one re ya go baka ntho one jalo kgetang gore na wena o tsamaya le SACP mo dikgethong tse goba o tsamaya le African National Congress ke nnete ba e leng gore ba bontšhitse gore ba tsamaya le ANC ba bontšhitse gore no re tlo tsamaya le ANC ba go tsamaya le SACP ba bontšhitse gore ba tlo tsamaya le SACP so ntate Dr. Malebana ba kgethile go tsamaya le South African Communist Party jalo PEC African National Congress ya bona go le botoka gore ka baka la gore Dr. Malebana ba ile go tsamaya le SACP ene re ka se be re le ka poleke one re strategisa go tee because ganele re bolela so ba dira tsa bona tsa dikgetho gore ba kgone go di wina le nna re dira tsa rona tsa dikgetho gore ba kgone go di wina jalo re ka se be le motho e leng gore is deployed by the ANC mara a contest African National Congress ke nnete ga ke diaka le batheletsi ke a confirma gore ANC mo province ya Limpopo e tsere sepheto sa gore ba instructe chief whip wa rona wa legislature gore a instructe goba a gopele ena Dr. Malebana a itokolle go ka go ba chairperson ya portfolio ya health ebile a itokolle le go ba moleloko wa palamente ya Limpopo.
0: E fela SACP e tsweleditse selo go lebeletswe tharollo ye e fitlheletswego morago ga dikgetho tsa pušo selegae tsa ngwaga 2024 e ka ba go bolela gore tharollo ye ga e sa eme.
1: Gane jalo a re sa boela morago re ya pele ene sepheto gane jalo ke sa e leng gore re setse re lebeletse di-election tse e leng gore ke pele a di morago le ge re le ka gare ga relationship o na le mo ka dilo tse e leng gore re ya kwana ka tsona ga re kwana ene ke nyaka go leka go gatelela go botsa batheeletsi le setšhaba gore ANC e sa le alliance le SACP le COSATU re sa le mo tripartite alliance dipheto tse re di tseyang tse ga di affecte seemo sa rena wa segwera sa rena as alliance re tseya sepheto se ka baka la gore re bona gore mo re le go gona gane jalo ka sebaka ka dipolotiki ke because re bo dipolotiki mo e bohlokwa gore re tseye decision e ka gore re ka sebe le motho e leng gore o swere goba o deployele ke rena ka di-resource tsa rena re le African National Congress gomme a dira ke dingwe tse e leng gore a setse African National Congress.
0: Thobela ba garatshweni le re sephetho se ga se ame segwera sa lena sa boraro se mabapi le dikgetho fela gane segwera ga se gona mo go dula go gona go atlhatlhiwa taba tsa dipolotiki magareng ga tse dingwe.
1: ke boele ke rata ga e jeda ka le kankwa before ke tlo araba putšwa le ena ke le tsere kgopo gore re tswa mo kae re go bile le dipolelo and ka mo araba dipolelo dipolelo tsa gona bile a se polelo tse e le gore di tere beetepe di tere mengwaga go boledišwang wa kwana gore no a re kwane a re kwaneng gore a re kwane that is why le bona le malobane ba na le conference ya conference of the left ke kwele le bolela ka yona la gana mote e tlhokwala teng so le bone gore rena South African National Congress re tere sepheto mongwaledikakaretsi wa rena tate feeleng palo a boletse gore we are not going to form part of that conference of the left ebe re se part ya conference of the left e fetile conference of the left re sale mo segwereng sa boraro le COSATU le SACP so ke tse dingwe tsa dipheto tse e leng gore di tlo no fela di le gona gana ka mogare ga segwera mara ke bontshe gore ka se affecte segwera se sa rena ka gore segwera sa rena le SACP se tswa gole and re tlo make sure ya gore le ge go kgonega dilo ka mokana ga tsona e re di ka tswa di boetse sekeleng di segwera sa rena sa tswela pele ra kgona go tswetsa pele NDR e re kwaneng ka yona gore e tlo leader ke African National Congress gore mo South Africa ba kgone go ira but maybe a mafelelo before le stupila ke bontshe gore a se ntate Dr. Malebana fela ka moka ba e leng gore ke wa SACP ba diralo tsa SACP ba diploele ke African National Congress go tloga dibeke tse di latelago all of them re tlo make sure ya gore ba ntšha mo ditulong
0: leno ba le thomile ka yena Dr. Malebana ba bang ra tseba gore bona ba e gogetse morago ka go ithaopa yena a di amogela bjang goba yona tsebišo ya gore le memiša ka thoko mešongwaneng ya gage ruma le lena
1: ntate Malebana ko mongwe wa maleloko a African National Congress a goba discipline ba e leng gore re a ba tseba mo legotle rena bile re godišitše ke bona mo legotle re a tseba gore nako le nako ba tlhompha dipheto tsa legotla ne ba kwešiša gore legotla la African National Congress le na le maatla a go deploya le gore deploya so ke tseba gore mo ba le go gona ba e amogela gabotse ka baka la gore ke sepheto se e leng gore sere ke legotla le le ba tereng la ba iša kwa loagomo gore be member provincial legislature so le gone le ge ba gopela gore ba tsamaye a ke tshepe gore ba ka ba le problema
0: aga moleledi wa ANC ka Limpopo Tony Ratshwene a bolela gore ga go tsela pedi bo go swanetse gore go be le kgetho e dirwa gore le bolega go boledišana le lena le ka moso Tlhethobela Tlhethobela re nyaka go kwa go tswa go SACP ba emetse go legato ke matlatša modula setulo wa profense ke tate Machike Thobejane ba ga Thobejane re a letamiša le go le amogela go nanelwa tlhoko la tsela Thobela
2: Thobela.
0: Ke nana gore le beile tsebe le kule ka moka tse di tsweletsego poledišanong ya rena le yena moleledi wa ANC ka Limpopo. Lena ba re ga go tsela pedi sa le fihlelaneng sephetho se la se amogela ka tsela mang?
2: Ke mo topile bogelwana modibišane ka nna ke a moleboga ngwane ya mogolle. Taba ya rena she. Taba ya go safa ka gare ga semphatho ga se ntšha go badudi ba Limpopo le Aforika Borwa. Seemo sa dipolotiki le gono Aforika Borwa ka gore ke polotiki ya tlala le ya mpasedi ya gore boetapele bo ga kanego ke sewe le bona go gone dikgwaga gogane gore malobanyana fa re hwetša lengwalo le molaetša go tswa go mogwanedi wa rena gore boetapele jwa ANC bo tsere sepheto sa gore a folofe bolola setulong jwa komiti yalegotla theremolao le gore a tswe seemong sa boetapele go sebotoka ka sa ANC someretla a ya re makatsa ka gore ne o tseba re bone melete go tswa le gayana gore mokgwa o mongwe mogatsi o busang o naganeng gore kwa o šomiša go humiša batho ba go bolela nnete go fetša mogatsi wa Communist Party maatla ke go dia se ba se dirilego le go a ke tswa mo maseng ke gwetsa molaetša wa gore yo mongwe e leng gore e bego le leloko la legotla phetiši la mmeara kua go la bempe mongwela setulo wa rena wa bempe wa Communist Party le yena le gontse o la dile sa go sena le tshwana se le okometse bongile kotane jale ga ya re makaja seo eta le gona di sa etla segoekore makommunise e mang ka maoto le tsere sepheto e mang ka maoto se boele morago ka gore naga e safile e boela morago sa ba seelela go metsa go mešomo makommunise mang ka maoto before le ko lentšha ba se re me fa ba ga ra emela go lla re tile matla re tlemile marogo re ga re le dithuto le basadi ba bana ba makommunisi before November
0: tobel
2: mushota seto
0: data to bajane re lebeletse yona nthle re leng godimo ga yona le tsholeditse tharollo ye le goreng le fihleletse ka ngwa ga kitipedi masemepedi nne le ka re tsopolela buripana gore ibe e bulela ka eng ka bakala gore data ra tshone o bulela gore bona ga ba lebelela tse di diregile go matjatji morago ba lebeletse pele mo ba ya go gona lena le ka ikema ka yona go ba le ka se ikeme ka yona go fihla ga
2: ke o ka lebella pelo ya kwa tshele morago tso tso ka le fofu me le se ga o ya morago se go rutona go ya pele go ya jwang go molaleng go maleng mang gore mogatlo wa rena o re go rata o busha go tsa le hono o susingwe go thate ga o bone mo yago mantsi go tswaka ra ona go pula ga pere sala maloko a ANC le sa tlo ba ona le sa ke bana ba re kuba ga jae tlo gonega ka gore tsere ya pele o tlo bona gore ga o gonega a re ba gopeleng go thomeng ka leswa ba re thusa ba re gahla ba thusa tshaba se tsawa tswa sna ka mo o khatswa rena o tutswe e thobalela ga go ka mogomo o tlo tswa ka so mongwe ka ba ka go o khwirilo fo police la fa se le mola mara o fa tsela ka safa wa ba le go khuruma ya tshilo ka fa tsela la pulo ma go tshia rena o ra khwebo di rutegi ana ba sekolo tsaba ka se tsere gore di 4 tsa November ke tsa tsile di khwirilo
0: da tlo be jana king se leng gore SACP ga ina pe se kwishisha ga botse ka mayemo le nthlakemo ye leng gore ng ANC e shetse itishele di tshe mabapi le segwara sa lena le ka mogolo gore ntlo shumishana ka gona re lebeletse le sepeto sa lena sa gore lenya ka go ikema go ya dikgethontse
2: re segwara sa bra la ma Thomas ntlo ba bolele le la bare re go phela go dia 1 2 3 re e wa re a wa go ba re di eng ka mogwao ke ya mathomo ya bobedi ge di a kwa dikgetho bere le ka moka SACP kosato le Communist Party gomme ge go tlhongwa dikabinete le tsengwe tse go a lemoga gore ga se ma ANC ka moka wa ka gona go mmereka kwa parliamentary kwa legislature ba kgwela re makomonisianke ba di bonela pele le tlo a gale go a tsere makomonisi le ka mmo kgatlho ANC ke gore ba di bonela o pele ke ona ba gala ke ona ba fane pelo nako e fitlhela gore ANC ga dumela gore setšhaba se se ba nnete setšhaba se rata nnete setšhaba se nyaka nnete wetsa ba raka makomontsi wa batho reka le makgosa tsema le mashanko ga se thata fela ba tsebe gore tšhaba se
0: lebeeka
2: difostnumbertobela
0: re lebeletse ba e leng gore le bona bašetse ba itokolotse ka go ithaopa se se bolelang ka semelo sa bona tše e šetse le dipolotiki dimpa ga go sana gore ba emetse setšhaba ba emetse dikgatlhegelo tša setšhaba pele
2: bao ba tšhereng ka bokomontsi ba wela kwa fotsaokantse le mogang gore politiki ya fetoga ya pele le bala mafasi a ka ntle ke makomonsi ma social a wina mmuso a amoga majano oshi a amoga majala ka potong tsa tlhore makomonisi a le fasa ka pele le bala le makomonisi a tsimile go tsiya mmuso o me khadi do go bisha bala gore e pala ke puso e wise economy le soma ga e gona
0: ba fela ba re go la go thushi ba busha ba re yo a saleng o hola thareng magata go latela ke afe o latela sephetho se
2: tobela makomunisi ga re le re a tsaba sa tlo re raka ba tlo ka bangwe tsona re makomunisi ka mka shuma le ditshaba tshaba mo fa se makomunisi xi ya weng ba le beleleng ke ba shota motho wa o lena ke tsangwe le morata go mo kaone le mo shema makomunisi le bele mba spara o ma khantswa ra lena ka buripana gare le ga se go ya tharing wa ga wa pele di 4 November komunisi wa tsena 1929 ke magailane parliament ya setswa le mosho wa fetoga le lebeleng ka mogona o ke boletse ka 1993 ka 94 mosho o tlo fetoga batho ba sepe ke boela le hono 4 November tswa e pototi kgolo 2029 mosho wa fetoga ka se le ka bagala gore nagaya lokologa
0: motlatsa modula stilo wa province wa SACP ke tate Mashike Thobejane re lebogile nako ya lena re lakaletse mahlatse le mahlaonolo ka nnete ye taba
2: le ka mosase bula ga ene
0: e sita phasa go ya sola
2: le ka mosase bula ga ene go be sebe sheba ka ga semphato e yeng si roba le ntse re bereka ga botse ka yona ya roba
0: o se to mogolo tobela ena mile re tswa ka molojana ola wa rena wa jadi kgetho.

0: 9 fela. Dintshola ka di gwetjela mabenkeleng ka moka a Gauteng, Mpumalanga, Limpopo le Northwest. Go fitla ka di 12 tsa July. Ga Shoprite fela.
1: Ba swa ke bo ka mo sobiana ga ya rena. Tshola mpile go bulela ka molomo o tee. Go thushana ka dibaka. Ha mmogo le go eletjana ka tse di botse. Tobele FM. Moshati wa tsebo le boithabisho.
2: Ga gona nnete ya go feta eo ke thobela FM moshati wa tsebo le boithabisho. Re gatela pele monate breakfast. Tebzel ke sepela fa le la elo matlo. A re nape re boneng gore na di sepela-sepela jwang. Re kitimele go tlhokaina re botsa rena ka pelanyana re bone gore na e eme bjang ya tšatšing le o re tlhokaina o re ke mosadi wa mengwaga ye 15 seswai. Ke dula ke noši ka fleteng ye nnyane ka provinceng ya Gauteng. Ka morago ga gore molekane wa ka a tlhokafale ngwagola legae la ka leile la kwagala le kgomotse kudu ebile ke lewa ke bodutu mare ga e le a dira gore selo se sengwe le se sengwe se ikwe ke le noši kore ke kwile gore ae bana wa tswa re keng ba bona ena ke lonely bjalo ore ke kwa ke tlhoka molekane e fela ke tšhaba gore bana baka ya ore bjalo ke tšhaba gore bana baka ka baka la gore ke ba bagolo ke ba ile gore ba šetse ba dula le batho ba bona ba ne ba lekane bjalo le bjalo ai ke bona gore ba ka tla banka tlhola ge nka tla ka dula le molekane bjalo tlhokaina fa ore ke tlhoka keletso ya gore na nka dira jwang maemo ga a le ka tsela e ke dire jwang ka baka la gore na ena ke enyakela motho mara ke tšhaba gore bana ba ka batlang
3: kwa bodutu
2: ee bana ba tlang ka tlhola ba rena maudi ang
3: o iša kae motho wa ena le mengwage masometlhano seswae
2: ee bjalo re nyaka go tseba gore na tlhokaina re mo eletsa bjang ke phoso motlho mongwe lerato le lona le na le mengwaga re ka re motlho mongwe motho a ka e kry-ela molekane ka go goma ka mengwaga e me ka goba sepela-sepela jang re ka mo eletsa
3: enkgopotsa le potsiso e la gore bontšhi ba batho ba e le gore ba ile ba loba balekane ba bona ba tšhaba go ka nyala gape goba o ka nyaka motho gape ba bangwe ba bolela gore ke tsabela gore a ke nyako batho ba nagana o kare ke be ke sa rate motho waka molekane waka wa mathomo bjatse ke mo e le gore ke ya bona gore le ge tlhoka ina a re o tšhaba go atlholwa botse o tšhaba le nto la gore a ke re o sa iša kae motho ka lebaka la gore motho wa gago o modimo bja o file yona o mo tšere tlhoka ina o nyaka maele a re na tebzeni a re kwe 086 0252 motheletsi wa mathomo re moko gore yena ga eletsa tlhokaina o reng tlhokaina a kgethe lethabo la gage motheletsi
2: Vincent
4: ya na ke bone phosho a gra molekane ya ke no mafa maila ra kre molekane a ke a ke bone bothata
2: wena o bone bothata felo go seo ne
4: ya ke bone bothata
2: a re go lebogile go kwela tlhokaina ke re
4: ya lebo
2: danko
3: vetse what tipsen pele tlhokaina a tsamaya ke be ke nyako tseba gore vetse tlhokaina a direng ka bana ba gagwe a no ba botsa gore o wa gape nna ke kwa o donya ka lebaka la gore bothata bo bogolo ke gore a ke tsebe gore bana ba ka batloi amogela jwang tabe ya gore nna ke itshwere ke bodutu
2: ya Eish, ya, itlo ga ile tlhoba bro. Ko mongwe shu, Thobela.
5: Ha le ka ketse.
2: Ro bona le kae?
5: Ka Michelle e loga mo mo tshe re phiri me kwa ka mo tlo wa tanisha.
2: Ke go ja ro go kwela
3: ma. Thobela phiri me kwa.

0: Abaye bonolo.
1: Yeah.
0: Oka ina o tsandile gore atlogale pride a tshe bana ba gago a ba le fa se a le moshibana ba gago re bana ba ka tata go lena o robetse le mmone mo rongwe ra ba di tshe go ntse a ke itjale ke nna motho ke sana le mali ke sana le dikwe ke hopela go tswa go lena bana ba ka gore ke be le molekane molekane ya tsa ka mo ga a tlo le laola ga a tlo a tlo le fatelela ke sana le mali mali ya sa spela mo mmeleng.
1: Nango ro kwa ge jipi ro go kwile tlhoka ina o engwa dile fasita be re a le boga ma
0: fa se go tsama nna ke nala ke mo sali tata
2: o bo we se bitse le tshidimela
3: ha le le ka nna le le tsetsen
1: ro nna le kae
2: ro nna le ka bitse
3: le ba gile ga mo se tsam phane ke le mona le mafsha se ka le di medisa
1: Na
3: ke bon a sama toma ke bon e le botata a ngir u ya ke di di di tiki u di tene sama toma re mo tswa e tswa ke tlo no re shema le ba no ra wa bana ba ka na ke ba ke bule tlo mai ka sa se pela mo mmati ke le rare ke le tlompa mo le ka ne a ka a ke re re a le tshwenye pa ke ya ke bule tlo
1: we ra hore a go phosho filo ne mo a go phosho filo no dula fa se le bana ba wa ba tlhalosetsa mme wa tjola pele
3: wa
1: ikweletsa le thabo la gago
3: a se thabo la wena gore go tle o pikutswa kwa le kwa ya bona ke right
1: ke go kwile ke a go leboga danko danko mona Facebook ba tjoleditse maikutlo a go fapana-fapana ke a bona fa Gabriel gore o re thobela Dr. Mzende Lailo mosadi yo ga se bothata go ikweletsa motho wa go motlosa bodutu upia se e le gore go se gona ke gore a se katisa monna ka ntlong yeo ye le gore go ba dula le monna a gage ka fao gore a ka ikry-ela molekane mara se ka motsesa ka moo pele ba tla dula ka ba yo dula
2: kae ba yo dula kae mara tlhoka ina o boletse tebsen gore yena o itulela foleteng
1: ya a no tswela go tlolefa
2: a no tswela pele go dula flat
1: bjale e le gore flat eo ke ya mohu
2: tebsen Tebien tlolela ba ba ithobaletseng ba ithobalele ke ka o ka re tlhoka ina o bile le nako yela ya gore ka nnete o re ke motlhomphile molekani wa ka go ka bona motho a fiega go ba ga ba le letshoganyo ko tswela pele o ne potse gore ke motho le gore o be a rata molekani wa gage ebile kore o na le taba le gore batho ba ka reng ka gore o tlhomphile molekani wa gage bjetse wa moka gore motho wa se motho le gore o nyoko ko sa batho botlhoko ne e no ba gore ke motho bodutu bona.
1: George Rametsi o re bona o sa le monnyane kudu le thaba la gago ke le gore go letla pele ba seka ba ba leka ebile ba re ba go atlhola wena netefatsa gore o latela le thaba la gago ka dinako ka moka. Your happiness comes first.
2: Ka nnete tebsen ke a bone gore re shetse ka metsotso ye metlhano fela pele re itswa go lenano la rena le shetse ka letšatšhi la legono la monate breakfast fela pele re ka tsamaya tebsen ke nna nka rata go botsiša gore wena ga o ka motlhang o iketse o tlo ba le bothata ge motho wa gago le ena a ka ikgweletsa mothonyana
1: awa leganyane bothata bja nka gore ga ke go ga ke re ke go bone a ke gona ene ke nana gore motho mongwe le mongwe o na le toka ya gore a ke re go gopola gore go shetse o fetile ka mo lefatsheng la kakeno ga gona se re ka go se dira ebile ga gona le ka mokgwele gore molekane wa ka gone se e le gore a ka se dira nna ke re tswela pele a tswele pele a be le bona a ke psine mana aje joy aje joy man
2: aje joy
1: a o tlo thaba ga tlalela ngwana a modimo ore ore a se ka ba le batho pelo a be le mang a tle ka moweng ka moweng mabitleng
2: a ke ya go botsa maaka nna tebzeni ke ei putisho yo we ga ntse ba mputisha yona ile bona motho o morata ke setse ke nagana gore ke o lebeletse legodimo ke le legodimong wena wa thatheya o ja smile le motho o mongwe o robetse fubeng se e le gore ba ile saka awa awa nkampane le re ke na le mona nkampane le re ke pala ke nyako robala ka khutso nna ena nna e tlompalela
1: taba ke gore ga o gona ene ebile a gona se o ka go se dira go boa bjalo o di amogela a re amogela
2: tebzen wa ditseba diboko
1: ke a ditseba
2: Ee, bjetse nna motho wa ka a se weekend special e le go yona Brenda Fassie weekend special e le gore e tipile tsa tsala go le go tsepedi tsa go fisa fela ka ke ithobaletse le yena a nshala morago a o na o shala le motho o mongwe mo I'm no weekend special

go shego gare o lo go kwa re go she ya nna o lo go kwa re go sha ye ya ha ke sheba tabengela ja mohal di go khopela di ya mathomo go bolela le yena wa ka re bolela ka rena ja le rato magage sho a thalafase ka monona a sa thaleselo anje a le ka o ka re ngwa thamana la sa ngwa tshiselo ile ge motho a tsene ka rata marato dumela magage sho ka mo ka le na go tlhokothe mo le ka ba le le gona ei ba re ke eme pelenyana

0: rena ba ga tsokosana ka mhlanga fingers ga rena joining fee ga re mishi ditirolo tsa rena le ge ngwana a le ka go dimaga mengwa ga ya sepediti re go fa casket ra go tlhokomela mrato wa gago ra go fa dinamelwa ge o le mololoko wa rena wa khetha gore ebe rena re go thusha go ka poloko re go fa tshela tla go mahala 1000 rand ya tea 200 rand ya airtime di jo le miroho 1000 rand ya bisi 500 rand ya tente le ditulo 5000 rand ya khomo o ka khetha gore wa pele ge re feditse go dira mošomo o ka khetha gore go bošetse tšhelete gago ka moka go thoma molao ngwadišago leloko la gago re ngwadišitswe semolao re mo go 071-161-1497 zokosana ka mhlanga le Life of Lives we exceed your expectations
1: Tobela FM is energy molawana wa maitshwaro wa ja gaso go lebeletse gaso ya ditaba tsa nnete go setjele thakore ditaba tseo di sa bake go lethoyo le dikgogogwane go ba tsa go bolela ka thobalano ya go thothontsha ditsebe ge ile gore gona le gaso ya ditaba yeo e le go gathanong le se e ikopanye le Broadcasting Complaints Commission of South Africa BCCSA mo nomorong ye 011-326-3130 go ba o ka ba romela email mo go bccsa@napsa.co.za Hoba, o ka no ba romela lengwalo mo PO Box 412365 Drake Hall 2024.
2: Molaetsa wa botlhokwa go bathwadi go ba bona beng mishumana geng ka bophara. Tlhokomelo bathwadi. Sekhoma sa pushetse se go potsa gore di tlhagiso tsa puelo ya meputso ya 2025 ile go tsona di ROE di butse go fitlha ka la 30 mosega manya 2026 ile go yona kgwedi ya June. Romela interneteng go www.labour.gov.za Kumme o khethe ditirelo tsa internete. Ditumela tsa morao ga nako di tla ba le kotlo ya 10%. Kumme tswalo e tla lefisa di accounting tseo di fitilego ke nako ka morao ga matsatsi a masometharo. Kopola, beng mešomo ba swanetse go bega diphetogo dife goba dife go dintlha tsa kgwebo mo matsatsing a šupa. Mangwalo ka moka a biale a boemo bo bo botse a šoma go fitlha ka la 31 motsheganong 2026 e le go yona kgwedi ya May. Bakeng sa thušo, letsetsa 0800-321-322 goba 0860-105-350. Sekhoma sa pušetšo, go go šomela.
3: Go bjalo ba gešo e re lebakeng le ke leboge bao ba bego ba tshwere mo ke ka nnete e be le Doc Tabzen ka morwa safo ka sebele. A ena le laelo matho ba a di gaša a le ka kua Sun City. Le re goeletse sa re re sia khala re bona gore betel ta gore ga nnete go botsa di ditela pele gona ga kua Sun City o sa tlile ke tshebela FM al khota ka tshola Africa ba ke leboga ka moka a bona le motleletsi ya bona a sa masuma ra go monet o tlile ke tshebela FM ya le ba file Dr. Mashamai ka bokone na mile ka re awwa e ring bi teng Lionel Sipoloti le mabu bari yalo bari subodu lena subodu la tswa ke yeng ke motho wa o tsafa wa o tsholo dia selo go re le di ba ba go no thatswa go no a ile ba subodu o tsoa lo alo la se alo le

ntseng dika di ba sadi ba mo le baloi le thoka le megolo kwa lena Lionel Chipolotti ena le mapula ba ri ala ba subo wa sa uo tsoga ka di TikTok wa tsoga ka di nako tsa gago wa tsiba le kgalo Facebook ku kura tsiba ke ke di WhatsApp a wona ntai dia lotla pase a tsapa ke la mana yo mutho we ri mika subo du ke subo du mutho we ala mushumo ni kura asuro ala mu aka shoma mutho ndo uo dinanga ya ro

a sala wena le mirira o se ka mio e tlhametswe le sebe tshupa go tswa go ira sekane magaga show mira re lebogile ka mongwe ditabeng re lebogile mo neetro sa tshele tshomela FM le go tla ka tswela Afrika Borwa bekeng ya go feta magaga show ke a gopola mana pelo ya ka e be e le botlhoko ke sa kgone go bala melaetsa a lena ga botse ka baka la go ra tsela ke beke

kholokholo re a leboga re nyaka gore re tsebise batho magageso ka pulo ya leswika leswika kela moku segadikane paulos magamba o ka le ke fetile go yona nke ke bone se ke fetile leswika kela moku segadikane paulos magapa wa ke fetile go yona ke sa e gopola ga botse o sa theletse tlhomela fm ya le kgotaga e betlhametse masompedi swai ya le gona re lebile go iri ya lesome magageso bahanana ke ditlogoke bahanana le ditlogolo ka moka le amemiwa magageso ba le amengwa go tla kopanong ya lena letatile le somete kgwedi ya July.

ba ile kopano ya lena ya re tsebaneng ke bona ba re tlang magagešo re ka thabagele ka fita ka nako wa lena mo ke manare ra tlhokolo go tswela kua semaneng ga

ya le khotla gatsela Afrika Borwa ya re kana me ke buche buche di sa tswa magagashom ga ba kana o se ke le tswa e dije le nam putse a ina tsela buche ile ba buche di du ma ta fola rena ke ning mo re ka re go ngwana o gotse ngwana o gotse a tswe ka gabo a e ka ntle mane wa tswa a ike maemele a bone ja bokamoso bja gagwe a itirele tja gagwe ka ntle ga go baka gae gore a ithomele bophelo a le teo motho mongwe a nyetse goba a se a nyalwa goba a nyetse goba a se a nyalwa bjale motho owe ke nneng mo o re ka re go awa o gotse ngwanaka itswa ka mo gae o dia tja gago nke le dio mpotsa ona e ka baneng

0: O firi a ke o fura e sa furu e a gri tsanjun na re chala chala makhuranyana ke moga wa tsiba ru bu tsa ka nta siata e uno ko motho a re nga o rekela train ba sikela o nayo wena o nayo ba sikela o ru ka rekela motho train la machine ona wa itsiba wena ay ay ya o lokile ba ga ke shirke bone ba
1: Ke loduma weekend ka Shoprite. Mo matjing a mararo fela o ka swipe ume o sekeje go dintshola ke tjeo di sa

0: diragatše ka moka bana ba retse re bola ka bona go sane re se re bona gape batho ba tshwanela bo shandash dr kobet mokwebo dikgore re tlo ba di bulwa ka iria obedi e fela moleto mogologolo wa le goreng re tlo ba re bona mmino thoma ka iri ya bona go fela ka iri ya bobedi ditikete di fedile ga go sana mole gore ka kgwetsa ditikete gona vip fedile general le yone e fedile bo e le goreng batho nnete ba nyaka o kwa ditiragalo ka moka ba yothetša thobela fm le thobela fm top 30 87.692.1 MHz o ba ba re latele o tlakala la rena la facebook ba tla bona ditiragalo ka moka ga tsona mokone re tlo ba re thoma ka iri ya lesoba fela ka iri ya pele re phampolola sea le moya ka north west
1: nkompute ba ogeile kae
0: Ei, ke malekele keng ke dutse o dungwana mokone go botse mo felefelo fa ei malake di thoma bare ka thobela fm nnete ke thoma go bona lefelo la botse ka sebopego se re a ipsina go tlo ba go le botse re tla re phampholela sealemo re ba fa karata tse dibekhibodi mokone
1: dikarata mamotha se ka dintšha olokile ke a leboa mmedu ke a leboa pat ke a leboa mr weekend ke a leboa ngwaneso are o tsheletse thobela fm le go tla gatlhola aforika borwa magageso ditaba ke tsone tseuwe lena batho ba bolela mo le batho ba bolelale mo dikgokaganong tsata ja leyago e re ke bone walter tanka a re thobela dr mashamaite ke bona mengwaga ye 35 years motho o a ka tswa ka gae a ikema ke bolela lele lena ke le mo ditwebeleng o motho ke phutimabotsa dr mashamaite ka gashong dumela mokone ngwana a ka tswa ka gae nako efe kapa efe ikwa ka morago ga mengwaga ye 30 le gona ge a bontšha gore o na le maikarabelo a bona sekala di o montšha ka mo le sa tse bonna o ya kae o o diyang kae a be le maikarabelo motho ke nna phuthi mabotsa go tswa mo moletseng ga mabotsa dithabeng o motho wa thobela ke nna Lawrence Malebana gabe ya boreku a riela thobela mokone re mmogo ke na le lena ke le ka mo Gauteng province o motho ke Matsobane a biyang kwana a re kgotsong dr mashamaite ngwana o thoma go ikemaemela ka mengwaga e 25 years a se tsena le mengwaga e 25 o kgona go tsebana ka dira eng a ba se dire eng o mošo ke sesi julia a re thobela nna ke nagana gore ngwana o a ka tswa ka mo gae etse re bolela kwa mosimane go ba wa ngwanenyana a ka tswa ka mo gae ke bona kare ke nagana gore 35 e ka loka man 35 years motho wa mengwaga e 35 o kgona go tsea dipheto a ka ba ebile a šoma goba motho mongwe a bona bophelo ka tselanyana e nngwe ya gagwe re ka mo leboga o mošo ke dineo le lindy a thobela dr mashamaite ka mokgatšong ngwana ge a ikwa gore a ka kgona go ikemela a le noši a tswele pele ka bophelo a ipopele bophelo a tsebe gore a ka se phele go ya o ile a dutse ka fase ga tlhatlho ya batswadi ba gago ao banna o mošo ke poli molefe a re thobela nna ke nagana gore ge šetse a at least a kgona go itirela dilo tse dingwe ka bo yena mešomo e le yona e le gona a iperekela ebile a ena le mengwaga ya ka godimo ga e 25 a tswe a o bona bophelo ka montle ka mo ke a tswa magageso le mokwele monna wa ore o phampholola sea le mo ke nyako ratang potse gore na o phampholola ko odiang o phampholola ke nyako ratang potse yone lete lengwe ke e bone ga botse nna ko o phampholola ko o dira eng same re ka e tseba ai nto motlhega o ya o ile ke a tswa mashamaite a bokone ge ke tswa mo go tlilo tsena tiragalokgowa ke mmira wa matho a mabjangbja ba re bo mmira o seka ba ba tselela bo mmira ba kotsi kudi o kane bona a le tee wa re galentha ngwe o tee wa re o ka mo fofela aowa ba re bo mmira ba bantši ba tseke lekgwiliri ba tlile mo thuša ka mono ditaba di fereta ke briano isetiso a kena pelaeno ngwane le wena phetege mogotsi bore o e na le briano a o tshwere o tshele o tshwere o tshele re atso re bolela ka lerata

0: nageng sefatanageng le ka lapeng la gago
1: go kwagala pele thobele mpe mo nakong ye

0: Ja Right Brand ka R39.99 o sekecha R18. Le 2kg ya Surf Hand Washing Powder reka che tharo ka R99 o sekecha R81. Dintola ka je di khwetjela ka Labotlhano di 26 go fitla Sontaga di 28 ja June. Ga Shop Right e fela.
1: Le naba swara tipa ka bogaleng bo enje le na gapola le bomane mano ko semenya mosadi wa o shangela bo ya ka ko sona ba rona sa o nwa gidi pofolo le batho ke re apele tloga le limile chemo ya le khuti ba gekolobeshu ke mo le khono le phagamisitse folaga ya thobela FM ibile ile ibe ile malekele keng ya ganya e ganya ka ba ga shiba ba swa bokuna le bo le joy ke sa le bale le bona bo khabo mogonyana le sogana la o tswa moletsi ya nthoma a marumo le ga o sena mabele sishungwane so wana sa tharisa mo

0: Kemile fela metso tsumthetsirebile o iri yela hiya lo sumpedi go show search o e kwa finally beto fela ke 031 chop possible le El Shepo Benzo ar fast e o kole gape PLG Chanti a supply fela le vocalist ke le King Master ba re Stofisto Forza 2.0 ke remix ya ona music video she tshutshu ile bile ona melo wa gatlisha e ke na le neta rotlo ba ntse re o thobela mthelege na o ka rata gore thobela femetle ga she ka geno nna tsanela partitiono yela ya hashtag house number 66 fela re nda mere gaola gana mo ka bakala gore ke ya bona royalty she ji fitlile gashi wa lenalo la ditlale meso o gona fa utlo ba ele yena MMC ke ne le utlo ba le mosara marapo tsatsi la le khone go bala gore mothele jwa go pula reka o zea khala mo Science City mo lo re ne to gona da mele re kwa fela gore re thobela FM le gona e gona le bagashi ba thobela FM ba le gona le tabeli joy
1: thobela thobela thobela
0: o jwa go jwa go jwa fela
1: e go boso ga sha ka mokgelo ke
0: o boso good o tla o e zame tsatsi le le
1: ya ja ke mo sontse ke be le wena le tsatsi ka moka
0: a gare o tlo ba o le MC le khone go zea khala ra o fitlile o ba itukisha o kwa jwa mane o setse o ready
1: ke nana gore o ka tsogile o bile ready wa tsama ntwe ke kgolo bana ntwe le kgole go feta o idea ka tlhokomelo le ka tlhompho ene zia khala e bolela ka setso bogabo ba rena jwale ka ma Afrika bo robola ga botse gore ke di tshitse senyane ka moka tsa go bolela le melabo bona mo ile go renga ba tlhakane ba gantsha se ba se dirang di batho ba ile go matla ba diragatsa ke bangwadi ba ile go reng bangwala ka le melabo bona benong ke nagana gore ntwe e feta motho mongwe le mongwe it's just one big thing ye le goreng re swanela go gore le rena e re tshoshe ka gore re ba kwa sefaleng a sentwenyane ntwe sentwenyane
0: eh ona o ga sho go noka no wa khona o bolela ka spedi mara o na le mongwe gore o fitla gore hey e o ka re go na le botlhatanya ba thuba ka letelang bushumba le khono ka o le MC
1: ke tswa province ye le goreng e ina le mongana lo nene ke ba jitonga ra ba le phalaphala mo ile goreng ke sevenda le sepedi beno go file hint ya gore go di tshwara ka moka a ke tsebo gore o tla bona eng mara ino tsebo gore o tla ba yemetse province ya ga bo ka moka tla ba ile mo pedi le mo shonga ibile ile ke tla ba ke le tsona ka moka
0: ka ra top 30 re ya pampola ra rutlo ba pampola ze ya khala le
1: tsona ke tla ba ke pampola re pampola re pampola
0: le le nna ke nya ka o tsho tsho go na le joke tsebo re tla ba le MC e fela ke so pedi se se fetse lo reng o tlo rata o se bona gore ibile o fela pelo
1: o ntla ka ntsha tlhogo ka lebaka la gore ke rata Enko ke rata DJ Mfundisi ke rata Shandi Mama ke rata Dr. Colbert Mokwebo ke rata Mafikizolo ntlantla ke o mongwe batho ba ile goreng ba gausi le pelo ya ka re tse bana botse jwa tsong ke a tse gore le yena ba shetse ba beakantse dilo tsa bona ga botse ke mangwe mongwe Zincumalo ke ene o ke nyakile o le botsa gore o
0: tlanakodane
1: benong le ena re mo emetse Big Zulu ke nagana gore go kgethilwe botse ga gona motho o ile goreng o kare a ke nyake o bona tsa tlo di dira ka mokana bona ke digware ge e le gore ile wa bona youngstana a le mo sefaleng wa tseba gore o tsena le odimong gannyane re a fitlha benong ke ka mokana bona o mongwe le mongwe o na le ntlo ya gage e le goreng o fa yona ye e le gore ngwa nyaka benong ga gona gore o kgethe o tlogele ola o ba nyaka ka
0: mokake
1: ka fa o tsiye kgala ba tlisitseng ka moka gore tseyang
0: lejoy ra leboga re tlo ba re na le wena boshiba le kgone o tlo ba le MC mosara marapa re lemile ra leboga ba theletse ke ena lejoy le thabo mathato ke bogashwa lenano la ditlale meso mosupulo la botlhano o sepela le kgosi e tshetse e ke irial sopedi o dumatlhogo namele re a ditabe le tiragalo wa mošate

0: zingumalo splofa litibo le dlala tshukzene ba ri kuqa o tloba le gona mo go zeakhala o tshuba le khone o tloba diragatsa dinako tsona nka se lobotse lena ba le reng le tseleng leatla le lebile mo Sun City neto gona le tlobantse le mokhumana e fela digore o tloba di bulwa ka iria bobedi moletlo mogologologologologolo e le reng nete ko le reng o tloba kete kwa concert ya mmino ba concert ya mmino gologologolo ye masifi e tloba e thoma ka iri ya bone mathapama ba fitla ka iria bobedi bosego zingumale ke motho le reng a jwa le shete re kwelo ra wa khumane di nomination o tlhokotswe ka ra basadi in music award mola re bone ga wa song of the year o gona yena zungumale o gona gape ka mapiano artist of the year o gona gape ka ra best style artist of the year song of the year le gona ke boletse ka yona gape le artist of the year zungumale o kole gape ka mara wa zungumale o kole synoptic essay bana ba re ungalibale ukukhanya kwa gape qobe twins ba sepela fale le shandeshe shandi mama ba re be go munandi shandeshe lena o tloba le gona o tloba diragatse fela ga jwalo re na le bagaishane ba rena ba mongana lonele FM makombandlela DJ Brian
1: masome pedi mitsotso re go iriela ya apele mo go thobela FM shatwa tsebele mo ithabisho
0: eba Brian o tori tshela mmere
1: ai wa mo ka khola le tsheo fetwa nga se khona a ntate ba dikana ka se dumele
0: na ke sa khona o bula bula go bereka ba mmele o da ba re tshwantse re re switch o ba re swa
1: wa ga tui fela wa tsana wa tsana ra lo ba ba
0: Brian tsama mang
1: e bona dia boya tshimile ma bana ja khala ngempela tshimile ma bana ha re gala dina mongwa na ngola gala dina ha tshela batho ba bang ba go tshwana le bontate tso mtaung ba tshela tlhogong le tate men lady d dudu khosa le bona ba lo khale ba le motoreng tsa khasho ma ba ne ba ba leboga ba tsamaishi ba khotla khasho la Africa borwa e kwa spirit sa makhonthe go di ya go
0: we yo pile go mo lenaka
1: wa tswa kae wa tswa kae kusha bose e go bile monate e lo na mile mo tlhare le tsa tsaba e kgolo ya gore le tsatsile le go lela fitla mo tlhabo le gore tla re tsa khala mo Sun City mo le gore na le ola ba ba dira ga tshe mo sefaleng e kwa spirit we e ba tla ba ke sona se lana ba tsebiseng tsa go bolala ka tsaba tsa dingwe mane bona nda khona go lala le Colbert Mkwebe ka go bolala lone le go lejeleng motho wa go tsana le men le Tambuli ka go mongala lone e ka khona go bolala lone men ba gona ba bantsi ba bleteng le bona e upsa ge ke taba leng gore ba bona gore ka nnete taba ya tsi ya Kala Mosan City e tshela tlhogong le taba ya bong be ba ba rena gore na re tswa kae re ya kae go tshela tlhogong ba tlhogo tshana le ba ngwageng wa go feta ba tshe tlhogong ba tlhogo tshana ba Lady Smith Black Mambazo ba tlhogo tshana le bo Dr. Nothembi Mokgwebane e ra gore go na le sa moshito o sa tswela pele a ke bole le tse dingwe ke nore moshito o tswela pele ka tsiba gore ae re moshato wa tsibo le boithabiso
0: Brand o sa tso bo gasha o tswile e fela moshumo wa go karisa lo montsinyana le boshumba le khono lona o tlobantse o tshwere tshwere tshwere o tloba o dirang boshumba le khono
1: e bontshe bjalo kana le DJ Mfundisi o neng gore o tla ba emetse taba ya polelo ya Strong le na le gore tla ba le gore ke tla khona ba ke motsentse mo sefaleng kgena go e fitla
0: kgena go e fitla
1: ga se ba botse go nna go mang ene mothakola a botse o wa tsiba mo staging wa lapisha le tla mona re ke se ka bolela gudi mara le tla mona DJ Mfundisi bo le gore ke tshepa re lena o tla matho mo go se ya khala mo Sun City ke ngwaga bobedi wo
0: wena wena jwele ka magashi nna lwena re ya shoma wena jwele ka magashi experience ya gago mo go ziya khala o tla mo lekgala bobedi experience ya gago jwale o bo e bapantšha le ya ngwaga o feta e bjang ya ngwaga
1: oya
0: tsware kona e sa thoma
1: ntho ya mathomo ke boneng ke tle ka tlhodimela ka ko tla o dirang moshomo mo go lona ga bona stage sela ka seba sa ngwaga o feta sa ngwaga o sho mogala makapa ba tseba se a tshosa ke stage sengwe le gore mabone a le screen itjela modumo ola gra sound a tshwanile
0: pengwe
1: e quality nngwe ntate Colbert Mkwebe o re tswa go dira sound check ka kwa segale a re ga fitla kwa re yo a go zanka bona ntho go tshwana leela bolong gore wa bona gore taba ye ena mella steps we ga mo go ya go dimo ka mogolo taba e kholoko ke taba ya gore mushumo wo o tsheletjwa le go isha pele ke batho ba leng gore ba bolela le leme la bona
0: e botlhokwa jwang tabe ya botsa
1: tabe yo e bontsha gore ka nnete se sentse re tshela tlhogong se re leng sona re ka kgona go dira ra bapatsa ra kgona le go dira tšhelete ka o šomiša leleme le la rena ka ba e le leleme la Setsonga leleme la Sepedi leleme la Sevenda bjalo bjalo e ra gore o bontsha gore batho ge re ka ba bontsha gore taba ye batho ba Modimo le ka khona gore le ka irekisha she di ticket ka moka direkisha di sold out le gore ke tsamae kgolukulu and ke le khala bobedi mo leng gore khona go shumisha go bala rekisha di ticket tse tsa fela ka moka mo lokona rete
0: batho ba ile re mba sa yetla a re gare tlele DJ Brian batho ba ile re mba yetla uno ba pentela ba paintela picture o ka re mo bona ga botsuri ba tlotla gore ba tla ka pela ka mo ntle ke na le tlo re tshwetse sepetse sepetse mphomwe wa ya dae mi jwa mba ba tle le di bomba jacket gore
1: a u tshwenye tsa ba di bomba jacket ba gona bya thuka ka gore ka gare ga
0: ka dome
1: ka ga dome ka gare ga ka morako molong gore o sireletse taba ya pefo jwang wa re itsene a wa tlang le bofile di teki di bofe di tia lena le tle iphine ka baka batho ba le go la barata o bona ka mogo nna le o la le sepela ka gona o mongwe le mongwe o tla ba le motho le go tla morata go na le khuzani ke bone khuzani mo le gona a sekgale mo o na le shandeshi wa kwešiša gore o na le colbert mokwebo DJ mfundisi o boletse ka sengcomalo mola go na le sanege monna go tlhaga mane
0: lealovoto
1: monna o tla ba apege mogogotlho a re letla latla gona mojala batho ba letsa ba
0: tsebeng
1: kgele kaa monatimo
0: DJ Brian a re gomelegane mo monnageso nna le wena re ka bolela re tlile polokwane ra gore a fitlha mo rentse re
1: bolelaeo
0: DJ Brand ramile re a leboga a re boele nnete gona ko thopele molotsana fale go tswa go Tyler she did it again ke na le toro tlo bantse re ya papa jong e fela tlo bantse re ga re tlhela Tyler show wa latela re she did it again moshato wa tseba le boithabiso

0: Kuzani, Shandesh, Young Stala, Bafiki Zolo, Zivumalo, Big Zulu, le ba bangwe ba bantši. Gopola, di-tickets tsa VIP ga di sa le gona. Ikhweletše ticket ya gago ya General ka 350 fela. Tsona di a hwetšagala Ticket Pro.
1: Ke re Ziyakhala mo Sun City.

0: 96 to 92.1 ke molego gona ke mošate wa tsebo le boithabišo thobela ba gagešo ke a dumediša ke a leleotšhana ka lebitso ke nna ofense wa ga mojapelo e tla ba mang e tsena setlogolana sa batlhalera ke le amogela fa ka diatla tša borutho go nanog la gago la mmamarato lenanog la teen zone lenanog le lego le tsena mokebelo o mongwe le o mongwe ka serepagare go tswa go iri ya pele re išago iri ya bobedi re kwa mathata a le rego re kopana le lona bele ka dithaka ebile re ya ahlahla ke rata go leboga bohle ba batlilego pele ga ka go phitlha ka yena happy wa ga mokwatedi ke bošhakile ba ba kgoro ya ditaba re tlo boša re na le bona ka iri ya bobedi ge ba re botsa gore a nna di fetogile di tla kae ebile re sekebe ra lebala gore tšatši le legono ke letšatši la zia carla san city mo lo rego pat morudu ga mmogo le yena laelo ga mahlo re bone gape fa le lethabo la ga mathato ba gonagana ka kua bagaši batho bale fema ba re emetša gana ka kwa zia carla san city nna ke ipotša gore wena ga e ka ba ga o zia carla o mo kae le se lebala go tšatši la legono lena ke la masomepedišupa kgwedi yona ke ya ngwatobošego ngwaga ke wa ketepedi masomepedi tshela ebile le sekebelela lebala dipapadi tša sebjana sa mogopo wa lefatshe mo le rego re bone bafana bafana bafana ba rena ba ka mono aforika borwa ke ba le rego ba ile ba nwiša kgatlhanong le south korea mo le rego ile ya ba 1-0 gomme re letetse go ba bona gape ge ba e tla go raloka tšatšing la ka moswane awa re a leboga tšatšing la lehono mano la teen zone re tlo ba le poledišano le o areng ke thaka ka nna yo a hoditsego sebaka sa go tšea karolo lenanong la maemo a godimo la tlhatlhobo le tlhabollo ya kgwele ya maoto kua Italy leeto le le ka bula mejako ya go fitlhelela dihlopha tša professionale le wa ga bokamoso ba gagwe ya dipapadi motswadi wa gagwe le yena o tlo ba a le gona ka fa o dira boipiletso bja thušo ya ditšhelete gore a nna toro ya bona e ka phethagala jwang le seke lena la bala ya kgole poledišano ye ke e le goreng ke tlo ba le yona le oareng ke go dumediša oareng re gona botho bathiletse kwa gae gore ga botse yona e re bolela ka oareng re bolela ka mang
1: oareng ke mošimane o tsang Free State tlilo Joburg around 2014 ke ratela bolo motho kam a ke boithata
0: o ikwa bjang go tseba gore o hweditse sebaka sa go ya Italy bakeng sa lenaneo la maemo a godimo la kgwele ya maoto
1: go bua nnete ke thabile thata thata thata ke motlotlo ka nna ka mmereko ko beileng gore ba nkile gore ke thotse opportunity e kgoloso go ya Europe go tshameka bolo ke ntho gale ke tseye e berekela for years and years so go tseba gore nna wena ke tlote representa family ya ka le basetšhaba sa South Africa ke thabile thata so le nna as a player yang motivator gore tswele pele ke bereka ka thata gore I can make it
0: le re nne re go thabetse ka nnete fele ke nyako tseba gore a nna ke eng tshele gore go se go tlhatlheleditse gore o rate kgwele ya maoto gomme leeto le le ra goreng go wena
1: yone lerato la ka football e statile gale ke ntse ke dula Freestata ke ne ke dlala bolo ko ka move 2014 ka tla mo ko Joburg 2014 from da mo ke dulang teng ba rata bolo thata so ke sports se ba se dlalang so le ne e grew on to me gore ke dlale bolo le sekolong go yela high school ne ke dlala ke sharpo ka yone and then from there I joined a few academies ka le di trialeng tsa bolo bo super sport TS le Bitvest ne di pala mara ka tepele go ke tlo tswela pele ke bereka ka thata go ke thola opportunity go le nna ke dlale bolo so the fact gore ba ntshositse no kemo ke motlotlo gampe
0: ditaba tše e bontšhe e sale tše dintšhi kudu magagešo e fela pele re ka tswela pele re kweka oageng le leeto la gage tlang re fetileng ka mo
2: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tloaelo.
3: Lo Duma Weekend ka Shoprite. Mo matjatjing a mararo fela, o ka swipe, o me o sekeje, go dintšola ke tšeo di sa

0: go se ke fetse go fa yona ga bea le ka DJ Kari ba restrateng e fela pele re ka tshola pele ka pleasure ya rena le bomago wa geng tla re fetele ka
1: re o nagana gore o ka se kgone go le fara molao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana ya akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le ba lelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano go ba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka ya akaretsa

0: a re fetse passport o tshwanetse a humane di tikiti ya go ya le ya go boya ka lebaka la gore o ya kgwedi o tsamaya ka di 8 tsa September o boya ka di 8 tsa October e nngwe gape ke visa e nngwe tšhelete tlhokagalang ke ya accommodation mo a tlabeng a dula gona ka go la Italy le dijo le transport ba tla ba berekisa go baneng ba re tlhaloseditse gore ba tlo ya mafelong a fapaneng gona le matsatsi a ba tlo tsamayang ba ya ba ile lebelela ditlhopha tse dikgolo tsa ka Italy tsa kgwele ya maoto and then e tsentshetsa transport ona mo ke tsona go tloga mo tse dingwe ke diaparo tsa gage tsa yona kgwele ya dinao o tshwanetse a bone gore o na le dilo tseo di tlhokagalang tsa go tshwana le kit ya bona le tsona di soccer boots di shin guard dilo tseo kaofela o tshwanetse re di lokise pele ga date ya gage ya go tloga ya ka moshe
1: jolo ke boipiletso bofe bo le bo dirago go setšhaba dikgwebo le batho ba go rata go tswetsa pele dipapadi gore ba thuse o ageng go fitlhela toro ya gage
0: thuso re thabela re ka thabela thuso engwe le engwe e re ka e humanang e ka ba ka tsela ya tšhelete e ka ba ka yona gore a ka humana tsona diaparo tse di tlhokagalang moaparo wa kgwele ya dinao re ka leboga re ka boipiletso ba rena re kgopela setšhaba ka kakaretso re kgopela le ba dikgwebo re kgopela gore ba ka thusa bonnyane bo boka re ka bokeryang ganyane ganyane gore fela mošimane ona leeto la gage le phethagale re ka leboga go menagane
1: aga pele beng karata gore le ba fedi tla bakelo tse le gore go ba ka di hwetsa ba ka le hwetsa go tsona ge ba ne ba nyaka go lefa tse le fetsa go ba botsa tsona
0: okay nomoro ya ka ya motswadi wa wageng ke 071 432 1313 ke mo ke humane ga ngona ke
1: 071 432 1313
0: a ke tse bor motlhang o bereka mo a re mama ke tlo bereka mara ke tlabe ke sego ka mogaragana ga ke tlabe ke ile mafatsheng a ka ntle jalo mama motlhang e diragala jalo a ke dumele o tsamaile tsela e thata o ile di-trialeng gantsi ba sa moje mara a raka ra fela matla
1: ka nnete aoa ke leboge le kgonne go tsena kwa lena la tlaba le nnafatsa tse nna le gono re re a leto la gage re molakaletsa matlhatse le matlhagonolo ebile le lena le leboga thego le gore go le mofile yona go ba go fitlha nakong ya ga jale
0: Ke
1: a leboga. Re a leboga. Tatina le hono e be rena le ena o wageng mmogo le motsadi wa gage ge wageng a tlabe a tsea leeto la gage a ya ka kwa Italy mabapi le kgwele ya maoto. Leboga kudu theletso ya le ena tsweleng pele go lokologa nanoo ga lenane le go latela o ratile ke kana ka re gay ke mmino o ipepele ga fa o re tlo kwa bogoro ya ditaba gore a nna di fetogile di tla ka ena le nna re tlo kopana bekeng e tlago leboga motsweletsi promise magala le mogo le motsweletsi mogolo Isaac Masilo Mashila go tswa go nna o fentse ba ga mojapelo ke re bye bye.

0: rata mo le re Richmond ba tsena mo ba le ka fasa kgatelelonyana gore ana ba ka khona go ka fenya stopa se sa Mamelodi Sundowns tla go pula re ba tsena mo dipapading tse ba le maemong a bo le some tlhano a ke sa go pula ga botse mo le re Mamelodi Sundowns e mo maemong a bobedi ke eng se re ka se lebella ana re ka bona le Richmond e napile e dira se maka e fenya stopa se sa Mamelodi Sundowns
1: go tla ba buimanyana ka gare tse ba re Mamelodi Sundowns e gapa e gorosha ka mo Hollywood Super League Hollywood Bets Super League ka gare tse ba re le season e fitileng ba gonne go e fenya gone jwa le ba maemong a bobedi ko godimo kwa ke TS Galaxy ye lo re tshetse e fentse dipapadi tse pedi mo lo re Mamelodi Sundowns le bona ba tla ka mo fase ga bona mo lo re sebapadi se se nontseng dino tse nne gone jwa le go wa TS Galaxy re le Jane ke yana lo re ke yana ba itileng pele eno go polo re go nywa le dipapadi tse ka moka tseki ba lebeletse yana Africa Cup of Nations ya basadi ye tlo thomango ya mafela go di etlang go Morocco mo lo re yana motlhatlhi Desiree Ellis o lebeletse ka litlholeng tshotshonono go dipapadi tse lo re di tla mogatla go ra gona di kgatha mo tlhopeng di e go mo shumela le lo ratse ba re tlhopa sa Richmond United se go ka gara mona go se ba maemong a botlhano mo lo re wa gona go bona re ba ralokile papadi tse pedi ba kgonne go fenya ete ba raloka maleka go ete ke yana ka mogore lebeletse gore mamotlha papadi ya mathamale kgono Mamelodi Sundowns e kgonne go tsaya papadi ya go itlisa ka mophetha mokaba gore ba kgone go tlo e phenya tsa yona ka botse ka tseba gore Richmond e ba tswa gole monna geso
0: Andries o lebela dipapadi tse tsa Hollywood super Hollywood Bet Super League ke bona e le re di arogantse ka di ripa tsepedi mo le reng di thomile gore ba lokwa bjalo ka di festival le ga gona ka kwa pita mo ka ba ke festival tse tsena le gona e ka ba e le re safa e bone go le botlhokwa gore ba dire se ke eng se le reng o nagana gore se ka be se tlotsise
1: si rele gore ba le di batle ka bontshi le patlelong ka gare tse ba le disk rights ba DDC le yona e ba festival ka matjajing a mangwe mo le re khumana le re di tlhopa di raloka jetharo ka mo mo le tsatsing le le tee ke ana mo lo re mamotlha mo Peter Mokaba ke festival ye botse mo lo re o nyola Mamelodi Sundowns ke bona ba felletsa mathapa meng a le khono ke sa o gatlisa monna geso go bona le gore ba tlo tlhatlha le di province tse ka moka tseke ntse ba dia festival ya o tshwana le ene ke go ka go ketsa balatedi re batle ko mapatlelong le ba thegi ba masheleng ba tla ba le gatlhego ba bangwe ba kgona go tlo thusana le Hollywood
0: mothetsi wa Travel FM re ka ke nape ke go fe gore tlhopha tsepedi tse dipanne bjang ke thoma ka sona setlhopha sa Richmond United ka dinong bana le ena Dineo Kabai o ile gore o apere jersey ya bo lesometshela gomme maemong a boraro ka jersey ya masometharotharo ke ena Ignati Mtiana o apere jersey ya masometharotharo gomme yena kwa morago o na le Bonolo Thameng o ile gore o apere jersey ya bo lesometlhano gomme ba ba gape kwa morago Ana Phuthi o apere jersey ya masomepedipedi mo le gore aphelele Adams o apere jersey ya bo lesomenne gara le patlelo Richmond United ba na le Tshepiso Gadebe o apere jersey ya botlhano Nozipo Ntlapo wa pere jersey ya bolosometharo gomme Zoe Dikoko wa pere jersey ya masomepeditharo Ponantsho Motlhabi wa pere jersey ya masomepeditlhano gomme kwa pele bana le ena Keisha Korki o ile gore wa pere jersey ya masomepeditee gomme yena o na le Maphuthi Tapala o ile goreng o tlabe a le kwa pele a raloka maemo a bosenyane a pere jersey ya masomepeditshela ke ka mokgwele go setlhopha se sa Richmond United ba panne ka gona gomme a re ya ka letlhoko la setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka dinombana le Andile Dlamini ka jersey masometharopedi jersey masomepeditlhano ke Karabo Dlamini gomme ba ba le Khutso Pila wa pere jersey masomepedi seswae Lebohang Ramalepe wa pere jersey ya masomepedipedi mola lore Asanda Hadebe wa pere jersey ya masometharotharo gara le patlelo bana le Isabella Ludwig wa pere jersey ya bo seswae Khulusa Biana wa pere jersey ya bo lesomesenyana Ntlantla Mtandi wa pere jersey ya masomepedi tee mola le gore Notlolo Xesane wa pere jersey ya botshelela refile Tholakele wa pere jersey ya masomešupašupa mola le gore le lona Daveti wa pere jersey ya bolesometshela ke ka mokgwa le gore tlhopha tse pedi tse di panne ka gona gomme motheletse re bona e le gore tlhopha tse di fetsa go tsena ka gare ga lepata la baitukisetsa gore papadi e ka tloga mo nako e sa fetsego pelo Andries o lebelela mananeo a ditlhopha tse pedi tse Mamelodi Sundowns tlhopha se e le gore ba thoma ka sona ke setlhopha se e le goreng o bona e le gore se ka fenya papadi ya letšatšing le kgono
1: ba ka fenya papadi ya letšatšing la lekgono le e le gore ba raloka formation e tshwanang ditlhopha ka moka ya 4-3-3 ba tlhatsele ka dipapadi tse tharo ka moka ga bona ko pele mo ke lebeletse gore lekgarebe la tshwana le Isabelle Lodwick yena o tla tlo tlang ka dikgolo mo bogare ba lepatloelo ka mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns ke motho wa moshwe ke mosadi wa moshweu o le re gona go ralo ka kgole ya maoto ka mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns o gopola gore le motlhatlhi wa bona Godfrey Sapula ebile motlhatlhi wa selemo se se fetileng mo leking e ya Hollywood Bet mo lo re wa tseba dibapadi tja gage gore ka mogo diralo kang ka gona wa tseba re ka formation a thomile kana mathapa ma le kgono a ka kgona go fenya o gopola gore le maoto a re na dibapadi tja setlhopha sana Richmond United ba tswa ba le gole monageso mo le gore ba tlile ka batse go tlhongana ko Richmond go fitlhe mo mopolokwane ke yana ka mogore lebeletse gore ke bona Mamelodi Sundowns ladies ba tla fenya papadi
0: motho jo thobela fema papadi e sa tsho tloa go mme o tla ntshwarela o tla nkinela matso wa metsing ka mashata e le reng go na le motho e le reng o ntsena ka ditsebeng e fela ke ga re ke shomana le bothatanyana bo ke tlo bolukisha mona go e sa fetse opelo go na le motho a ntsenelang ka ditsebeng go mme ke tlo tswela pele re o fa papadi gore o botse gore papadi e sepela ba papadi na le motso tsote e thomile e sa le fela setlhopha sa Mamelodi Sundowns le fela setlhopha sa Richmond United go mme re tlo lebelela gore ke e tlo ba kgolele re tlo tloga ko morago e tlo tloga ko morago ka setlhopha sa Richmond United ke bona ba tla tlosang kgole kwa morago ka yena dineo ka bae ke yena a tla tlosang kgole re bone dineo o tla tja kgole a iša kae wa e thankgolola ka la go ja o tja kgole go e ragela kwa pele ga se kgole le gore e ya ko kgole gola ka le karolo ya sone setlhopha sa Richmond e fela ba boa ka kgole ba tja kgole ba e ragela kwa pele ba nyaka kwa pele Maphuti Tapala e fela ke kgole le gore wa boa ka yona ga bonolo e boa ka lebogang Ramalepe ke mokaptain wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns o tja kgole gore o ka gara lepatlelo mo le gore o kgwetsa Isabel Ludwig ka jersey ya boseswai Ludwig o tja kgole o romela kwa pele e ba kgole le gore e tswela ntle ba reba e tatlhelwa ka setlhopha sa Richmond United go tswa ka botlhaba tšatši ba lepatlelo ga e le maemo a boso motheletse go na le maru a e le gore a gona ka mo letšatši le a tswa le a sobela ga o napile go fisa ka kwa Andries go a tonya ebile ga ke bone go na le bathegi ba bantšhi ka mokgomo bjalo ka kwa Old Peter Mokaba Stadium
1: ke nnete bathege a se batle ka bontšhi ka baka labo botshobo le gore mamotlha a bokgatlhiše monna gešo le nna wa kgona go bona gore ka mokgwa ke apereng ka gona ke tlhatlhantšhitsenyana ke kwele le gore ko godimo ko be re dutse gona go bo go fisa emparatse ba re ka mo rona re šomelang ka gona ka mo monna gešo hei e ba marega man
0: ya a re wele papadi ke ba kgole le gore ba boa ka yona Mamelodi Sundowns anti le tlhamine ke ena le gore o swara kgole eo wa e ketla ka kgole a re bone gore o tla tja kgole a romela kae anti le tlhamine a re bone gore o tla tja kgole eo a iša kae malokwane o boledišana naye bona le ona le se le gore se tlhagile fela ba re abe kgole le gore Mamelodi Sundowns ba e tlosa anti le tlhamine o tja kgole o raroka kgausi wa gago mole gore kgwetsa Lebogang Ramalepe rona maramalepe o tla tja kgole iša ka o tja kgole wa e thankgolo e romela kwa pele ba bea fase ka dikgara fela ba retolwa ka ona ga bonolo kwa morago ke ena Ignati Mtiana Mtiana o tja kgole ore tlhela gara lepatlelo ke setlhopha sa Richmond United ba nyaka tsela fela Mamelodi Sundowns ba ba moa kgoleo ba tja kgole ba busa moragorago Andile Dlamini o e le gore tja kgole o raloka maemong a bobedi mo e le gore o kgwetsa kgausi wa gagwe Lebogang Ramalepe wa lebelela ka kgole Ramalepe o tja kgole o busa moragorago wena Andile Dlamini bona Dlamini o tla tja kgole iša kae o raroka mokgausi wa wena Karabo Dlamini wa lebelela maemo a boraro Karabo o tja kgole o rarokela moragorago go Andile Andile o busetsa gape go Karabo o ele gore wa e tja kangele o tja kgole o e thankgolola o e romela kwa pele ka bakgole kotsi fela ba tja kgole ba intšhetsa ka ntle kwa morago e le ena Apple Adams ka jeresi ya bolesomenne o tja kgole o e romela ka ntle o e romela ka ntle gore e be khutla ya mathomo ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns a re bona gore ba tla tja kgole ba iša kae bona gore ba tla tja kgole ba iša kae setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tla tja khutla ye o tswa ka bodikela tsatsi bo lepatlelo ke bona kgausi ya kgole go na le ena Karabo Dlamini wa ba gape le ena Ludwig ba tja kgole ba raroka le Karabo Dlamini o romela ka ra di 18 kgole le gore ba e fetisa e fela go tsa moraloko wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba kgole le gore ba ntšha kotsing kwa morago ke ena Ntlapo o tja kgole o romela kwa pele e fela ke kgole le gore e boa ga bonolo ka Ludwig Ludwig o tja kgole o roka kgausi wa gago gara lepatlelo mo e le gore o kgwetsa ke ena o e raloka kgausi go ena ba e busetsa gape go ena Ludwig Mamelodi Sundowns e le ge ba iketla ka kgwele Karabo Dlamini o tja kgole o romela kgausi wa o tsesane o e le gore wa retolwa ka kgwele ba e tja ba e roka gara lepatlelo ba ja go le ba isa mamamo a bo le somete mo le re ke go le re bua kwa morao ka ena Isabella Ludwig e fela e ba go le re mamelo Sundowns ba nyaka cross banyaka cross e fela e ba go le re ba ntse ja ka ntle Richmond United aba nyaka tsela yena Daveti ke bitsa ga botse Andres ke Daveti
1: Daveti
0: eh ke le lona Daveti ka gore yalo e ba khutla ya bobedi ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns ho tswa ka bodikela tsa tsiba le patlelo bona ba tla tsa go le ba isa kae karabo thameno tsa go le ra ka khauswa ga mo le re go tsa Ludwig a tsa kara di 18 a ba tsena kara di 18 e ba go le re ba ntse tsa ka ntle e ba go le re ba ntse tsa ka ntle e le ga ntse tsa kena a phelele Adams ka ntle ebile a dula fase a phelele Adams ga se ka bona a bona kgobalo Andres
1: a se ke bone go e ba le kgobalo ka ge o kgona bona gore Mamelodi Sundowns e tlhasela kudu ka malotsogong la nyele shetse ba khumana khutla ya boraro gone jwa le sale mo metsotswaneng ye e tshelelang e thomisa le papa di thoma o a kgona go bona gore le morago la bona ke le lo re le ya dutla le kgotlhagane ga botse ke boletse ka taba ya gore dipoledišano le yona setšhebe ye botsenyana mo radino wa bona eo le gore yena ke a mmona bonolo a ga kgone go boledišana le le morago la gagwe Dineo Gabali a ga boledišan le morago la gae ga botse ke yana ka mokgwa diphosophosona tse dintši tse setse di le gona le dikhutla tse setse di leng gona gone jalo
0: yo mongwe o tlo ekgweletsa karata lenšhana le morale ke wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns karabo Dlamini ga e betsesane ke tsesane wele goreng malokwane o boledišana naye ba tsa go le ba romela kara di 18 ga ba re ba leka ka mokgwa bjale malokwane ore phoso ka lena Mamelodi Sundowns arabe le khore meje di no ka bai ka hore yalo ebe khole lo re tatwa ko morao ka se pasa Richmond United Andres
1: o sa ha
0: o sa ha eng Andres ke nya go tseba ke shuma na go mona ha o sa ga se ntse ke tseba hore o sa ga eng le batheli jiba nya go tseba hore o sa ga eng re boela papadi ka bai o tsa khole wa tang khola kwa mra ara le patela ba ithula ka tlhogo ke ena kholosa biana wa le rocha khole romela kwa pe khole le re khotsa Ludwig gara le patela we tsa we bia fase wa roka mo khausa wa fela ke khole le re ba bua ka yona se pasa Richmond United Mamelodi Sundowns ba tsa khole ba bua ka yona ga pape kwa mra ke khole le re bua ka karabo Dlamini o tsa khole wisha kwa pele e fela ba gana ka yona we roka kwa mra wena Asanda Hadebe Adebo tsa go le romela kwa morago ra wena khutso pila pila tsa go le roka mo pela gao o ba nyaka ena Ludwig fela ba tsa go le ba buisa gape abe ba nyaka ena Mtandi fela ke go le lo re ba buisetsa gape e tswela ntle ka botlhaba tsa tshiba le patlelo le Noto Richmond United Noto tlhopa sa Mamelodi Sundowns papa di le Hollywood Super League Hollywood Bets Super League a bona re Mamelodi Sundowns ba tla tsa go le ba isa ka bona re Mamelodi Sundowns ba tla tsa go le ba isa ka e le ge ke bona bona le maralo ke wele reng notolo tsesane wa hlotsa e fela o emeletse o tla tswela pele ka papadi yo notolo tsesane Andres o etile pele re file jane ke ena wena re o na le dino tse dintsi fela ka tlako la setlhopha sa Mamelodi Sundowns notolo tsesane ke ena wena o reng o nose dino tse dintsi o feta dipapadi tse dingwe e ke sa fose ke dino tse tharo o fitlha ga bjale re boela papadi ba kgolele gore Mamelodi Sundowns e ka ba kgole kotsi ba betha cross ka ra di 18 ba ithiba ko morago ke kgolele re boa ka ena Anaputi o tsa kgole o thulela ka ntla di 18 e fela ba e nyaka Mamelodi Sundowns e ba kgolele gore ba roka kwa pele setlhopha sa Richmond United ba tsa kgole ba e romela kwa pele wena Motlhambi e fela ke kgolele re wa e kitimela tsesane e ba go le lo re tswela ntle ka botlhaba tsa tshiba le patlelo ba re betla tlhelo setlhopha sa Mamelodi Sundowns le bo ha rama le pe ke na tla la tlhelang kgolo eo captain wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns a le maemo a bobedi a re bone o tla tsa kgwele ya isakae noto Mamelodi Sundowns noto Richmond United ladies re le motsotsong wa bolesome wa karolo ya mathomo ya papadi tsa kgwele ba bua ka yona kwa morago ke na le bang Ramalepe ora ka le Andile Dlamini tsa kgwele wa raro ka mokgausi wa gago jeresy ya o masomepedi tlhano ke na Karabo Dlamini bone Karabo tla tsa kgwele isa ka le maemo a boraro o tsa kgwele busa gape ka ra di 18 go Andile Dlamini Dlamini o tsa kgwele o raro ka maemong a bobedi moelore go tsa khutso pila ke na gore o ekgetlha ka kgwele ba e busitsa gape wena khutso pila bone o tla tsa kgwele isa kae khutso o tsa kgwele o e romela kwa pelepele moelore o nyaka kwa pele ke na Lelona Daveti e bele refile tholakele ya mopalela kgwele o e tswela ntle ka botlhaba tsatsi ba lepatlelo ba rabe tatlhelo ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns sa ba latlhela kgweleo ba ntshetsa ntle gape ke ena aphelele Adams ka botlhaba tsatsi ba lepatlelo e ba tatlhelo gape ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns ladies re bone lebogang Ramalepe ke ena tla latlhelang kgweleo o tsa kgwele o latlhela mo pele gago goena mo e le gore kgwetsa Ludwig le o busa gape goena lebogang Ramalepe o isa go Ludwig go e le gore go a e lwela kgweleo fela ba e tsentšha loto e tswela ntle ka botlhaba tsatsi ba lepatlelo ba e latlhela ka pele go wena Kesane ka ra di 18 e fela ba e ntšha kotsing Ludwig ke ena a lebelelang ka kgwele a le maemo a bosupa Peter Cross ka ra di 18 ba e thiba ko morago e thiba ko morago ke ena bonolo thameng Sundowns ba tsa kgwele ba e aga o tloa kwa morago bone ba tla tsa kgwele ba isa kae Karabo Dlamini ba e busetsa morago-rago mo e le gore e kgwetsa kwa morago ke ena khutso pila tsa kgwele o e romela o be a nyaka moga gabo Tesane fa moapere Tesane Andries ge a re o kgwetsa kgwele ba mmea fase
1: ba tseba gore ke ena motlhaba dintlha wa tlhabile dintlha tse tharo ka mo setlhopheng sa Mamelodi Sundowns ladies ka ge o kgona go bona gore le gone jalo o ba khumane through ball ye botse mo le gore ba ya dinong gone sa empa pele kgole ela ka o e fitlhelela ile ba mpea ba mmea mo fatshe ya ba le gore malokwane o bentse a beile leitlho la gage
0: bone e tla ba free kick ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns dikgato tse ka bang tse masome a mabedi ka ntlha ya di 18 tsa setlhopha sa Richmond United ladies bona ba tla tsa kgole ba isa kae ba swere poledišano barwale ke ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke bona ba bane Kesane ona kgausi wa kgwele wa ba gape Karabo Dlamini gona le ena ke dibapadi tse pedi tse e le gore ba itukisa ka ra kgwele ya gore bone kgwele e tla tlhwa ka ma Karabo Dlamini tsa kgwele eo ga re o e romela ka ra di 18 e fela ke kgwele le gore ba ithiba o e raka go Mtandi Mtandi tsa kgwele eo ba e romela kwa pele bo jerise masome supa-supa ke na tshola ke ene fela ya mopalela kgwele e tswela ntle ka bodikela tsatsi ba lepatlelo e tla ba tatlhela setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tsa kgwele ba e latlhela wena Karabo Dlamini a re o ya pele ka kgwele eo ba e ntshetsa ntle go ya kwa khutleng e ba tatlhelo ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns tsa kgwele ba e romela kwa pele go tshola ke ene tlhakelo tsa kgwele o roka le Karabo Dlamini Dlamini o tsa kgwele o o busa moragonyana mo le reng gara lepatlelo e boa ka Mtandi ka jerisa masomepedi teng e fela ba e tsentšha loto ba e ntshetsa ka ntle tatlhelo ya Mamelodi Sundowns ba e tlosa kwa morago-rago Mamelodi Sundowns ba tsa kgwele ba roka le Andile Dlamini o e le gore o tswile ka ra dino tsa gago o tsa kgwele o roka o jerisa masomepedi seswai khutso pila o tsena ka karolo ya setlhopha sa Richmond o tsa kgwele o isa kwa pele mo e le gore e kgwetsa Ludwig Ludwig go ya pele ka kgoleo Pabetha Cross ka ra di 18 tlhogo ka thoko feta ka thoko o be a molekile ke Davete Andries
1: o ba molekile ka ge kgona go bona gore dikrosso di ya tswelela jale ka ko go Ramalepe ka letsogo la go ja di kgona go khumana bona bo Davete gore ba kgona go nosa dino tse ba di nyakang ke boletse ka lemorago la setlhopha sa yona Richmond United gore ra dino wa bona ra bale a ga bona poledišano yo botse le lemorago la gage
0: a re bone Tletsane o tsa kgole go romela ka ra di 18 fela o ba ka yona ga bonagolo kwa morago ke yena dineo kabai o tsa kgole o e romela kwa pele selamolagare ba ithula ka tlhogo kwa morago ithula ke pila ba boa ka yona gara lepatlelo ke na Ntlapo Nozipo o tsa kgole o e romela kwa pele ba le ba di 18 ka kgole o ke na Motlhabi e fela karabo ramalepe karabo tlamene o tsa khole o ntsha kotseng ga bona lo o romela marao andile tlamene andile o tsa khole o roka khosa ba roka le karabo bona o tla tsa khole isa ka o romela gara le patlela mo lo re ke khole lo bua ka mtandi ka jerisa masume pedite mtandi o tsa khole o roka le bohang ramalepe mo pela o bona le tsane ke sa no tsa khole o ka le jerisa bo se swai kena ludwig ba romela gape go mora go lebogang ramalepe ramalepe o tsa kgolo o romela kwa pele o nyaka kwa pele o ba nyaka yena tafeti ba tsentsha lotwe fela ba boa ka yona gape Mamelodi Sundowns re bone ke biana khuliso biana o tsa kgolo o roka maema bo lesomete ba leba ka re ke tafeti ka jerisa bo lesomete la ro tsa kgolo o ba nyaka tsela e fela ba ithiba kwa morago ba ithiba kwa morago ba re kgolo o ntse ke lena Richmond ha be khole lo re tla la tla ke stopa sa Mamelodi Sundowns bona ba tla tsa khole ba isa ka Sundowns ba romela ka ra di 18 a tswara wa etlogela le ba khole re e bona morago tsa wa raga ba tsa ba thiba ko morago a ranoka ka khoile Andres ba ranoka ka khoile Mamelodi Sundowns
1: ke nnete wa kgona go bona re setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba laola papadi ba balebaka tse dintšhi tse di botse botsesane le bona dipapadi tse di botse mo le gore wa kgona go bona Rabale Dineo ra dino wa setlhopha sa yena Richmond United o ikhumanela dikgwele tse e le gore di mo latelelang mo go yena mo le gore Mamelodi Sundowns dibaka tse dintšhi tse ba di khumanang ba tshwanetse gore ba di šomiše nako e sa dumela ka ga e le gore go nyake ga dino gore ba boele maemong a pele
0: harbone tola kele a rola tlhasela ka khole ba khole lo re ba ntshetsa ntle a Richmond ba ile re ba thibile o fitla ga ba le sepa sa Mamelodi Sundowns ladies ke bona ba ile re ba ralo ka papadi mo tsotsong e le some shupa ka rola mathomo ye lo re setse ra lokile le fela sepa sa Mamelodi Sundowns le fela la sepa sa Richmond United ladies ka hore le tla ba khutla ka botlhaba tsa tshi utswa ka botlhaba tsa tshi ba le patlelo ka sepa sa Mamelodi Sundowns bona re ba tla tsa kgole ba isa kae lebogang ramalepe ke ena a tla tsang kgole kwa ethang kgole romela ka rade 18 tlhogo e botse ka thoko e feta ka thoko ka gore le tla ba goal kick ya setlhopha sa Richmond United ladies bona re ba tla tsa kgole ba isa kae Richmond putisho ke gore Andres ke putisho gore le tamo le tla thubega go ba re tla bona setlhopha sa Richmond se boela papadi na
1: ke lebeletse gore a ke bone Richmond ka bua mo papading wa kgona go bona gore neele jaanong ya bona e felela fela mo bogare ba lepatlelo a ba kgone go neele jaana makgetlho a mabedi wa mararo go ya oisa go amane ba e ya ko pele kgwele tsa bona ba di latlha mo bogare ba lepatlelo ke yana mo le gore dipapadi tsa tshwana le bo Isabele Lodwiki ke yana mo ba itirelang gona mo bogare ba lepatlelo bona ba Mamelodi Sundowns
0: re bola papadi ba kgolere ba tsa kgole ba ntšha kwa pele Daveti ya mopalela fela o ba tsene ka molwetseng ka motswetseng Andres ya mopalela kgole eo ba itirela Mamelodi Sundowns ga bjale bano ba ba senang nno o fitlha ga bjale e sa le noto Mamelodi Sundowns noto Richmond United ladies papadi e le gore sepetse metsotso e le some senyane
2: o ka ba motswa setlhabelo tabeng tsa semolao kgolego ka phoso go tlhaselwa tlhalo ntle le dingangišano dikgotlagano tsa rente ditaba tsa tlhokomelo goba mathata mošomong Clientele Legal e fana ka borramolao ba tlhwatlhwa ka mekitlana ya bobebe ka kgwedi borramolao ba rena ba dula ba le malala laotse go go thusa diiring tša 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa inšorense yeo sego ya bophelo bona dipeelo online. Go dirisiwa ditefetso tsa tlwaelo.
3: SABC Education. Enrich your mind, enrich your life.
4: Na botse ba gore mmuso o botlhokwa setšhabeng sa geno go tloga go ditirelo tsa setšhaba go ya go kabelo ya ditirelo go araba dipotsiso ga mmogo le go godisa ikonomi re sa lebale go tlhola mešomo e ba le rena go mananeo a rena a go thekgwa ke South African Local Government Association SALGA ebeke ye nngwe le ye nngwe e le ge rarolola mathata ebile re boledišana le ba mmuso wa gešu ka Aforika Borwa theletša beke ye nngwe le ye nngwe ka laboraro ka 8:30 bošego go thobela FM lenaneo le le tliša go wena ka thekgo go tswa go SABC Education ka tšhomišano le South African Local Government Association SALGA, SAPC Education, enriching minds, enriching lives.
5: Bob. papadi ye e sekasekwa ke Andre Sebula go tshobele FM wa shatse wa tsebana wa papadi ye e tshwa wena ke Freddy Keys dula fase e wipes ne ka papadi ye go tshobele FM wa shatse wa tsebana wa interview.
0: Esa le noto Mamelodi Sundowns ladies, noto Richmond United ladies. Papa di sepe jomisi to ema suma mape di iba kule lorba bwaka wano kumbra wos topa sa Richmond ba cha kule baya rumela gara le patle lorba yifiti shaka tla hoko yena tepi so hatepe wale ru cha kule fela ki kule lorba bwaka wana kabuno lo kumbra wo le wang rama lepe ucha kule rumba kwa pele hote sani notolo ucha kule wai wulaya wibusi cha mara hunyane fela baya tencha loto gara le patle ki kule lorba nyaka korki fela ya mopalela ki kule lorba wapa kaya te sani notolo arba nota cha kule ishakai ale maima wose swai woya kamole kamoka kule wibusi cha mara rahonyana moelo re o khwetse khauso ha o kena khulusa bian o tsa khole romela kwa pele fela ba bua ka ona ka bonolo kena dino kabai kabai tsa khole wa thang khola ka langele mara le patelo ba tsa khole ba ragela kwa pele setlhopa sa Richmond e fela kwa mara go fetsa karabo dlamini ba mo tsa ba mia fase malo kwa na re phoso mara kwa no re phoso ala ra ka ga botsela na Richmond ba khole lo re tla bua ka setlhopa sa Mamelodi Sundowns ba re wena pona tshego motlhabi kwena o ile re o ralokile makgwago Mamelodi Sundowns ke bona ba tlosang kgole eo e tloa ko morago ka Amanda Hadebe o tsa kgole romela morago rago Andile Dlamini ka ra di 18 wa lebelela ka kgole wa iketla ka yone wa iketla ka kgole Andile Dlamini ka mokgwa rakang ka gona Andres o gopotse ga o gopotse
1: Ronan Williams o ka re ke ntho e ke setlwaedi ke o setlhopheng sa Mamelodi Sundowns ba e thoma ko fase le ko developmenteng ya bona ile ka re ke bona under 13 ya bona ya bana ba banyane ke bona e le gore ba thoma kgwele ko radino wa bona le bana ba basadi ba wa kgona go bona Randile Dlamini o gabotse mo maotong o kgona go e goetse tšea mo maotong a ne le tšanela dipapadi tša bona o ya botsego morago go ya ko pele ba re ke piano Shushan and piano ya Mamelodi Sundowns ke kgwele ya maoto e ba tlwaetseng go e raloka
0: ke ka mokgwele gore seemo sa ditabo se ka gona motheletsi wa Tabula FM sa le fela setlhopha sa Richmond United ladies le fela setlhopha sa Mamelodi Sundowns ladies ba tja kgole ba e busetsa moragorago ke ba tla ba kgwele gore boa kwa morago ka yena pila bone pila o tja kgole roka kgauswa gago go wena Karabo Dlamini o tja kgole go romela kwa pele Homtandi aro ya pele ka kgoleo go tsentsha loto ko morago ke ena Anaputi e fela Mamelodi Sundowns ba gana ka kgwele ba iša maemo a bolesomete ba gana ko morago ka kgoleo ke ena Ignati Ntiana ba tatlhelo ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tsa kgole ba e latlhela kwa pele ba nyaka kwa pele ke ena Davidi e fela ba e kgoraletsa kgole eo gore kgoleo e tswele ka ntle e tla ba tatlhelo gape bara ba khole lo re etla latlhela ke setlhopha sa Richmond United ladies bona Richmond United ba tla khole ba isha kae jere se o masume pedi pedi ana puti ke na tla tlhalang khole yo tsa khole puti tsa khole romela kwa pele thula ka tlhogo ba ntse tsa ka ntle ntandi ke na tsa khole o thulela ka ntle ta go rialo e ba tatlhelo gape ka yena ana puti bana tla tsa kgole isa kae tsa kgole we posetsa kwa pele ba ithula ka tlhoga ra le patlelo e fela Ismail Ludwig ke na retlang ka kgole eo malokwane we misa papadi ba re go na le kgobalo ka tlhakolo la setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke bona e le gore ke na Amanda Hadebe o le gore o wetse fase Andres ba mo thutse tlhogongwe mme o robetse fase Amanda Hadebe
1: ke nnete ka mokgwa le gore ba mothutse ka gona go tshwanetse gore malokwana ya meshe papadi ka ga e le gore tlhogo e botlhokwa kudu mo le gore sebapadi se ka se felela ke moya ke bo tshwanetse gore a le tsena kana ya gage gore sebapadi se khumane thuso ya pele
0: wa emelela Amanda Hadebe wa emelela o bontsha le gore o tla tswela pele ka papadi re le fela Mamelodi Sundowns ladies le fela Richmond United ladies re le motsotsong wa masomepedi nne karolo le ya mathomo ya papadi papadi le ya Hollywood Bets Super League papadi e le gore gashta Tricky Station sa sa mamorato Tabula FM le SABC Sport na ke le Freddy Keys motlhale rwa ka sebele ba kgole le gore ba boa ka ona Mamelodi Sundowns ba romela moragorago wena khutso pila pila tsa kgole roka le Andile Dlamini Dlamini wa lebelela ka kgole gao gausa gawe go na le mo khauso ga go tsa go le roka le karabo dlamene maemong a boraro karabo tsa go le we romela kwa pele o nyaka kwa pele wena tholakela e ba go le re bua ka ena tholakela re gore tholakela go raga le ka ntla di 18 e fela ba ithiba e boela gape wena tholakela o le tsa go le o ra le patlela ba tsa go le o raga le kgole e fela wa e swara ga bonolo kwa morago ke ena dineo ka bai e ba ile na kholoso biala wa ile re o ba ragile kgole ya o biana a le ka ntla di 18 ba thoma o ka leka ba le ka ntla di 18 Andries
1: ba khona go bona re dino wa Westlopa sana Richmond United wa khona bona mmeli wa gagwe gore go mokotu nyana mo lo re di kgwele tsa go tshwana le tsela le di ka ya go khone nyana tsa ba khujana le ena di le go godimo di ka iphele tsa lo re di tsena ka mogare ka ga re ra ka tshono di fitlhella o tshwana le mmejana o monyane nyana o tshwana le ena Andy Dlamini wa Mamelodi Sundowns
0: re bolela papadi e ba kgole le re bua ka notolo tsesane mo mpeng ya lebala o tsa kgole roka mo kgausa o mtandi mtandi ba tsa kgole ba busetsa morao ke kgole le re bua kwa morao ka lebogang Ramalepe wa lebelela ga botsana ke ena Phuthi kwa morao re bone pila ke ena o le re o bua o retolwa ka kgole o tsa kgole we ra kgole etelele le we ragela kwa pele o ba ya ka tsesane fela ya mopalela kgole o ke kgole le re ba bua retolwa ka ona kwa morao ke ena Apple Adams ba tsa kgole ba roka gara le patlelo re bone wena tsepiso ga debe fela ke kgolelo re bua ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba le ralokile makgwakgwa e le ge le raloka yena ba le ralokile re file tholakele makgwakgwa lena makgarebe a setlhopha sa Richmond United ba kgolelo re tlatlhosa ke Mamelodi Sundowns ka karolong ya setlhopha sa Richmond ga o se a kgole o eme notolo tsesane wa e le goreng o na le karabo Dlamini kgausi wa gago re bona gore ke mang a le re o tla tlosa kgole eo o re emang ga botse kwa morago ke enang dineo ka bai ore ba magare ba emang ga botse karabo Dlamini ke ena tlosang kgole eo o tsa kgole oreka o ba nyaka kwa pele mtandi ba tsa kgole ba betha cross kara di 18 ba ithiba Richmond ba tsa kgole ba romela moragorago ke kgole le gore re tlola ga bonolo kwa morago ka ena khutso pila pila o tsa kgole o romela ka kwa pele e fela ba ithiba ba kgole le gore e boa gape ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns a Santa Hadebe we lo re tsa kgole o raloka le Andile Dlamini we lo re wem o raloka ka kgwele ya maoto ele a kgale re o raloka maemo a botlhano Andries ga ka dinong o tswile ka gara di 18 ke ena o le gore o a swipa kwa morago Andile Dlamini
1: ke nnete wa kgona o bona ra gona ditlhaselo tse dintšhi tse di tla di tswang ka mo setlhopheng sana Richmond United ka ge ke boletse re kgole kudu ditabo tsa Richmond di felela mo bogare ba lepatlelo mo lo re le morago la setlhopha sa ena Mamelodi Sundowns a setšheba raloke le a setšheba be legatelelo le radino a setšhabe legatelelo ke ena ka mogolo gore Andile o kgona go itirela ga botsa e tswa ka mo lepatlelong a tlala as a sweeper ipa
0: re bola papading ba khole re ba retlo ka ona ka morao ke khole re retlo ka Maphuthi Tapala o tapala tsa khole o wa roka ka tlhaba tsa tshiba le patlelo mo ile reng ba le ka ka a ga setlhopa se ba ba mo ga yona Mamelodi Sundowns e fela ba bua ka khole ka morao ke khole re tla bua ka yena ana Phuthi a re tsa khole o isa kwa pele ba mo tsa ba me fa se malokwane ke bona a kitima putsho ke gore o tlo re phoso ke ama o ntsha karata e serolwane karata e le gore e tswela Daveti Andries Mamelodi Sundowns ga se ba e le goreng ka ba ba kgwetsa karata e serolwane gobane ba tlwa
1: o kgona go bona gore Daveti o kgone gore a ka feta sebapadi sa setlhopha sa yena Richmond empa ya ba le gore malokwane a letsena kana ya gage ya ba le gore re kgoleela e boya gape ka sebapadi sa yena Richmond a re ke a itefeletša ya ba le gore malokwane wa kgona go bona gore motho one o a itefeletša e re ke mo fe karete serolwana ka ge e le gore la mathomo o ba naga le gore malokwane o tla letsana kanana ya gage gore e be kgatlhano le Richmond empa wa sebe jwana
0: ka gore jalo ba mofa karata serolwana ena Daveti le lona Daveti ke ena le gore kgwetsa karata e serolwana go letloa kwa morago ka ana Phuthi o tsa kgole wa ethang kgole romela kwa pele ga ra lepatlelo ba lekao ka retolwa ka yona setlhopha se ke ena ZD Cok ga re o ya pele ka kgoleo e ba kgole le gore ba e bolaya setlhopha sa Mamelodi Sundowns malokwane gore phoso a be kgole le tla tloswa ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba le na setlhopha sa Richmond United le ralokile makgwakgwa bona ba tla e tlosa kgoleo ba re le ralokile pila makgwakgwa ke ena khutso pila ga ra lepatlelo notolo tsesane o tsa kgole roka le mthandi Lord Mthandi tsa kgole o isa maemabolo somete wena Daveti ka jerisa bolo sometsela o ya ka moleka mo kwa le maemabolo somete o tsa kgole o tla betha cross o le ka cross fela ba tsentsha lotlo kgole e ba kgole lo re tswela ka ntle ba ra be kgole lo re e tla ba khutla ya stopa sa Mamelodi Sundowns not on Mamelodi Sundowns not Richmond United ladies Asanta Hadebe ile yena ba le ka o ya kwa pele fela ya ba ile re ba ntshetsa ka ntle stopa se sa Richmond United not all tsane ke na tla tsang kgole eo ga o swa gago o na le jersey ya masome pedi tlhano karabo dlamini we le rotletse le patlelo le lotlhele o tsa kgole o betha cross ka rata 18 tlhogo ka o dimo ga dino e feta ka o dimo ga dino e fela Andries ke bona ka re kgole eo ke kgole le re e kgomile yena ina team tian
1: e tuchi ke se baparisa na Mamelodi Sundowns wa gona go e bona le le re motho e radinwe yena yena e ka bai le yena o bile le se abenyana gana mola molo re malokwane o bona ka re e tuchi ke na se baparisa Mamelodi Sundowns a se papadi e gatlisha Mfredi go jo bolela nete motho wa gešo Mamelodi Sundowns le ba lwala papadi impa wa gona go bona ra a gona tjolo pele ba e dirang neele tjano ya bona e fetoga le fela le le ra a ba di gona re dibaka tse dintsi tse ba di humane le dikhutla tse tlhano tse setse ba di humane ga gona lete e be sepiša gore ba ka kgona go noiša ke yana ka mogolo gore motlhatlhi wa bona Godfrey Sapula o tshwanetse gore ga ba yo ya boikhutsa e be santse ba e betile pele ka dino tselekana tse tharo go lefela empa ba ra le ke papadi ya kgole ya mato e re e tlwaetseng ya Mamelodi Sundowns ya gona go noša dino nako e sa dumela o tshwanetse gore a o boledišana le bona gore ba fetole papadi ya bona
0: Robert papa ding Isabel Ludwig ke na banga kholeo o tsa kholeo ro ka khoso ga ba lebella ka kholeo ke kholeo re e bua ka mtandi gara le patlelo a botsana e bene re biana ba dira phoso e ba kholeo re tlo ka mora ka yena tapala maputi tapala o tsa kholeo romela kwa pele ga o tsa ona le Zoe Korki e fela ya papa la kholeo ke kholeo re tlo ka le bohang ramalepe ga botsana ke na khutso pila pila o tsa kholeo o romela go le bohang ramalepe ke na mo captain wa stopa sa Mamelodi Sundowns ba tsa kholeo ba ro ka kwa mora ora Maimong abo ra roka jerisa o masume tharo tharo Asanda Hadebe ke na tsang kholo roka ga le patlelo wena non tantam tandi pa tsa kholo ba busa morao rao go andile dlamene andile tsa kholo o roka le pila ke na khutso khutso tsa kholo roka ga le patlelo go notolo tsesane tsesano ya pele ka kholo ba roka le Isabella ba re bone o tla tsa kholo a kae Ludwig o ya maemo a bushupa o re ke betha cross ke kholelo re ya fokola ba retlo ka ona ga bonolo ko morao ke na ana puti wa le rotsa kholo o roka mo khauswa ga o roka le aphelela Adams e fela Ludwig ke na retlo ka kholo a po la tlhala ka ra di 18 Madino tswa ka dinong para kgole ya motshela a robetse fase e fela e ba kgolelo re e feta ka thoko e tla ba goal kick ya stopa sa Richmond United ladies
1: Mamelodi Sundowns ra loka ka dibaka tsa bona tse dintsi tse di botse o a kgona go bona radino le kile gore o e betha ka letswele la gage Madino ya ba le re wela mo sefapading sa Mamelodi Sundowns mo ileng ke ba tsere nako ya gage a e bea ka loto la gage la le šomišang a lebelela gore radino o mo kae ka ge lo re ka modino bo o se tlho o sa ba le motho ke yana ka mokgwa ke bolelela gore dibaka tse dintsi tse Mamelodi Sundowns ba di kumanang ba tshwanetse gore nkebe le kgale ba di šomišitse ba kgone go fetsa papadi e mo karolong ya pele papadi empa go nujwa le go gona go bona mo metsotsong ya masome tharo tlhano ye papadi sa le sepetse Mamelodi Sundowns a e sa le ela beretseba ya gona go nosa dino nako e sa dumela ke yana ka mokgwa ke boletse gore motlhatlhe o sana le mošomo o montšhi o santse gore a o boledišana le dipapadi ga ba e le go ikhutsa
0: noto setlhopha sa Mamelodi Sundowns noto setlhopha sa Richmond United ladies ebile ke bona Dr Desiree Ellis o tlile go tlo lebelela gore ke bomang ba e le gore ba emisitse matsogo ka letlhakore ke nagle kutswana a ka ba lebeletse ka letlhakore la setlhopha sa Richmond United Andries
1: a ka se lebelele ko Richmond ko Richmond a gona sebapadi se e le gore wa gona o bona gore se a kgatlhiša se e le gore se ka kgona go morawa a kgone go se tšea setiše mo setlhopheng ka mo Mamelodi Sundowns wa tseba re go na le dipapadi tsa bora o tshwana le bo Ramalepe o mongwe a sa leng ko pankeng Thabisengwe Majaia wa kgona go bona gore ke dipapadi tse e le gore a ka kgona go di tliša mo setlhopheng teng o a tseba re dipapadi tsa tshwana le bona bo andile dlamini radino ke bona ba le gore ba tlwaetse go ba mo setlhopheng sa banyana banyana ke yana ka mokgwatlhileng mo papading yeke empa wa kgona go bona gore ae sa setletseng ga a se bone le ga a bone dipapadi tse e le gore a ka kgona go di kgetha ka mo Richmond ke boletse gore ga ba kgone go neele jana kgwele gantši
0: re bola papadi e ba kgolele gore ba boa ka yona Mamelodi Sundowns ke kgolele gore e retolwa ko pele ka yona le lona David ya roya pele ka kgolo ba le dirile phoso lena Mamelodi Sundowns ga be kgolele gore tla tloa ko morago ka setlhopha sa Richmond United Ladies ba re kgoromeditse wena re filwe tholakele gape kgolelo tla tloa ko morago ka anaphuthi ka jerisa masomepedipedi o tsa kgolelo romela kwa pele o ba nyaka ena maphuthi tapala e fela ke kgolelo re ya bapalela Andile Dlamini ke ena ke timela kgole yo ka ra di 18 tsa gagwe wa e rata ga bonolo Andile Dlamini wa lebelela ka kgolelo ka mokgausi wa gago maemo boraro ke kgolelo re o e rao ka le ena Karabo Dlamini Karabo tsa kgolelo reo ka le Andile Dlamini kgausi wa gagwe o na le ena mo ke ena khutso pila o ya pele ka kgoleo khutso pila wa lotla tsa kgolo isa kae wa gata we busa mara ora wena Andile Dlamini we le rutile ka di 18 tsa ba tsa kgolo ba re ka mo khausu mo le re ba khotsa na Karabo Dlamini re bona Karabo tla tsa kgolo isa kae o tsa kgolo isa maemong a bobedi mo le re khotsa kwa kena khutso pila pila wa lebella ka kgoleo ba tsana kwa bona ba nyaka tsela bjale go bana setlhopha sa Richmond United ba boetse kwa morao ba gona kwa pele ba ya kwa pele ka kgoleo bona khausu ba tsa kgolo ba re ka le Karabo Dlamini wa lebella ka kgole Karabo o tsena ka karolo ya setlhopha sa Richmond o tsa kgolo kwa chipa e romela kwa when a David wa o tsa kgole o roka mo khauso mo mutamdi notland kena nontlantla wa tsa kgole ba roka kwa pele a re bone tsane ba re tloka kgoleo ba ya raloka kwa pele ba nyaka tsela setlhopha sa Mamelodi Sundowns biana o ra le kgole ka godimo ga dino ba tlhola dibaka e fela setlhopha sa Richmond United ba tloa ba thibile thibang e lakgale go tloa go kgatlhisa Andres a se ditlhopha tse dintsi tse e le gore re bona beng ba ya go thekga setlhopha sa basadi o gona monga Mamelodi Sundowns
1: tlhophi
0: o gona tlhophi tlhophi motsepe o dutse kwa grandstand ebile ga a dula kwa godimo o dutse le balatedi gabotse o lebetse setlhopha sa gagwe sa basadi ge se ralo re boela papadi Mamelodi Sundowns kara di 18 kgwele botse ruthu Mamelodi Sundowns ba gana ba gana ba emi flaga ya emelela ba re Mamelodi Sundowns le beletse ne ka motsweteng
1: ena le bosodinyana empa wa kgona go bona re pele kgwele ela e fitlha ko go yena o ba le ka motswetseng empa bo ya boela ka mogare ge ya e feta sebapadi sa yena Richmond ya ba le gore mokhumana a sa le o ba le or offside a boela a ba onside position empa ya ba le gore malokwane le mothuša malokwane o besetse a emisitše flaga ya gage
0: ya ke papadi ya kgole ya maoto re bole papading ba tsaya kgoleo ba ya pele ka yona o be a leka go ya kwa pele ka yona ke ena re file tholakele fela ke kgole le gore e tswela ka ntse lebogang ramalepe ke ena o e le gore o be a ya pele ka kgoleo o tlo go bona gore Mamelodi Sundowns bjale ba nyaka nno ba le motsotsong wa masometharo seswai karolo le ya mathomo noto Mamelodi Sundowns noto Richmond United Ladies papadi e le goreng o bolela nnete ka ge a setse a tlhalositse mosekaseke Andres Sebola ore a se napile e le papadi e le goreng
6: eopia leeto e sa lele letelele lekgala mathomo historing bafana bafana e butse tsela ya go ya papading ya mantšhano ya mogopo wa lefase
7: aforika borwa ya kwa las 32
6: ka sontaga sa masomepedi seswaengwato bosego toro e tswela pele ge aforika borwa e lebagane le beng gae ba mogopo wa lefase canada mogatong wa ba 32 ba mafelelo
7: Bogela
6: din dintlha ka botlalo tsa go ipiakanyetsa papadi e kgolo go tloga ka iri ya bosupa mantsiboa. Mola papadi e kgolo e thoma ka iri ya senyane bosego. Papadi tla gashwa ka go tlologa ntle le go lefa fela go SABC 1 le SABC 3. Gape o ka itsheletsa go thobela FM. SABC Sport ke moabi wa semmušo wa kgasho wa 2026 FIFA World Cup.
8: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go ntisisega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya botlhokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
5: Papadi ye e sekasekwa ke Andri Sebula go Thobela FM, wa shata wa tsebana wa interview. Papadi ye e thušwa wena ke Freddy Keys. Dula fase o ipsine ka papadi ye go Thobela FM, wa shata wa tsebana wa interview.
0: Noto Mamelodi Sundowns ladies, Noto Richmond United ladies, e ba kgole le gore ba retloa ka ona ko morago Mamelodi Sundowns. Andi le Dlamini ke ena a retlwang ka kgoleo, waraloka kwa tlhabatsatsi ba lepatelo ba nyaka ena pila, e fela ba mama kgoleo Ludwig ore ke tsentšha Noto, e ba kgole le gore ba retloa ka ona Maphuthi Tapala ka ra di 18 setlhopha sa Richmond United, e fela ke Mamelodi Sundowns ba retloa ka kgoleo ba tsa kgole ba e romela kwa pele mo le gore ba nyaka kwa pele ke ena Tholakele Refile Tholakele o a kitima ka kgole a le maemo a bosupa tsena ka ra di 18 Refile Tholakele o tsa kgole busa morago ba tsa kgole ba raga ka re ya ka gami wa Andries
1: le lona bia le lona dlaweni o no shetsa Mamelodi Sundowns morago ga re Tholakele a tlisa khoroso ye botse go tloga ngoma e mong a bosupa a tlisa khoroso botse ya mokhumana a lete ya ba lo rutsa kgwelela o e bia ka mogare ke boletse ka taba ya mmele wa Radino o mogolo wa yena yena Radino setlhopha sa Richmond yena dine o ka bai o lo ra sa khumana sebaka sa raka gona go itshireletsa ke boletse re Mamelodi Sundowns sebaka ka se ba skumana go ne jwale ke sa bosupa empa ba gona go shumisha go ne shano ya bona ya mathomo
0: one Mamelodi Sundowns le fela setlhopha sa Richmond United kgolele re e tsena mo motsotsong wa masome nete wa karolo ya mathomo ya ka gamiwa
1: nna e tla go gama
0: ya
1: e ra re ba go na le se seng sa maaka bonyo go se bolela ga gone go gamilwe ya bobedi tsene le yone
0: ya bobedi ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns re sa bolela bjalo letamo le thoma go thubega letamo le thoma go thubega nontlantlamtandi o nesa kgwele ya bonolo ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns e le sebaka se e le goreng re be sa lebele gore e ka ba nno e le gore e ka tsena Andries
1: ke boletse gore dino di kgweletse e le gore Mamelodi Sundowns ba re ba leka go raga ba dikgole ba diraga ba lekgole ba ragela ko dikgoneng ko godimo mo le gore ke boletse ka mmele wa ena dineo kabai wa setlhopha Radino setlhopha sana Richmond gore a ka se kgone go di fitlhelela wa kgona go bona gore gonjale ya mtandi e ulo ema jo e lebelela ka matlho ya ba lore ba nno ya bobedi ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns Sundowns ke boletse gore Mamelodi Sundowns mathapi malekgono ba tshwanetse go fenya papadie ka dino tse dintsi gore ba boele maemong a pele
0: no e botse ka ena nontlantlamtandi a le kgole a re o tsaya kgole a ikuka a di o e lebelela dineo ka bae ka gore yalo ke dino tse pedi tsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns lefela la Richmond United ladies ba tsaya kgole ba e romela kwa pele Richmond mo e le gore ba nyaka ebe le ona Mamelodi Sundowns ba nyaka Isabella e fela ke kgolelo gore ba ithula ka ditlhogo e le ge ba ithula ka o kena Zoe Dikok o tsa khole romela kwa pele e tswela ntle ka botlhabatsetse ba le patlele ba re betla tlhelo ya stopa sa Mamelodi Sundowns le wa Ramalepe o tsa khole go ela tlhela mo pele ga wena Andile Dlamini Dlamini wa lebella ka khole o tsa khole roka mo kgauso ga mo le re go tsa jersey wa masome tharo tharo kena a Sunday Hadebe ga le botsa khole wa ikuka ka langere o romela kwa pele mo le re nyaka kwa pele kena re file thola kena e fela ba gana ka khole ba retlwa ka ona ko morao ke khole re e retlwa kana bonolo thameng o tsa khole wentse tsantle ka bodikela tse tshebale patlelo e ba khole lo re ba bua ka ona stopa sa Mamelodi Sundowns ka ra botlhameni bona tla tsa khole isa kae ba le ka karolo stopa sa Richmond ba tsa khole ba roka mo Mtandi ha re ya pele ka khole o ba etse ntsha lotho ba mo tsiela ona khole o ke na tshepiso ga debe ka jersey ya botlhano ba tsa khole ba ragela kwa pele e tswela ntle khole o ba re ba khole lo tla tloswa ke magare ba stopa sa Richmond United Ladies arle motsotsong wa bo masume ne tlhano nako ya malokwane ke dimetsotso mebedi e le gore ba okeditse re bone gore Mamelodi Sundowns ba ka kgona go ka nosa nno engwe gape goba re ka bona setlhopha sa Richmond Ladies ba napile ba boa papadina gadebe o latlhela kgole ba busapa wena gadebe wa retlwa ka kgole o kena a Sunday o ya kwa pele ka kgoleo wa e thankgalelwa ka langele tsena ka karolo ya setlhopha sa Richmond ga ba re ba ya kwa pele ka kgoleo ba e tsentsha loto ba e thiba ko morago e bele na ina team tiane ba rwa ke le makgwakgwa ha be kgole le re tla tloswa ke na thola kena re file thola kena ba re ba morwa ke le makgwakgwa ka hore yalo ha be kgole le re tla tloswa ke sona setlhopha sa Mamelodi Sundowns e le noche pedi tsa Mamelodi Sundowns le fela la Richmond United Ladies re le motsotsong wa bobedi wa karolo wa nako eo keditseng mo karolong ya mathomo bona ba tla tsa kgole ba isa ka Mamelodi Sundowns not all Kesani ke na jang khuleo o romela kara 18 ba thula ka tlhogo ba re Isabella Ludwig o rao ke le makgwaagwa ba kholelo re tla retlwa ka ena Maputi Tapala ba ro khromeditse Maputi Tapala ba kholelo tla tsa ke se tlhopa sa Richmond ene le fela Richmond United Ladies 2 Mamelodi Sundowns Ladies ka gore yalo malokwane o le tsa nakana ga o le kgetlho la pele la bobedi la boraro o re go lokile go lekane karolo ya mathomo ya papadi ya bofelong gomme ya bofelong e le dinotse pedi tsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns Ladies go le fela la Richmond United Ladies Andries re ka karolo ya mathomo ya papadi a se papadi ya go kgatlhisa
1: a se papadi ya go ba le ditlhase tse dintšhi ka mokgobe re naganne ka gona le e le gore Mamelodi Sundowns ba laotse papadi go tloga mathomo go fitlhela gong jale mo metsotsong e masome a mane ba thoma gore mo metsotsong e masome a mane a mabe 42 minutes ka polela seeng ba ikhumanele nno ya bona ya mathomo morago a motsotso mongwe gape ba ikhumanela ya bobedi wa kgona go bona le ball possession wa kgona go bona le dikhutla gore dikhutla ka senke ba setlhopha sa ena Richmond ba khumana le etse tsa Mamelodi Sundowns ke tshe tlhano wa bona ball possession 64-36 wa gona o bona re on target ba Richmond ba ragetse ka dino gape di fela Mamelodi Sundowns bile ga tlhano mo lor dino e bile yeti ba ene go nne go enwetsa le lor ba ragetse magetlo a lesome ba le ba ragetse magetlo a mabedi wa gona bana ba Mamelodi Sundowns ke a tsara motlhatlho bona a se a gotsofale ka dipuelo tsa di bona go ne jwalo le thaloko ya bona ke boletse ra se gatlishang ye lo renke pe ba fe ba le le kudu ka dino tse dintšhinielo tsana ya bona se e le gore ke e botse empa kgone go bona re file thola kele crosse e botse a e tlisitseng letsogong la go ja ya ba le gore e khumanana sebapadi se se botse sa go tshwana le ena ena Thandi HIV ya ka mogare
0: ke ka mokgwa e le gore karolo ya mathomo sepetse ka ona motheletsi wa Thobela FM setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba napile ba etile pele ka dino tse pedi go le fela la setlhopha sa Richmond United Ladies mo e le goreng Mamelodi Sundowns ke yone e le gore e tloa e laola papadi motheletsi e re pele ke ke o rekisa ebile ke o nwa metsi ke tlo o tlwela le Dr. HOD wa tsamao
9: Swaipa o hwetse go goketse go ka birthday ya Boxer reka Alice Brown Creamer 750 gram je pedi ka 95 rand Rama Original Brick 500 gram je nne ka 99 rand reka ka 1500 rand o hwetse 3 gig Boxer kom data mahala kwa Boxer
10: It's cool and once again to Mexico
11: History diragetse. Eupia leto e salele letelele. Le gala mathomo historing. Bafana bafana e butse tsela ya go ya papading ya mantšhano ya mogopo wa lefase.
6: Taxi.
7: Africa Borwa e ya kwa la 32.
6: Ka Sontaga sa 20 seswai ngwato bosego. Toro e tshola pele ge Africa Borwa e lebagane le beng gae ba mogopo wa lefatshe Canada. Mogato ngwa ba 32 ba matselelo.
7: Tshosha kotsa phela masheko le.
6: Tlhaka botlhano tsa go ipiakanyetsa papadi e kgolo go tloga ka iri ya bosupa mantsiboa. Mola papadi e kgolo e thoma ka iri ya senyane bosego. Papadi tla gashwa ka go tlologa ntle le go lefa fela go SABC 1 le SABC 3. Gape o ka itsheletsa go thobela FM, SABC Sport ke moabi wa semmušo wa kgasho wa 2026 FIFA World Cup.
5: Ka sekwa ke Andri

0: Mariano batheletse ba tabela FM ba re le ge ba ka ba far away re na le bona far away re se batheletse ka fa tabela FM dumela tabela FM dumela
1: mo go mesa ga yite
0: ba tswa golo
1: yo ke re se le
0: re go nna ra lena le re ke lena mang
1: ke ra ke le mo ga mesa ga
0: nna le re ke nna mang
1: mo go mesa ga yite
0: ba nna we Dr. Mashama I told you I would take it which family agency. Nagam not Dr. H O D. Yeah. Dr. Mashama it is far away.
1: What
0: are we going to make away in over in another ring?
1: So was a water was in the Savannah. You could see the Queen Jacamoka. Nke o ka no robotsa gore go xa ye ba pala ke mang di na le ona ke
0: wa rata
1: go xa ye a ya rata ke ngadi
0: no ino ile go xa go xa ino ile man ah
1: ke le na ya Afrika bo
0: ah faru e faru e if the family needs money who will tell me I'm faru e ba tele and risi motlaka ntjotsa o tlagana tlo go ndirisa
2: asike go go go
0: re go tshikinya tlo go bona ke go go re go no phela mona
2: a wa seke
0: far away go re go
3: I'm far away
0: go se yo pela ke jacuzzi featuring anase ere kure kure far far far far away kure kure khole khole ndirisa
2: from hamlep
0: a fitla mo polokwane a tlatlamolla sia le moya a jo gola gola ga molepo fa se mo go bere ya solela
3: very hard to live far away
0: we mo pela go lela gae ya sia tsho mari go she
4: Babadi isaka sekwa ke Andries Bula go tshobela FM wa shata wa tsamo le interview show Papadi ye, it is your way like Freddy Keys. Do not fancy whips like a Papadi ye or Trouble FM. Or shut up, what's going to be to me, show.
2: Kure kure, kiko kiko shayelo rebe roka kena. Dr. HOD wa tsama o ya mkhopotsa mkhotso ka ndiri sikana mkhotso mo mona wa tswa kure kure. Botsa ka kwa Zimbabwe, ba re ke thami ke bonzo. Ya ke tlo eletsa le yena kure kure ke go moetela go sasa o tswa le kure kure le yena ya arte vera per dieta se tsa boya ya ja tsa boya tsa le vera per eta se tsa boya tse Andries ya ska wa re ke tlo Get through the ya we khutsa sto pa sa mamelo Sundowns se be se tlhomile pele ka nno tse pedi go le fela la Richmond United Ladies go me re bua ka rolo ya bobedi sa le noto Richmond United Ladies 2 Mamelo Sundowns ke le re ke le pele tse di tlhopa tse ga di tsena ka rala patelo Andries ke bone sto pa se sa Richmond United Ladies ba dire le phetogo ete mo ile reng Zoe Dikoko o tshe tshentle ka jersey ma sepeditaro go me ba tsentse o nthatile re so ke petro ye lo re ke bone ba dira se pasa Richmond United Ladies go me karolo ya obedi ya papadi e thomile re le motsotsong wa bo masome ne shupa e ba khole lo re ba tatlwa ka ona ko morao se pasa Richmond United ka yena dineo kabai ke na tatlo sang kholeo we lo re ke bona a iketla we tlogella Adams ko morao Adams wa itlosa ka jerisa bo se menne ba ithula ka tlhoga ra le patlelo e ba khole re ba bua ka yona re bone ba tlatsa khole ba isa ka ke bona ba tlhao tshentsha Andries ba pere le di bitseng a ke tsore ke di bitseng ke le re ke di title re ke di stofi tse di shweu magareba a tlhopa sa Richmond a ke tsore ba bula ke before ba gitimana
5: ba di bitse di sleeves tse dingwe Oh, ya tsona tsi.
6: Eh.
5: Eh.
6: Di tsiba kuri ke ba shimanyana ba banyana.
5: Ya.
6: Ya, e morwa wa ka man. Wa nke ba ke misha ka lo tsa go la maoto man.
5: Ha hona ka mogomo. Ha hona ka mogomo. Gona le polele engwe ke bolela gantsi ke botsa batho ke re ngwana noga ke noga.
6: Na wa gona ka mogomo.
5: Ya, ngwana noga ke noga.
6: Ya, ke re ba re mogatleng khatha pele.
5: E le morwa go e tlo gata ntse.
6: Nga le ke bolela go nwa le ka sesibaka a gona mogae mo mokopane.
5: Eh.
6: O gana kwa ga uteng kwa ba ile go go itshudula ka kwa.
5: Ba ile go itshudula ka kwa.
6: Ba tla mokhumo tlomo ba ka motopa topa. A gata mo khata ya mathomo gatleng.
5: A hona ka mogomo a re tshepo re le no tla gona nwe tsa. Re boela papadi ma Mamelodi Sundowns ba bolotsa tlhaselo notlolo a re bona tse sane ke na tsa leo o ra cross re mela ka red 18 ka se re tshepa e tlogela o etlola mtandi o orwa le ka le kgole ba kgole le re feta ka hodimo ga dino goal kick ya stopa sa Richmond United ladies. Ba tsa kgole ba ba le ka stopa sa Mamelodi Sundowns o tla bona gore God free sapula o boletse le bona Andres
6: ke nete wa gona go bona re di crosso ge di tla jwala di sa jo fane di ya di papadi tsa tlhopa sa Richmond di ya di papadi tsa tlhopa sa Mamelodi na di crosso tsa bona je di botse
5: ele ge a le ka ka re ga di 18 e be ka bona ile re o thabisha ke seo yena God free sapula ile le lona Davetti a palela o ke go ka feletsa tlhogo tso crosso e botse go tswa yena Isabella Ludwig e ba khulelo re tswala ntle ka botlhabatsa tshe ba le patelo e tla ba khulelo tla latlhela kela Asanda Khadebe ele North Richmond ladies 2 Mamelodi Sundowns ladies Mamelodi Sundowns bona ba bonga khoi bona ba tla tsa khule ba isha ka ba romela morao ra khulelo re e wa mo gausu ka yena khutso pila pila tsa khulelo roka le ba ramalepe ramalepe ya ka kwa pele Isabella e fela tla moshiya khulelo Isabella Ludwig e ba khulelo re tswela ntle etla ba goal kick ya slipper sa Richmond United ladies Isabella Ludwig ga ra lo ke ka go slipper sa Mamelodi Sundowns o shuma ka ko
6: ke moshumi
5: ke o bona re motho lo tle moshumo
6: ene ke motho moshwewe wa mosadi a ke gane ba fitsile bo Van Wyk ba ralukile mo ba banyana banyana le yena wa gona go bona re moshomo wa gagwe mo bogare ba lepatlelo o dira moshomo mo botse kudu le seemo sa ga Freddy ke se se botse kudu le mmijana wa gagwe mo tshesane nyana wa botelele wa gona go bona re wa o shumisha ga botse ga o ne le tsana le ka dikgwele go tlo mo bogare ba lepatlelo go di isa kopele
5: a bona le ba ramalepe o tsa go le botlola tsesane ba tsentsha lotho ya ba kholelo re etswala ntle ka gore ya le tla ba khutla stopa sa Mamelodi Sundowns o tswa ka bodikela tsa tsho le patelo Mamelodi Sundowns ye le ri sha le bo wa ga bale mo le stopa se sa Richmond ladies Baisha Borwa tsa go le ba ikuka ba romela ka radio 18 tlanya ka tlhogo e fela o gona Ludwiga o ya ha ila ta kholeo wa tswa ka dinong madino wa e fosha kholeo e ba kholelo re Mamelodi Sundowns mtandi ke na kitimela kholeo ya ba malokwane o le tsa nakana ga gore papa dia ye me gona le khobalo ye le re e tlhagile ka tlhago la tlhapa sa Richmond United ladies ke a lebelela gore ke mangwe le reng ba mothutsa wona fase jersey masome pedi pedi ke ena lebo ga ke lebelela gabotse ke ena Anaputi ke na we lo reng ba motsa ba mea fase fela wa lwa Anaputi kwa morago Andres ga o lebelela le morago la setlhopha se sa Richmond United ladies ke be ke mo lebeletse mo karolong ya mathomo ya papadi a re rekise pele ka mokgwa
7: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, go ba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5,000 rand. At Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letsatsi. SMS a thobela go 45135. 45135. Clientele General ke FSPA dimeletsego ke morekisi wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirishwa ditifetso tsa tlwaelo.
8: Go fitla di 8 July 2026 mo go futa hypa mokopane o gwetse 12.5 kg ya Iwisa maize meal ka 99.99 5 liter ya Cotona cooking oil ka 149.99 850 grams ya Nespresso shirt ka 98.99 10 packs ya No Soup ka 42.99 400 ml ya Dawn lotion ka 17.99 mola 1.5 liters ya Sunlight liquid ele 49.99 fela food hypa mokopane where you always save.
9: Papadi ye isaka sekwa ke Andries Mula go tshobela FM go shata wa tsamana wa show.
5: E sa le noto se tlhopasa Richmond United ladies to Mamelodi Sundowns ladies. Andries ke be ke sa bolela ka le kharebelela ana puti gore o tloa a shoma ka matla ka tlhokola tlhopasa sa Richmond le ge le re ba shaletse morago ka dino e fela o tloa a lwa kwa morago. Le ga ile re o kgweditse le re di papadi tse tsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke di papadi tse le reng ba tloga ba raloka papadi ya maemo a godimo ge o ba fetsa le setlhopha sabo gape ke bona Nozipo Ntlapo bjale ke ena o e le gore o robetse fase a na re tla bona mo karolong ya bobedi le gore setlhopha se sa Richmond di papadi tsa bona di napile di dula fase ka bontšhe gobane ge o ba fetsa maemo a bona a papadi le setlhopha sa Mamelodi Sundowns ga napile a lekana ebile gape ge o lebala le panka ya setlhopha sa Richmond ba tlile papading e ka dibapadi tse supa fela kwa pankeng.
6: Ke re boletse ka taba ya thekgo e le gore ba ya masheleng e le gore a ba ikhumane ga botsenyana monna o iša se ya tlapotleng ka ga rata kgwele ya maoto a kgona go tsea setlhopha sa gaga setiše keno ba tlile ka bus go tloga ko Richmond go fitlha ka keno le e le gore Mamelodi Sundowns ra tseba le bona ba tlile ka bus go tloga mo Tshwane go tla gana keno mo Peter Mokaba mo le gore wa kgona go bona gore setlhopha se dikgobale tse dintšhitese tse ba di humanang dipapadi tsa bona ke ge ka baka la molapo monna gajo ba fitlhile mabane ka mophiomana mo mpolokwane mo le gore wa kgona go bona gore dipapadi tse dintšhi di ka se fetse papadi o mošhetse a rolo ka lepara gone jwa lantšhetswa ko ntle ke yana ka mokgwa le gore le badile le diphetogo ba sa ile go ikhutsa wa kgona go bona gore motlhatlhi wa bona o ka fa sa gato le kgolokudu ka ge e le gore setlhopha sa gage a ba rale ko kgwele ya maoto e botse a ba kgone go neele tsana ga botse Mamelodi Sundowns ke bona ba le gore ba tshwanetse go oketsa dino tsa bona tse ba nang le tsona
5: sa le fela setlhopha sa Richmond to Mamelodi Sundowns ba tsa kgolo ba itlosa kwa morago Mamelodi Sundowns khutso pila ke na tsa kgolo eo boroka gausa go moelo re roka le Asanda Gadebe bona Gadebe o tla tsa kgolo isa kae ke tla go pila ke na tsa kgolo roka le Andile Dlamini Dlamini o tsile ka dino tsa gagwe o tsa kgolo romela maemo a boraro mo re ka go tsa Karabo Dlami o ile re tsena ka Carlos setlhopha sa Richmond ba katakata setlhopha sa Richmond ba ya kwa morago ba tsa kgolo ba roka gara le patlelo wena khulusa biana ke na tsa kgolo ba buisetsa morago gape o le reng baisha kola ngele ke kholelo re ikitima ka yena Karabo Dlamini o tsa kholo romela ka 18 e fela ke kholo ya bokwa ile re bua ka dino ka bai ka bai wa tsara ga bona lo kholo yo o tsa kholo wa thang kholla ka langele o romela kwa pele e tsela mola gare ba emetse ka ditlhogo ka morao ba ithula Mamelodi Sundowns kholelo re dana o tsa kholo roka mo khauswa o mo lo reng o romela morao Andile Dlamini bona Andile o tla tsa kholo isha ka bai ke tla ka kholo roka mo khauswa wena khutso pila ka jere sa masme pedi se swai go tso tsa kholo roka le lebang ramalepe ramalepe tsa kholo o e romela kwa pele mo le re go tsa kwa pele ke na monna ke na tholakele o betha cross o tholakele ka ara di 18 Isabella Ludwig ke na re tlong ka kholo eo o tla go tsa mang o go tsa gauswa gago o tsa kholo roka le lebang ramalepe o le re tsa ka seretse o roka le Isabella Ludwig Ludwig go tsa kholo o romela morao ra go ena pila pila tsa kholo o roka gauswa gago o mo le re o go tsa ona le Karabo ba roka le Asanda re bona Asanda Hadebe o tsere kgolo o rometse kwa pele ba romela ka rata 18 ba nyaka Ludwig e fela malokwane o le tsana kana gore le kgromeditse Mamelodi Sundowns ba re le kgromeditse lena Mamelodi Sundowns gona tsana le Ludwig le kgromeditse Ludwig o ile kwa pele gore a yo thusa ka botelele Andries ora ayo thushana le na tholakele re file tholakele le lona daveti le na tsane
6: ke nnete wa kgona go bona re gone jale dikrosso di thoma go tswelelela ka matlhakoreng ka moka ka mo ke sesane o thušana le ena tholakele ka matlhakoreng la go ja go tiša dikrosso le o duki le ena mo bogare ba lepatlelo o raloka jwale ese playmaker ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka ga tšea dikgwela ditliša letlhakoreng la go ja le ko letlhakoreng la nyela gore dibapadi tse di ralokang ko pele ba kgona go khumana dikgole tša gore ba nuše dino tše le gore di tshwanetse gore ba di nuše tše dintšhi ka ge le gore ba bile le dibaka tše dintšhi empa ba paletše ke go di šomiša
5: karabo dlamene ke na banka kgwele yo ka letlhakolo la setlhopha sa Mamelodi Sundowns o tša kgwele roka le mokapteni wa gagwe ke na Lebogang Ramalepe o bone Ramalepe o tla tša kgweleo ka ka la setlhopha sa o tša kgwele tshantšha ka rena tlhogo ka thoko tholakele gobe a ralokile kgwele ye botse e fela ya feta ka thoko ka gore yalo e tla e sa le dino tse pedi tša Mamelodi Sundowns go le fela la Richmond United Ladies a re bone gore ba tla šoma bjang ka kgweleo ebile go bonala o tla ba le phetho ka letlhakore la setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba dira dipheto go Mamelodi Sundowns re bone gore ke bona le lona Davidi o tswetse ntle gomme go tsene Dlamini o gona ka gare ga lepatlelo ke dipheto tse tharo Andries re tlo lebolola gore ke phetho tsa kutamantse le gore setlhopha se sa Mamelodi Sundowns ba di dirile go fitlhelela ga jwale
6: ke bone le Lodwiki le ena Isabella Lodwiki ba montšhetša ka montle
5: Lodwiki o tswetse ka ntle ke bone le yena lekgarebe la le lona Davidi o tswetse ka ntle
6: ke bone le ena lekgarebe le la la ga sesane le ena ka mokgwa ke bonang le ena o ka re o tswetse ka montle ka mokgwa ke boneng ka gona
5: ke diphetogo tsa yena Godfrey Sapula
6: sesane
5: o sa le gona ka gara lepatlelo ebile ka gore
6: no
5: go le ye le re nna le wena re re o e swere dineo kabai ba re ke dino o be a tse o fetile ka o fetile goal line ya gagwe ka gore yalo Lebogang Ramalepe o noša nno ya boraro ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns a le kgolekgole nnete gona ka seswantsho sa go nanya ke nno e fela re o e lebeletse Andries
6: ke boletse ka taba ya mmele wa ra dino bona dinao ka bai gore dikgole tse dintšhi tša ko godimo ge Mamelodi Sundowns ba ka diraga ba le kgole a itla yo dipfele tša di le ka mogare gonjalo kgona go bona go tshwara kgwele tšhetše e mo fetile tsene ka moregare ga dino molo re Ramalepe ba sa ikemišetše gore o a nweša ba iša fela kroso empa ya ba lore ya dinong e tsena ka mogare ba re ke mpho ya badimo yela ka ge o ke boletse taba gore setlhopha se sa Richmond se goga boima monna gešo lethaloko wa bona se e kgatlišang le maemo a bona a botlhano ke a makala goreng ba le gana mola ba leng gona ke ka baka ga lela gore motlhomong dipapadi tša bona ga ba raloka ko gae e ba ikhuditše e se ba sepele leeto le letelele ke yana mo ba kgonang go raloka ga bosa
5: nnete gona Andries go tswa ka kwa Kimberley go tla ka Peter Mokaba gae a se moraloko monaso ba tloa ba le kgole ka gore yalo ke ka moe le goreng motlho mo re bona e le gore ba raloka ka gona o tla gopola gore ke sa tswa go bolela gore ba tlile ka baraloka baraloki ba e le gore ba pankeng ke ba supa fela ke ba supa fela mo le gore Mamelodi Sundowns e na le panka ye le gore e feletse re bona gore ba tla šoma bjang ka kgoleo ebile go na le lekgarabe le le gore le dutse fatshe ka letlhakolo la setlhopha sa Richmond United Ladies re le motsetsong wa o masome tshela tee wa papadi papadi ye e le goreng e ema gantšhi bja le gona mo karolong ya bobedi Andries e le ge emiša ke
10: mo maikhutšong a dikolo e tla lebenkele la A1 gomme o ipsine ka ditheko fase tše 2 kg surf 39.99 2 liter Pepsi 13.99 200 gram Baker's Maru biscuits 13.99 100 milliliter tje 6 tja Aloe Brain yogurt 9.99 500 gram Sunshine D Majorine 19.99 tseba gore re ya bula ka Sontaga sa di 5 July A1 Supermarket Corner Divination Jubet Street mo Polokwane Simply the best
11: Babadie isekasekwa ke Andries Mula go tshobela FM wa shatwa tsebo le interview show
12: Papadi ye, e tshwa wena ke Freddy Keys. Dula fase e wipsine ka papadi ye go thobele FM. O shato wa tsone mo itabisho.
2: Tre Mamelodi Sundowns not o stopa sa Richmond United ladies. Mamelodi Sundowns botlwa ka khole ko mabatsa khole ba romela go langele. Mo le re khotsa kwa morago. A kitima ga bona le kena karabo dlamine karabo tsa khole go roka mo peleng ya la gagwe. Mo le re tla khotsa biyana ba tsa khole ba busisa morago. Ga ra le patlelo. Mo nya ka mutandi ka jersey masome pedite. Ya ba khole ba romela morago ra. Mo le re tla khotsa pila. Khauso ga wa o na le captain ke na. Lebogang Ramalepe nete o e fa Lebogang Ramalepe Ramalepe ya gare ya pele ka go leo ba tsa ba ntshetsa ka ntle ka gore le tla ba tlhola setlhopha sa Mamelodi Sundowns gana ka kgwele ke ena Maphuti Tapala Andries re le rena re sagele wena re botse re o sagaeng
6: ke saga ka mokgwa ntšheditseng ka montle ka gona lebile o mmoneng le ena le garebelela le jo saga ka mokgwa le gore o ntšheditse ka montle ka gona o jo bontšha gore ba tlile fela mo papading go jore a re yeng re yore o raloka o gopolo gore ba setlhopha sa Richmond a ba tshwane le ba Mamelodi Sundowns a ba lebogiwe monna gešo yo ba thato ya go rata kgwele ya maoto ge e le ba Mamelodi Sundowns kgwedi ka kgwedi wa kgona go bona le mongwe a setlhopha dijo ko godimo a se a tle le mala o nyako go lebelela na masheleng a ga ga ntshang kgwedi ka kgwedi a ya kae
2: o ra re monna gešo ba no raloka ba raloka le batho ya no ke a go kwa ke go kwela Andries
6: ke go kwela a wa ke tseba ko dule ka setlhopha se sa borena sa mo gausinyana first touch le bona ke bona ba le gore a ba lebogiwe iyo bata ba gore ba ithatela kgwele ya maoto wa tseba go na le basadi ba le gore ba bele go ntse ba rata kgwele ya maoto le nna ke na le motlogolo o le go rata kgwele ya maoto le gone jalo ke ngwana botiaka o ngwadisitswe ke setlhopha se seng ko North West o raga kgwele ya maoto jalo go ya lebogiwa kwa leng gona
2: ke taba tse di botse jewa Andries a re boela papadie ba kgole le gore ba boa ka yona Mamelodi Sundowns ba tsa kgole ba raoka kwa morago ra wena karabo dlamine tla lebelela kgole ba tswa ba raoka mo pele Andile dlamine ke ena banka kgole go bone Andile o tla tsa kgole isa kae banya ka tsela setlhopha sa Mamelodi Sundowns Kesane o sa le gona ke mona ka rare patele ke kgole le re boa ka Lebogang Ramalepe o tsa kgole raoka kwa pele gape ke bona ka rare patele ba tsentshitse yena Munashe Mugwara ka jersey ya bosenyane Mamelodi Sundowns a ke tsebo re bona le seo se tsebang ka yena le kgarebele la Munashe
6: Munashe Mugwara a se tšhikitsebe kudu ka yena kudunyana ka ge le gore a tseba gore Mamelodi Sundowns a ba tswa fe go lata sebapadi kwa bo Botswana ko bo Lesotho go se tliša mo setlhopheng se dula mo Aforika Borwa ba kgona go se leboga kgwedi ka kgwedi a kgona go ba nosetša dino ke dibapadi tše dintšhi kudu tše e le gore di sepetse mo Mamelodi Sundowns di ya koko di dinageng tša ko ntle tše e le gore di kgona gore gore a saena dikontraka tša dimašheleng a mabotse mo le gore gore a tseba gore Mamelodi Sundowns a banke ba gana ka dipapadi tša bona kudu tše tša basadi le tsona jala tša ba bagolo gore ba kgone go sepela ba ye ko ntle
2: re boele papadi e ba kgole le re e retolwa ka ena Munashe Mugwara ka jere tša bosenyane o tša kgole rokela bokgaufi ao mo le re ba busitsa morago ke kgole re retolwa ko morago ka karabo dlamine dlamine o tša kgole o romela morago ra mo le re e kgwetsa yena Phutso Pila ka jere tša masomepedi seswae re bone o tša kgole o roka mo kgausi o yena Asanda Gadebe Gadebo ya pele ka kgoleo o tsa kgole o roka kwa pele go karabo dlamine o ya ka mole ka moo bola ka mmele o tsa kgole o roka kgausi wa gago go ba nyaka motandi fela ba tsentsha looto setlhopha sa Richmond Mamelodi Sundowns ga bjale ba iketlile ke bona ba le gore ba raloka ka go iketla ba tsa kgole ba roka le pila gone khutso o tla tsa kgole isa ka o boela moragorago go Andile dlamine dlamine o tsa kgole o kgwetsa kgausi wa gagwe Asanda Gadebe Gadebo tsa kgole o romela kwa pele ba romela maemo a bolesome mo e le gore e kgwetsa kwa pele jersey ya bosenyane ke ena Munashe ba mo amoga kgwele fela Mamelodi Sundowns ba e lwela kgole ba retlwa ka ona gape ke kgole gore e retlwa ka ena Mugwara ke ena Munashe o e le gore tsa kgole ba mompeng ya lebala ba tsa kgole ba reoka le ena pila pila tsa kgole o e romela kwa pele ba leka o ka tlhasela setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tsa kgole ba e latlhela ka ra di 18 e fela ba thiba ko morago e ba kgole gore o retelwa ka yona Tsesane wa lwa e fela ba moamoga kgwele ba tsa kgole ba e romela kwa pele ke ena Rosou o ele gore o tsene mo karolo ya bobedi ke o nthatile o e romela kwa pele fela e retelwa ga bonolo ko morago ka Andile Dlamine
6: o ka gopola re le nano ziphontlapo la ile ba morwala ka lepare ka mo stopeng sana re Richmond o tshwetse ka montle ba tsentsana skalk veiki ke yana ka mogoki boletseng gore di gobalesa tlo ba di gobalo ka mo stopeng sana Richmond ka ge re boletse ka taba leto le letelele le ba le sepetseng mo lapo shetse o ithoma go ipha matla ka mo stopeng sana Richmond
2: re ba le papa ding o be a re tshe fase ke na Keisha Korki ifela wemeletse Keisha Korki andile Dlamini ke na tlo sang kgole yo o tsa kgole go roka khauso a mo le re khotsa pila wa lebella ka kgwele o tsa kgole go ithang kgola go romela kwa pele go nyaka kwa pele thola ke ne ke na kiti mang ka kgole ya mushi ya kgole o tsela ka ntle ka gore ya lo tla ba kgole lo re goal kick ya stopa sa Richmond United ladies ke bona ba tla buang ka kgole yo
6: ke na le putiso Freddy
2: botsisa Andres
6: ga o bona motlhatlhi wa banyana banyana le gona Dr. Desiree Elisa Dutsuko godimo re boletse re na o tlo lebella dibapadi tsa ka mo Richmond o ba o tlo lebella ka mo Mamelodi Sundowns na wena wa re o tlo lebella ka mo Richmond ka go botsa kare aowa ka mo Richmond a gona le sebapadi se se se ke bona o ka re se tswelela ka magetla le e le gore ke kwele o bolela ka sebapadi se sengwe se se ralokang ko morago sa rare Richmond gore ke sona se se bonang ka re yena a na mphathi gore ke ena o ka re tswe mphuthi ke ena o ka re tswelela ka magetlanyana empa wa kgona go bona bra Mamelodi Sundowns dibapadi tse nne go iša go tse tlhano ke tšešetse ke di bone tse e le gore Desireletse ke lebeletse gore ke tsona tse e le gore di bele leitlho gore a tlo kgona go sepela le tsona go ya ko Morocco mo mafelong a kgwedi e tlang go rale ka yona WAFCON ya Africa Cup of Nations yela ya basadi monna gaso
2: Andres ke nagana gore se sengwe se se dirile gore Dr. Desiree Elisa a ye ka kwale batheletse ba tse botla gopola gore papadi ya se yona papadi noshi lore e be raloka ka kwale go na le dipapadi tse dingwe tse e le gore di ralokile pele ga papadi ye ka gore yalo Dr. Desiree Elisa o be a ile o lebelela makgareba a mangwe a ditlhopha tse dingwe gore ba raloka bjang ga ke bone gore a ka tloga ka kwa Gauteng a tlo lebella Mamelodi Sundowns o ba tseba gabotse dipapadi tsa Mamelodi Sundowns
6: la di tseba gabotse Hugo Bruce le yena gane ilwa mona e le ko papading ya maZulu e ra le kwa le Golden Arrows a ke a botsiša
2: Andres
6: na ke a botsiša nna Hugo Bruce ke mona e tla Peter Mokaba ke mona ge Orlando Pirates e raloka motlhomong le Magezi go ba raloka le yena Polokwane City o tla ba tlo lebella se se tse tse pedinyana tsa na Polokwane City mara kudu ke tsa kae ke tsa go lona re pare o ka kgona go bona go bafana bafana di papadi tse ntse ke ja ditlhopha tse di fa tsela di leng go godimo kwa Freddy
2: a ke le Thomile Andres a ke le Thomile le Thomile ke
6: a re Thomi ra bolela
2: eh a le Thomile
6: ka mo go rena ka mo le mpopo ka mo ba tletse fela matruti ke o mongwe mo
2: rapo o Hugo Bruce le Helmel Mkhelele re mmona nna lwana ka kwa
6: o bo ba tlela matuludu
2: o atle atle o lebella matuludu
6: fela ke mangwe mo mo tsaba
2: okay arjo le pele ka papadi esa le fela se pa sa Richmond United ladies 3 Mamelodi Sundowns ba tsa go le ba sentsha ka ra di 18 e ba go le re ba le ka kwa morao e ba go le re ba ntsha kwa morao ke go le re e tswa ke yena Keisha Korki o tsa go le romela kwa pele ga ra le patela go elwela kwa ke yena Tsane we le re ba bona re nya ka no mathapeng a le kgolo ba tsa go le ba romela kwa morao ra ke go le re tlo ga mnolo ka yena Khutso Pila pila tsa go le o romela ka o tlhapatsa tshiba le patlelo mo le re ba nya ka kwa pele ka ra botlamene ba tsa go le ke go le re bua ka yena Manushe na Mogwara o tsa go le o ise romela kwa pele pele mo le re e khwetsa le la thola ke ba tsa khone ba itlogella le boga ramalepe o tsa cross ka ra di 18 gare o ya pele ka yena Mogwara nakana ya la ba re o tsene ka motswetjing wena ba re o tsene ka motswetjing a be kholelo re tla bua kwa morao ka stepa sa Richmond ka yena Dineo Kabai 3 Mamelodi Sundowns ladies noto Richmond United ladies papadi le ya Hollywood Bets Super League parke Hollywood lina la league ye entswa ke Hollywood Super Bet Hollywood Bets Super League Amplifier arwa la papadi Mogwara ke na bonga kholeo karabo Dlamini o tsa kholo roka le Andile Dlamini wa ile roka e ketla ka kholeo e rumela gape go ena Asanda Hadebe araba Dlamini ke mo le ka ra le patlelo Andres ke bona ka re lena o tshile Google Dlamini ke na lo re ke mona ka ra le batlela ba bona khole o kotse ka Mamelodi Sundowns ka ra di 18 ana puti ba rotsa khole ba etloela tsane halakasha Mamelodi Sundowns o be alwa tsane o be anyaka no o ikhweditse Obe anyaka no notolo tsane we kweditse mafelelong Andries
6: ke nete no kolo tsane o tla mo papa ding ya bana le dino tse tharo re tse ba re filo Jane wa Test Galaxy ke yena ba itile pele ka no tsenne empa go nyo le setse ba le ka ntsha ka dino tsenne tsenne o ikhumane tse kgwele ye botse mo lore ke boletse ka le morago la stopa sa yana re Richmond lebelela se papa di sa Richmond se betisha se sa gabo ka kgwele bile boela mo se papa di sa Sundowns ya boela ko sane a tsa khwelela a bia ka mogare ya ba lo dino di a oketsa ga jwa le ba tsenne monna be se tsiki ba la re mothlomo kana go yeki ngebe dino di kitima go isha go tse supa ka ga lo re karolong ya pele ya papadi ba bile le dipaka tse ntse tse di botseng papa pa le tse go di shumisa
2: ba dira petro go tlo pasa spelele monkey ke na go le re wa tsena ka tlhakorla se tlhopa sa Richmond ka jersey ya masome tharo tlhano ke petogo e lore e tlisiwa ke sona setlhopha sa Richmond Mamelodi Sundowns ba boa ka kgole kwa morago ba e romela morago rago kgole eo ke kgole lore e boa ka jeresi ya masome a mararo ba tsa kgole ba rago ka le Gugu Dlamini bone Gugu Dlamini ba e busa pa Gugu Dlamini maemo a bosupa bone Gugu Dlamini o tla tsa kgole isa kae ya mushiya kgole eo fela malokwane re ile papadi e botse e ba kgole le gore e tswela ntle ka bodikela tsatsi ba lepatlelo ba ra betatlhelo ya setlhopha sa Richmond ba ra betatlhelo a ke tse gore wena ga o lebeletse o e bitsang e la Andries a ke re o dutse kgausi le nna monna tse o di bonang wa di bona ebile ke bone le gore Mamelodi Sundowns ba ntshitse yena ga ke sa bona pila ka ra lepatlelo ke bona tiisetso tiisetso ke ena o e le gore o tsene ka ra lepatlelo tiisetso makhubela ke phetogo tse e le goreng di dira ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns re boela papading Lebogang Ramalepe a rotsa kgolego o ya pele ka ona ba tsa kgole ba ntshetsa ka ntle a epelaetsa gobane ba re kgolego gape kgole le gore e tla boa ka setlhopha sa Richmond ka Maphuti Tapala ke ena jang kgole Tapala o tsa kgole gore latlhela kwa pele ba leka o ka retelwa ka yona o tsa kgole gore o ka mokgausi wa gago o dirisa masome tharo ke ena sepelele monkey a re ya pele ka kgole ba moga mo a kgwele ke kgole gore retelwa ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns kwa morago ke kgole le gore boa ka tiisetso makhubela tsa kgole o reka kgausi wa gago o dirisa masome pedi tlhano ke ena ebelela Dlamini ba tsa kgole ba e romela kwa pele go jerisi ya bosenyane monashe mogwara ba re ya pele ka kgole eo ba moamo a kgwele e fela e ba kgole le gore Mamelodi Sundowns ba boa ka yona malokwane gore phoso malokwane gore phoso ba lebakile na notlolo tsane makgwakgwa wena inati mthiana re ka no be re sa bone o tshwana nna le wena Andries fela ke sa gapeletsa ke re yo ina team tiana ge ba ka re ke supe sebapadi se tee ka letlhakore la setlhopha se sa
6: Mamelodi Sundowns
2: Richmond ya nka mo rekisa
6: ana o boletse ka anaphuthi
2: ka anaphuthi e fela inati ke be ke mo lebeletse le ena wa raloka kwa morago wa thiba ma thiba ntse re boele papadi go le lore tla tlotsa ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns meter out e fela ka ntle ga di 18 tsa yena Dineo Kubai
6: kokoele yoko brosa
2: ke go le lore tla re ga ke na biana tswa kuka biana ka odimo ga dino
6: ke na yoko brosa ke re ke go re jolla ka magetla
2: o tswella ka magetla o tswella wa thiba setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke setlhopha se boima ge nkabe le gore ga ba thibe magare ba setlhopha sa Richmond kabe setse re na le dino tse e kabang tse e tshela osa o tse e supang e fela tšhale tse nne
5: ona tlhopa tse dintsi tse le reng na lwana ra hashitse papadi ya tsona le ra ka le mamelo Sundowns mo le re bona tsena dino tse tshela o itsa tswe shupa ka go ri yalo
6: o nga nathi mthiana ke ya no mona ngo mrao
5: ya buitumele o arabale wa tsena ka tlhakore la tlhopa sa mamelo di Sundowns bancha non tantla mthandi o ratile mokwena wa tsena ka letlhako la Mamelodi Sundowns wa tswa mutandi
6: wa tswa tholakele
5: wa tswa tholakele ke diphetogo tse e le gore di dira ke setlhopha sa Mamelodi Sundowns re boele papading ba kgolele gore ba boa ka yona ba leka go ka tlhasela setlhopha sa Richmond fela ke kgolele gore o boa ka yona kwa morago ke ena notlolo tsesane o ele gore o mmona kwa pele wa mmona gara lepatlelo o mmona gapele kwa mora gana ka kgwele ba tsa kgole ba e romela kwa morago ke kgolele gore ba ikitimela kwa morago tiisetso makhubela ke ena o tima mollo tsa kgole ba rao ka mokgaufi mole gore ba kgwetsa mokapteine ke ena lebogang ramalepe o tsa kgole o butela moraorago wena andile dlamene dlamene o tsa kgole o raoka le karabo dlamene karabo dlamene ba tsa kgole mo pele ba ra busetsa gape wena karabo dlamene wa lebelela ka kgole karabo bone ba tla tsa kgole ba iša kae ba nyaka tsela Mamelodi Sundowns ga ba e bone ba tsa kgole ba raroka mokgausi mo e le gore e kgwetsa tiisetso makhubela ka jerisi ya masometharo o tsa kgole o roka jerisi ya masomepedipedi ke ena lebogang ramalepe o e le gore o tsa kgole o romela kwa pele o ba nyaka gugu dlamine e fela kgole o tswela ka ntle ba rabetla tlhelogo ya setlhopha sa Richmond United bone ba tla tsa kgole ba iša kae mmaphuthi tapala ke ena tsa kgole o raroka mokgausi ao jerisi ya bolesomenne ke ena a phelele Adams ba dira phoso mogara a ro ya pele ka kgoleo e fela wa e tshwara ko morago ke ena kabai o le gore dineo o tsa kgole o romela kwa pele thula ka tlhogo kwa morago gugu dlamine e ba kgole gore e tswela ntle ka bodikela tsatsi ba lepatlelo tlatlhelo ka setlhopha sa Richmond kgole gore tla latlhelwa ke ena Keisha Corky bone ba tla tsa kgole ba iša ka setlhopha sa e fela e boa ka Mamelodi Sundowns jerisi ya masome a mararo tiisetso makhubela ke ena a ketlang ka kgole o iša ka botlhaba tsatsi ba lepatlelo go karabo dlamine o e le gore kgwetsa monashe mogwara mogwara wa lebelela ka kgwele o e busa go karabo dlamine go e le gore o nyaka kwa pele ya bapalela kgole eo ya bapalela kgole eo Mamelodi Sundowns ba kgole le gore e tswela ka ntle o boa ka yona ko morago ke ena dineo re bone boitumele ra ba le Andries o ka re ga ketime ga botseng
6: boitumele ra ba le
5: ya o ka re awa ga na lebelon o du e iketla kgole ya mošia e fela ke a motsa boitumele ra ba le ga ka swara kgole mo maotong hei mathata šiago setlhopha sa Richmond ke bona ba tla tlwang ka kgole e ko morago re bone ba tla tsa kgole ba iša kae tsa kgole ba le ka karolo ya setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tsa kgole ba romela kwa pele e fela ke kgole le gore ba gana ka yona kwa morago Mamelodi Sundowns ba retlolwa ka kgwele mo mpeng ya lebala ke kgole re boa kwa morago ka ena lebang ramalepe o fa andile dlamine bone andile o tla tsa kgole iša kae wa iketla ka kgwele ga ba mo me ka fa sa kgatelela kgole le gore e boa gara lepatlelo e boa ka morago ka karabo dlamine o ya pele ka kgwele eo o tla tsena ka karolo ya setlhopha sa Richmond nete o dira ba o tsa kgole o roka kgausi wa gago mo e le gore ba iša kwa pele ba nyaka kwa pele mogwara wa ketima ka kgoleo e fela wa tswa ka dinong wa e kgoraletsa ke ena dineo kubai gore kgoleo e tswele kabai ke kabai a se kubai kabai o tle o dira gore kgoleo e tswele ka ntle re bone gore ba tla tsa kgole ba iša kae e le ge ba nyaka tsela bone ba tla tsa kgole ba iša kae ba e thankgolola ba e romela kwa pele e ba kgole re boa ka Mamelodi Sundowns ra bale ke ena a boang ka kgwele eo boitumelo e fela ba a mo wa kgwele eo ga ra lepatlelo e retlola ka nnotlolo tsesane tsesane wa lebela ka kgwele eo kgausi wa gagwe mo e le gore ba tsa kgwele ba e raloka le ena ke ena o ratile mokwena ba tsa kgwele ba e busa go karabo dlamine karabo tsa kgwele o roka mo kgausi wa gagwe
2: wena o ratile mokwena o dira phoso o ratile ba maamo a kgwele ba ya pele ka kgwele o ke kgwele gore e ke tima ka jersey ya o masome pedi tlhano ke ena motlhabi o ya pele ka kgwele fela ba gana ka yona Mamelodi Sundowns wa morago ke kgwele gore re tlola ka a bonolo ke kgwele gore Lebohang Ramalepa ro ya pele ka kgwele ba maamo a kgwele e ba kgwele gore re tswela ntle ka bodikela tsatsi ba lepatelo ba re ntshitse ka wena Maphuthi Tapala ebile o dula fase Maphuthi Tapala e le dino tse nne tsa Mamelodi Sundowns lefela la Richmond United Ladies papadi e le gore sepetse metsotso e masome seswai pedi re saletse ke metsotso e supa gore papadi e bofelo bona re batla tsa kgole ba isa kae Andries re ka bona e le gore Richmond ba nosa goba go napile go fedile ke letlhogonolo
6: go fedile ke letlhogonolo e tlabe sa le ba ragala ka modino mo karolong ya bobedi ya mathomo ya papadi ba ragetse gabedi mo lore wa kgona go bona gore mo karolong ya bobedi ya papadi ga ba sa kgona le gore ba ka feta lombo gare ba lepatlelo go batamela di-18 area tsa setlhopha sa Mamelodi Sundowns le morago la Mamelodi Sundowns ke le le iketlileng ge e le yena andile Dlamini Radino wa Sundowns ga o maikhutsong a ke nyaka go bolela maaka ene Mr Key ka ge o kgona go bona ra go na le ditlhaselo tse e le gore o dikhumane mo karolong ya bobedi ya papadi go phala mo karolong ya pele a papadi mo aragetsong gabedi
2: re boela papading anti Gogo Dlamini a ro ya pele ka kgole go na le bo Dlamini ba bararo ka mo ke karabo Dlamini Gogo Dlamini le ena andile Dlamini ka gara lepatlelo ka letlhakolo la setlhopha sa Mamelodi Sundowns go na le bo Dlamini ba bararo karabo Dlamini Gogo Dlamini le ena andile Dlamini ka gore yalo ba re lerao kile magogo lena setlhopha sa Richmond abe kgole le gore tla boa ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba le rao ke le ena Gugu Dlamini makgwakgwa wena Adams he ya yela ke thekele ya papadi yela e nngwe ya
6: yela gago yela papadi yela ya gago
2: wena papadi ya rabale o tsa kgole go a ikuka o romela kwa pele feta ka godimo ga dino
6: ba re ke tra
13: a ke tsebe gore wa ke ka baka lang ore ke papadi ya ka Andries ke papadi ya ka le wena
6: na empaza misha yela ya ke tsebe ga botsenyana man
13: go so tsi go ithuta Andries
6: ene ke tlo ithuta fa
13: a so tso fa
6: ke seng go ra ke a ke go theletse go e gasha ke phana go ntshi ke ntshi ke dutse ke theleditse yena ke lebeletse le se le television ke e kwa ka mogobolelang ka gona gore o dirile enyeng o dirile try ke go re yana mo ke bona gore try ke re shetse sepapadi se dile jwa
2: ba dira iphetogo re botile motau ke ena go le re wa tsena ka gara lepatlelo ke bona go tswa jersey ya botlhano ka letlhakore la setlhopha sa Richmond United gabjale a ke tse gore ka re badio ba apesa dikepisi Andries tshepiso ga debe o tswetse ntle re boela papading rabale ke ena tsang kgole o nyaka mokwara kwa pele e fela ke kgole gore karabo Dlamini o re tlola ka kgole ga bonolo o e raloka kwa moragorago mo e le gore go kgwetsa tiisetso makhubela makhubela o tsa kgole o e raloka gauswi wa gagwe ba romela kwa pele ka gara di 18 wena ke bona gabjale e le gore Lebogang Ramalepe o ile kwa pele re boela papading ba re tloa ka kgole makhubela ke ena boang ka kgole kwa mora o iketla ka kgwele kgausi ao go na le tesane o tesane tsa kgole busa gape wena kwa pele ba tsa kgole ba raoka le ena re bone ke boitumelo o tsa kgole roka o nyaka Gugu Dlamini Gugu a ro ya pele ka kgole ba motsa ba mme a fase ba tsa kgole ba romela moragora go wena Dineo Kabai Kabai o tsa kgole o roka mo kgausi wa gagwe wena a phelele Adams o e le gore ba mo apere o tsa kgole gore kwa ntle ke botšhabelo gore kwa ntle ke botšhabelo noto Richmond United Ladies 4 Mamelodi Sundowns Ladies are le mototsong wa bo masome seswae tshela mogwara o a leka ka tlhogo e ba kgole re ya mopalela e ba kgole re bola mo gaufi wena tsesane tsesane o tsa kgole romela kwa mora karabo Dlamini Dlamini o tsa kgole o romela kwa mora wa ikitimela e bile go e ba na ikitimela kgole o karabo Dlamini bona tsa tsa kgole isa ka tsa kgole re roka mo khauswa ga wena tiisetso makhubela tiisetso tsa kgole o raloka kwa pele go wena Lebogang Ramalepe o ya pele ka kgoleo ka jerisa masome pedipedi crosso ka gara di 18 o nyaka Ramalepe o e le gore ya mopalela kgoleo ba boa ka yona ga bonolo e ba kgole le gore e boa ko morago ka Dineo Kabai wa e swara ga bonolo Kabai e le lefela la Richmond United Ladies for Mamelodi Sundowns bona gore ba tla tja kgole ba iša kae Mamelodi Sundowns Andries ba ka fenya papadi e ba tla napile ba ya maemong a pele mo lelokong.
6: Ke nnete ba tla ya maemong a pele ko lelokong, ba thoshana TS Galaxy ka ga tseba le gore TS Galaxy le yona ke setlhopha se e le gore se bogale le season e fetileng, wa gopola ba tswile maemong a bobedi ba TS Galaxy. Mamelodi Sundowns ya kgona go fenya league, ke yana ka mokgwa ke lebeletse gore Mamelodi Sundowns ka ga ke boletse ka taba gore ba lebogiwa monna gešo, wa kgona go bona bo boitumelo rabale a ga tswe mo nageng ya borena le garebeleke o jwa ko ntle. Ke yana ka mokgwa ke bolelang gore ga ba tswa fe go tselata sebapadi ko ntle, ba se tiše ka mo gae, ba se bie mo madulong a mabotse a manobonobo, ba mo fele mašheleng a mabotse Freddy ka ge ba tseba gore bona gawa dilo ka moka distofong.
2: Ge re šala papadi e ya makgarebe morago Andries, ke tsene ke mokgwa wa go šala dipapadi tse tsa basadi morago morago mo matšatšia ya re ke eme bjang.
6: Okay,
2: matšatšia ya matšatšia ke di šala morago tšela tsa sa solo. Ke bone setlhopha se sa Kaizer Chiefs ba na le setlhopha sa basadi le bona sa shara ha ba fenya ba fenye ka dinotse pedi ba nosa tse nne o isa o tse tlhano. Re ka bona monako e sa fetse o pele le gore ke setlhopha se e le goreng memengwage mebedi meraro se ka napile se tlo napile se fa setlhopha se sa Mamelodi Sundowns competition.
6: Ge ba ka ba fa thego ya go tshwana le ka mokgwa Mamelodi Sundowns ba fa thego, Kaizer Chiefs ra tse ba re le bona ka thego ba tswa pele kudu le wa kgona go bona le ko ba itshidulang gona gore ke maemamo a godimo kudu a go tshwana le ko dinageng tsa ditlhopha tsa go nna go ntse go ntle mo le gore ba tlhokometse ditlhopha tsa bona ka botse. Ko Kaizer Chiefs ba re go ka fitlha wa ralokela Kaizer Chiefs o ka se rata go sepela ko setlhopheng sela ka ge e le gore dilo di tsamaya ka botse, ba kgona go tshwara dibapadi tsa bona botse.
2: Ke sale motabeng eo Andries, Kaizer Chiefs, Mamelodi Sundowns, Orlando Pirates, TS Galaxy, ditlhopha tse ke ditlhopha tsaka ka mokana ga tsona, ga ona setlhopha saka
6: ke tlhopha jaaka jwang jale
2: ke di šala ke di thaga ka moka
6: o ya kgonega o ka thaga dino ditlhopha e di raloka ka moka ga tsona o thaga se
2: se fenyang. Re boele papading e ba kgone re ba boa ka yona setlhopha sa
6: wa tšhaba ka tao
2: rich bo
6: nna ke tseba leswalose wena mpotse ka gore ditlhopha tse dinne nna ke tseba leswalose
2: batheletse motho si wa ntshenola gore ke re ke tšhabela ka moo wa ntshene o ntšhetse morago wa ntshenola re boele o tseba leswalose
6: the dube base
2: ya
6: le setlho e sa ba gona mare ba re ke bona mata the dube base ba ka se boje nnete ge nkebe e sekaba nkebe ke le ko the dube base
2: ge motho a iphitlha ka le bjae ore bjang a re boele papadi ba kgolelo re ba boa ka yona Richmond kwa morago ke kgolelo re boa ka yona aphalele Adams lela Adams o tla tja kgola iša ka o tla raloka kgauswa gagwe e fela wa mo apara kwa morago ke ena notlolo setsesane wena re go ama mo a kgoleo o na le Lebogang Ramalepe kgauswa gagwe Lebogang ba ja kgole ba ntshetsa ka ntle ba re kgole o ntshitse ke lena setlhopha sa ba re wena o nthatile re seo ke wena o ntshitseng kgole abe tatlhelo ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba ja kgole ba iša kwa moragorago wena tiisetsa makhubela tja kgole o raloka kgauswa gagwe mo le re ba fetsa Karabo Dlamini bone ba tla tja kgole ba iša kae Asanda Kgadebe o tja kgole o romela ape o Karabo Dlamini ba tja kgole ba romela moragorago Andile Dlamini ke ena boang ka kgole kgauswa o na le mokapteni wa gago ba tja kgole ba roka le mokapteni ka bodikelo tsatsi ba lepatlelo ke Lebogang Ramalepe Ramalepe o tsa kgole o re o ka gara lepatlelo o Gugu Dlamini o ya pele ka kgole Gugu Dlamini o ba nyaka Tsesane fela ba e tsentsha loto kgole Karabo Lebogang Ramalepe wa ya o tsa kgole e fela ke kgole lo reng o ratile Mokwena wa ba mo a kgole o e busetsa moragorago go tiisetswa Makhubela bona Makhubela o tla tsa kgole iša kae ba e romela kwa pele ba nyaka Mogwara kwa pele fela ke kgolelo gore e tswela ntle ka botlhapa tsatsi ba lepatlelo Asanda Kgadebe o ba ile kwa pele a overlapa ya kwa pele fela ba kgolelo gore e tswela ka ntle ba re ya betatlhelo ka setlhopha sa Richmond United Ladies e ne le fela Richmond United Ladies 4 Mamelodi Sundowns Ladies. Re le motsotsong wa bobedi wa nako ye okeditsweng nako ya malokwane e le metsotso e metlhano nako ya malokwane le metsotso e metlhano ba tjagolo ya ba e fosa ka gara lepatlhelo e ba kgole re boa ka setlhopha sa Mamelodi Sundowns ba tjagolo ba isa kwa pele ba nyaka mo gauswe boitumelo gadebe wa raga le kgole ka thoko a se gadebe ke
6: rabale
2: ke
6: mofasefane
2: ke ke ena boitumelo rabale o tjagole wa raga kgole maatla e feta ka thoko
6: asa bare jersey ya bo lesome ka mahala wa wa o le season ya o feta di ntjwa na o di tlhaba le nyele nyele le garebele ke khaisa la itla mo setlhopeng sa Mamelodi Sundowns o ka gona o bona le mmelo wa ge le ntja ga gerile ha o moshiti ne go tshwana le ka mogho o bonang di no ka bale mmelo wa ga go sa modumeleleng gore a ka gona o latela dilo di go di kgole tsa go dimo o gona o bona nno ya bobedi ye e nushitsweng e be e ba ragetse go go dimo a pala go go latela empa ge le yena le tshwana le ga rabale e le garebele la ga rabale awa di khole tsona wa dikitimisha wa diraga le mmelo wa gaga a o muimile
2: o ne tshela Andries a se gore papadi sa le thomile o setse o dineo mora ka re bona papadi ba khole lo re
6: a ona ke rile na kwela ke mmona tshora kgwela wela fase ka bona go mbolebelela le bile o tshega yo le ka re ka

0: notolo tsane ile na tatso jang khuleo ka bo tlhaba tsa tshwana patelo tsa khuleo wa romela karani 18 thogo e ba khuleo tsana karani 18
1: ba shupa moloreng
0: ba shupa moloreng le nete be setse bina bina fela ba shupa moloreng putse ke gore yo raga ke ma raba le twetse
1: na ona ke mogoba
0: o ba
1: a ke raba le
0: la raba le go ba le bo hang ramalepe
1: ore se sane a ke raba le
0: ora re ke raba le
1: a ke raba le sare je tonga di
0: re lebelele motheletse gore
1: e tla tsa raba le tonga o tonga di sha
0: ya bo itumela raba le ke na tla ra penalty ya tlo passa Mamelodi Sundowns re le motso tsong wa botlhano wa noko yo ke di tswe e ka ba thago ya mafenelo ya mathapameng a le khono e le four Mamelodi Sundowns ladies not us tlo passa Richmond United ladies bone bo itumela raba le wa ya rabali wa raga kagare ra wa khole o ya nete ya bina bina bo itumela rabali ene ba tshe hlano tsa Mamelodi Sundowns ladies le fela Richmond United ladies noto Richmond United ladies 5 Mamelodi Sundowns ladies papadi le ya Hollywood Bets Super League Amplified. Ke ka mogolo re se mo sa ditaba se me ka gona o tsaka kwa le patlelo la khale la pita mokaba. Bona re batla tsa kholeo batla shuma bang stopa sa Richmond putse gore malokano tla ba dumela papa di tsane tshotlo ga ra le patlelo Andries.
1: E tsane tshotlo ga mo ga le patlelo be le ro le tsana kana go fetsa papa di. Ka ga go nna bona re tla ba la molela setlhopa sa Richmond ka ga go nna bona ra ba lekile empa e le gore leeto le letelele le ba le tsereng go tloga ko Kimberley go fitlhagana mopolokwane monna gešo o kgonne go bona dikrempe o kgonne go bona dikgobalo diphetogo tse ba dirile bontšhinyana ke ka baka la dikgobalo le molapo o go babile le ona ka ga e le gore leeto la bona ebile le letelele le le gore ra tse ba re mamotlhabele festivale ya yona Hollywood ka mo Peter Mokaba ditlhopha tse dintšhi di ra lokile ka moki mo le gore gone jwa le bona ba ra lokile papadi ya mafelelo ba nagana gore motlho mongwe ka ba le gore ba khuditsenyana ka ga e le gore go humana le gore ba fitlhile mabane bosego e monna ga kisi ya ba le ra wa go jalo Mamelodi Sundowns bona go humana ba fitlhile ka pela jaana ka re go tloga mo Pretoria go fitlha ka keno yo ba iritse pedi le seripa fela go fitlha mo Polokwane ke yana ka mokgwa o bona gore Mamelodi Sundowns thaloko ya bona ebile ye botsekodura dino wa bona a uwa karolong ya bobedi ya papadi e be le sebogedi ya tshwana le nna le wena re reta le yena yo bolela fela le papadi tsa gage tsa ko morago le mo ba le patlelo a duje ko morago ke yana ka mokgwa le gore Mamelodi Sundowns e fenya ka dino tse tlhano go lefela ba tla ekela maemong a pele gore ba bakišana le yona TS Galaxy ko godimo
0: nnete gona Andries re lebeletse papadi e setlhopha se sa Richmond United ladies mo karolo ya mathomo metsotso e ka ba e 25 ya mathomo ba sere setlhopha sa Mamelodi Sundowns e fela re bone le gore Mamelodi Sundowns e napile ya ba gatelela mo metsotsong ya mafelo ya karolo ya mathomo re ka bona re ka reng ka setlhopha se ba tla obesa wa tuka re a tsebo gore e sa le papadi
1: tsa
0: mathomo ke papadi ya boraro tsatsi la lekgono
1: ke papadi ya boraro wa gona go bona le dipalopalo ke tsela di a ipolela karolong ya pele ya papadi be le ball possession be le 56-37 mogone jwala go jwala ke 79-21 wa gona go bona re a senke ba tshelele mollwane a senke ba be le khutla ba be karte ke bidiwa e gona le ye sorolwana a e gona ka mo setlhopheng wa gona go bona Mamelodi Sundowns ke bana ba le karte ke mo ye sorolwana ba ragetse ka modinong gabedi fela mo le gore ba go baditse di papadi tsa Mamelodi Sundowns ga lesomete Mamelodi Sundowns ba go baditse ga supa fela o bona go ragelang ka dinong ke gabedi le gore Mamelodi Sundowns e tswa pele ba ragetse makgetlho a le kana masomepedipedi empa ga matlhano ya go dira dino di kgona go ba gona ka mo setlhopheng ke yana ka mokgwa gore bona re ena ramalepe ebile mo captain wa setlhopha sa Mamelodi Sundowns ke sebapadi sa letšatšitšatšing la lekgono monna gešo Mamelodi Sundowns e sa tlilo dišašara ka ge ke boletse gore bona aowa ba lefiwa a ba lebogiwa ba lefiwa kgwedi ka kgwedi ge e fela
0: Andries ke ka mokgwa le gore papadi napile ya bofelong ka gona Mamelodi Sundowns ba napile ba fenya papadi e ya Hollywood Bets Super League ka dintlha tse tlhano go ka dino tse tlhano go lefela la setlhopha sa Richmond United ladies papadi ye lo re bile papadi.

Ya, eo ke tsela ya gore go bafana bafana re legele ka bakgolele gae. La lefaka tsotlhe ka moka tseo le lefao ka tsona le dikurumela tsa lena. Re na le lena.

0: le mon le tshiri ke ena mo tlotla go hulfela re ba gona re ke ba dumedisa bo bedi jwa bona re ba tsheka ke eno Nicole ke ba dumedisa re ke thome ka a tlhagang ra mmala dumela mona ra mmala
1: ralo
0: le kae
1: paro
0: o na le mengwaga e le some tharo
1: ee
0: go moana ore o liang ga botse ke ge ore o liang a tlhagang
1: ke re ke a commenting
0: wena na
1: ee
0: banna okay go go kwile e re ke dumedise wa go tlotla go fa Raymond Raymond dumela mona gejo ke le tshedi go ba ke le tshedi ye
2: ke le
0: tshedi ke le ke le boga mme sa shwa mengwagele so mitharo man o ga mo tlotla
2: ya botse
0: a gona le ka botsata melao a e bonolo re na me re thome ka wena monna Raymond a re na me re tshea tle ga nne re mmiele ka tsoko go senene re na me re be Raymond le Nicole go me re re gwana monna Nicole wena Raymond o na le motsotso o tee fela go tsweletsa bokgoni jwa gago mathading theko ka moka go gashwa papadi e wena o e ratago gomme batheletse ba tlo tsheya sephetho morago ga gore seo se fitlhe bofelong go mme e no ba go ne o nyaka go kwa kgone jwa gago ga gona selo se e le gore motlho mongwe se amantšhwa le se gomme ke re go wena ke re motsotso wa gago o thoma ga bjalo fa e namile gore tla go fa motsotso o tee go dira bokgoni jwa gago bo tsweletša ka mokgwa o go nyakega motsotso wa gago o thoma ga bjalo
2: ya re ke dumedise barati ba thego bafela mo continente ya Africa naga ya Aforika Borwa planete ya gago ke sky the connectita ya go tloga mo motse wa dropping ya sona barana kapadi ke Aforika Borwa naga ya Korea a re bona naga ya Aforika Borwa ba tsa go le ba tsama ko morago ke le mokatse tsa go le re re kala mo mogabo ra go metela go obrimo diba o tsa go le re kala le talent ba go pe na Aforika Borwa ke tla re le mo fike o ya metela ga ba tsopela maseko ka le ka tsana mo karela 80 re re ka ra ke tla ba shirile tsa ko morago naga ya Korea ba tsa go la bona la pala ba tsama ko tsi ga bona go nna ke tla go le re ka tla le ga so ka le ka tsana mo karela 80 ka se ka re ba le ka tsela ya gana ka morago a ke ka re ke mpe ke le mokatse o tsa go le ba mo wa le patelo a re bona le le mo fike o na le dikentse ma go pa ba itse ka mo le ya khamang re ba re tlo tsaka tsela ma feto o na le na o sina a kholi ba ka ba tsika la patelo ba le ka tsena Afrika Borwa go ka re nge ka ba go tsu wa ra ga tsina kholi e tsa go le mari kota e tsa go gona go tshi Afrika Borwa ba me le ka patelo la Montreal stadium e na tlhabile le shata ba na ka iri
0: a re ke le bo ga monna Raymond ke le bo ga ga bia le rutlo ya go atlegang ke yana na milego le yana atlang go khwetsa motsotso wa gagwe atlegang le wena motsotso wa gago ko no mo tlisheka ke no Nicole mo tlisheka ke no atlegang re se ka tla ra motima motsotso wa gagwe mo nagesho motsotso wa gagwe atlegang o thoma ga bialo
1: ke wala patela la wala kela wala poke ke bona se tlopwa se na re kona tsi e wala poke to man to the medicine ba tuba tuba la fm wala pole ba tuba Africa borwa go le na madam avela se te radio international e re wala patela nge wa tsa ba tsela ka bona la ka ra o se ka pasa di kona tsi se ka bona tsela na mana mahale a tsela na ka tsela na pilo se ka bona ka tsela na mana sitkan a ke na mana sitkan a na mela wa tlo ga we la tsela na ka tsela na mana hiv wa tsena ra bona wa tsia tsena ba wala wa ne na mana ka ra o ana mana rami wagane na mana rami ka pasa skal ala stase wala poko ka ora po ba che ana mana rami ha ku kala na ku kala na zarra kita bana po kila kala na mana malila ha kala na ku kala na mana ram khali kita bana po wagane kala mana ka pasa ku asi wala poko ka bana wala kala na mana kana ha che na mana kana ha ku ka khale ka kala na mana utupa ha kala na ku kala na mana mate kita bana po wa da bu shi da ko rao
0: a gata ya ke le boga ka mo ka bedijwa lena re tlo na mare fa ba teletsi ba ka sa gore ba re me ba khata ba teletsi 086300 2452 ere ke kong gore nale re ke ya hey wa tsa o khopoja nna ngile ka thome se lena munya e fela a ke tsona le kule ga mpa ga shiba ka mo ka bana le bokgone e fela re nyako kwa wena mo teletsi gore na o renge a re tshe mo teletsi ka fa tsabela FM dumela
3: o dire ga
0: re gona ra lena wejo
3: a le bona la lena mo sekerse ntuko mo la ka ngwa ga mphana go shima ku
0: le semre
3: go shima le go bona le go khone le ma atla ai ai ai
0: o munya
3: go shima le le go khone a o na le go khone go re re sara ke tabe gore ke ngwane munyana
0: yeah
3: o go bua gao a o na le go khone le shebele
0: go go kwile ke le bo
3: ka mo le ke
0: semre le semre ba re tshe bo ngwe ni ko ba re batsa male a tlhaga ngwana a tlhaga na o tore Raymond o tlhaga le bakale re tla tshe mo tsile tshe mongwe yeah ba re o ya khole mona a tlhaga ba re o ya far far away yeah tobele FM dumela
2: ke
0: re ona ra lena.

ba ile go ba ka ba boloka lapeleng go ile go ka go ba fela bjalo a go leta ba mchelitsi wa thobela FM nna le wena a re lebelele gape ditaba tsa Dr. Nelson Mandela Madiba go le hlahla ya ka lona le tshile la masome pedi shupa kgwedi ya June Obe akopana la mathomo le TRC ka 1996 go ya go kopana le bona batho ba le ba TRC bao ba bego ba bopile TRC e le ba itapela ba yona ba nyaka tshedimoso go tswa go batho fela ba bantsi ke bolela ka Archbishop Desmond Tutu e be e le go modula studio wa Truth and Reconciliation Commission a ile a no kopanela le bona go ya go boledišana le bona ka fao mošomo o sepelago ka gona go leka go phethagatša toka ya melato e megolo le tiragalo tse dikgolo tse tsa go garolwa matswalo tseo di diragetsego ka ngwaga wa ke na ka mengwaga a go fapa-fapana ka gare ga mmušo wa kgatelelo o tla gopela gore ka nako yone ela ya Truth and Reconciliation Commission go ile go aka watwe le bakena ba bangwe bora dipolitiki ba ka mono Aforika Borwa ba ile ba re le Mandela le yena o tshwanetse go tswelela TRC le yena o tshwanetse go tswelela Truth and Reconciliation Commission Madiba no re nna ke ikowe nna ke re ke tsweletse dikgorontsheko ke sekile lenkwele a kere la phethato ka kamokgo ke ra ba phethato ka kamokgo ba nyakileng go ipheta ka gona bjale ke sa ile o bolela efe ka re tsaka ke di boletse dikgorotsheko a one ko ke yang nna kowe lena soma mošomo a lena fao o ga nne Madiba ra ke ikowe nna ya e be no bataba tsa dipolitiki ba bangwe ba politiki a re aowa nna ke elang ka gore nna tsaka di tletse mo dikgorotsheko ke sekile a one molato wa ka o ke sa o sekang bjale ke yakae thobela FM mošate Watsibo le boithabiso nka go botsa engwe ya mafelelo mohlo mongwe e tla asiya mafelelo 1961 naga ya Ghana ile ya tsa sepeto sa gore aba sa shumishana ka selo le Afrika Borwa go robelana dilo tsa go tswa go Afrika Borwa di ya Ghana le tsa go tswa go Ghana di Afrika Borwa ba re a ke ra tsa go tswa Ghana di Afrika Borwa le tsa go tswa Afrika Borwa di ya Ghana Ghana ya re a re sa nya ka selo sa go tswa Afrika Borwa le rena re sa ba romela selo batho ba gateletse batho ba rena ka ngwaga se ke tumagolosene mako se ke tumagolosene ya re masome tshela ti 1961 daga Ghana ila just petu se se bale sa motlhako le go godimo ga motho moso ka Afrika Borwa a re sa šomišana le naga yeo a go netsa thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo re dirang rena gona bjale ke nyaka go fa koša efe gona bjale e re ke tloge motheletše ke ya le wena ka yo ke ya le wena Cameroon ebile gape ebile a re lebiša ditabeng monna yo bambiša fela gore ke San Fan Thomas monna go tswa ka fale nageng ya Cameroon o go diragala tša koša re mohe thomile mmina ka ngwaga 1960 yo nawe

ke gona ke thobela FM ya gago se shupa na go sela se re na mile metsotso ke shupa bona bo ka bra bo ga ire ya bo shupa Africa ya dinna lady happiness job wa ke ke na ha ke ti re go bo se ne ti wa se ba re ke na le mang wa se ba re ke na le mang ke na lo wena lo wena lo wena lo wena lo wena ibile wa mamiela ke o bona ka fa o texting o re mara mo ise o bana we ya o re ona le mang ke na lo wena kana ka fa o texting ke na lo wena ka fa o spotta na game ke na lo wena ka fa o gae ke na lo wena fa o mileng o thele ditse go sia le moya ka sala taken sa gago o ipsi da go kalana no la Africa ya dina lady hey le reng ka bofana bofana mo le reng ka bofana bofana le reng ka bofana bofana le reng ka bofana bofana ba fana ba fana sia Venna! A gore tjaba mutheli tshiri ko gobotse siripense sa bobedi ke tlo nya ka go boledi tsana le wena ya wa tsama ga nyane nyana fela go boledi tsana le wena bona a re tshee gore ka mokaga rena ke re ri duma gore Afrika borwa ri duma gore bafana bafana ri duma gore bafana bafana iye go makhaola khang iye e ba ke sefuka se iye e ba ke mogopuo le se tlhopha sefe goba sefe ga botse re dumela Afrika Borwa gore e boe le mogopo ke tseo di se lego ke seo se lego dipelong tsa rena le dumelana le nna kere ya le dumelana le nna kere bjale go lokile mothelete bjale go lokile ke nyaka go botsiša potsišo e a re tsee gore motlho o mongwe Afrika Borwa ga e boe le mogopo a re ne o tseye gore motlhomong Aforika Borwa a ke re kgona ga loke tse dintšhi a re tseye gore motlhomong Aforika Borwa a e boe le mogopo eupša go tla re le ge e ka se boe le mogopo eupša go tla re Aforika Borwa ga ya boa le mogopo eupša e šomile banna oi ke go ka bona Aforika Borwa e boile kae diphadišanong tse phadišanong ye go ba phenkgišanelong ye ya mogopo wa lefase wa kgwele ya maoto ke ge o ka bona Aforika Borwa e buile kae bone AFCON wa e gopola ela ya ka Ivory Coast re be re nyaditse Aforika Borwa kudu re nyaditse re nyaditse re nyaditse re nyaditse re nyaditse ke gopola ka lenaneo lona le la Aforika dina ledi ke botšiša di le ka fa le Ivory Coast ke re le bona o kare Aforika Borwa e ka šoma bjang a ba latola ma Aforika Borwa ba rae ko motlhatlhi ka mokgo le ka mokgo e bašimane ba rena ee bjale le bjale ga re bone re tlo o fitlha felo yo ya se boe le mogopo eupša ya ya diragatša ya ya šoma ka thata mo e leng gore re ile ra ka ra kgotsofala ya ba setlhopha sa bokae sa boraro ka re buile le di-bronze ka fale di-medale tsa bronze ka fale Ivory Coast a re tseye gore motlhomong le mogopong o wa lefase phenkgišanelong e ya mogopo wa lefase wa kgwele ya maoto Aforika Borwa e boe le mogopo eopša re ka kgotsofala ge e ka fitlha kae ke o botšiša wena motheletši ke tlo buila magala ke tlo buile megala ke tlo buile megala mo nakong e sa fedišego pele wa ka wa mpotša wena wa tseba wa ka wa mpotša hei o tlo mpotša ditaba wena ebile ke a tloga ke lebaka Ivory Coast naga ye ke Cote d'Ivoire go na le sephalaphala wa tseba sebabola ntho emetsi gata ka fale Ivory Coast mosadi o ba mmitsa gore ke Julie Mabea hei o ka mmona a ka bonaganiša o dula Ivory Coast o ne o nyaka stande wa tseba keng wa ba moagišane wa gae gore o ne o fela gore he Julie na le kae o go diragaletša ko šaši gore ke sentex go tswa albumong ya go bitswa the best of sentex

ke sana lona mo challenge wa tshobela FM se bana go sala ile message tsa mase pedi pedi ka bana wa ga iri ya bushupa ke go ri tshore ke tlo nya ka go tlobola di tsana lo wena wa tseba ga nya ne fela go nore bole di tsani o tlo tlompotse wena mo challenge o tlo tsena ka mogala wa re 0860002452 0860002452 wa tla wa mpotsa fela gore na ka nete nete go tla re bafana bafana ishumile di papa di tshabo go poa le fase ke re ka fitla kai ke re e ka fitla kai ke nya ka o kwa taba ye go tswa go wena ke le ga bya le gona ina

feko sa mtheli siwa thobela FM. Dalwa na tlo re ipsina ke tlo re ke le ba ka Malawi. Kopana le swari sa Qatar ga na fa ba mtshafela hore ke Habib Koite. Arhoi na secret banner. Ke mo tsiana le tlhopa sa gagwe se o a se bitsa gore ke Bamada. Secret banner.

0: Afrika ya dinalediwe. Mukibele ka mo botse go tshwana FM. E bile ka tsago o netefela e tshogore o ka se fele mukibela ya ba ona. O sa thele tsa thobela FM. Ge lo re bo wi thele di tshe o sa thele tsa Afrika ya dinaledi.
1: Once you enter my house, it then becomes our house.
2: Ay. Thobela FM house number 66. Adishane le gore thobela FM tle ga tsaga geno. E fihlile. Say e ka ba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. So o tsene go se dira gore o be motho pa sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mo kopana. O hlalosa gore go reng thobela FM sentse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le gore o dula kae go 45849. Ke re 45849. Go mo fa mabaka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga shangwa ko ngwa gago. O ka ithopela 66000 rand. Parishano ye tsola ka lobedi la di 30 June 2026. Gona le mabaka le di pielano. Parishano ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Tobel FM 66.
3: Tobel FM. Moshato botse bona boithabisho.
4: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee, go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe, ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetšago ge o dira kgopelo. Meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo, ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Kgwetsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
0: Tobela FM moshate wa tsebo le boithabiso.

0: motheletsi wa Trouble FM se bana go sela na bile se re mesisikele se mesinyana ga biela go ikela iring ya seswai happy to mo mako ka ra sa le mo sa ga go aketi ke tele di tsheko wena motheletsi ke la go gala tele tsho ya ga go mo go hle go hle e ka ba ile gore o ikwetsa o le gona re tsela ka mo ka di province tsa ka mo na Africa bo ra re mo tlala na ga re mo tlala go hle me ka mino gona wa continent ya Africa re ka o topela topedi topedi topedi topedi ba tsa ba bolela ba re holorelo a go re tsa ba motheletsi tsana fa le mo ye 086-000-2452 se fitlile kae le ga se ka se boile mo go poala fa se upia ke ge se tlaba se fitlile kae ba fana se ya vena go bo tsanete Africa ya dinaledi Africa ya dinaledi ngwane se le gona
1: wa nga pele go ile mo khala ke kopa ya ga itse ga ina se golo
0: ke ga Afrika Borwa e tla be e fitlhile kae go ka re a wa banna batho ba ba šomile banna we a ke kwe mogala ga go ngwaneso Afrika ke yana ledi
2: Afrika
0: di na ledi le kae ngwaneso go tla re Afrika Borwa e šomile ke ge e tla be e fitlhile kae bafana go tla re e šomile o nyako ho tla re šumile le ge e ka se boele mogopo wa lefase ge e ka fitlha di-semifinaleng a mo gona o ka e phatlha ka legosi wa re bafana a re kgantšha ka lena
2: aa
0: kokola bobabe Thobela FM ya lekgotlhakgaso la Aforika Borwa ke yona e Africa ke a dina ledi motheletše Africa a dina ledi
3: Ntate happiness market.
0: Re re Africa ya dinaledi ga re tsena lana non le.
3: Africa ya dinaledi.
0: Le ka engwane show.
3: Ha rona ntate happiness.
0: Go tla re šumile bafana ke ga e tla be fitlile kae?
3: No le bona le Joseph Manana Mothembisi.
0: Ngwane show.
3: Eh no ga e nka e šumile nna ke bona ga e ka fitla di last 16.
0: Oh last 16. Yo.
3: Last 16 e go ba e rekile Mr.
0: Mark. O mohlomong ya tswa ka last 16 le ge ke ka se bolela. A bya le gona o tla ra wa bafana.
3: A re ka be thola matso, re ka be thola matso.
0: You bya la itega o sta stop se sa bona last tega ke.
3: A re se tega Mr. Dilo.
0: Ngwane sha go be fela byalo. Africa ya dina lady. Africa dina lady.
4: O go film on mampa.
0: Africa ya dina lady.
4: Africa ya dinaledi ntate mape
0: Africa dinaledi ngwane sho go o ka khotsofala ge e ka no bua kae le ge e ka se boile mogopo a lefatshe mohlomong
4: wa bona ge e ka no fitla di ta finaling
0: ge e ka fitla finaling ma kaola khanying
4: di quarter final
0: oh di quarter final
4: ka no ta kana da ya fitla kwa di quarter final aba ke khotso fetse ke sana pelaelo ntate ma
0: tsona wa se tlhopa sa rena re tla ba re khantsha ka sona le ge ile re mogopo ona re a onya ka ngwane sho ke le bo akudi o bo leishana le wena Thobela FM mo shate WhatsApp le bo itabisho Africa dina lady
3: Africa ya dina lady
0: Africa dina lady ngwane sho go tla khotso fala wa rabia le gona se tlhopa se tsumile banna
3: a go tsoma ga o foka ga mali na se o shige re khotso
0: a ya teng ti dumetse leng kwele gape a le bolele bya le homotse
3: na ke ga re re ke Africa South Africa
0: ke ge gomile finaleng makgaola kganeng e bakišana setlhopha ke ra se mogopo le se sengwe ke go tla re šomile wa leso ke le boa kudu boledišana lwa eupta re ya bathekga ke re
3: re ya bathekga
0: re ya leboga motlhomphegi Africa ya dinaledi awa re re Africa ya dinaledi e re tsena lelanong le
4: Africa
0: ya dinaledi ngwane she le gona
4: tsona ralena
0: o ka khotsofala bafana e ka boa kae
1: go
0: ka fihla di semi final eng wana e shuke go kwela e utla wa se thega gona bialo a kere
1: o bona le karelo mo mogogo
0: ke go kwela karelo Africa dina lady
2: Africa dina lady ka tsema
0: Africa dina lady wana e shuwe le wa mafelelo
2: a ke nna matimela re mpha se re gruna a wona ke na tsata ono re a ska ka me misha ka price ka polimpo
0: Ge ka lo bua le mogopo o tla re ah bya le gona e shumile e shumile e shumile e shumile
2: eh ya pele ke re a ratela pele re a ratela ska le bala
0: mme ke ra ratela le le go boga matolo ile a rapela
2: amen
0: yo na we ke go kwela gona e shwa go ne molato Thobela FM mo shate watse wa le bo itabisha go Africa ya dinaledi re tlotlheletsa moya wa thego go setlhopha sa rena sa bafana bafana

0: shate wa tsebo le boithabiso go thobela FM se supa nako sela e le metsetsetsela la go fela ka bara ga iri ya le sebe mo theletse palakatra ka sirpensa bara ro sa Africa ya dinaledi o sa del happiness tsoba ma ke le tabo le go le tshe go di mobiala go na wa tsebo king yo na we yo na we yo na we de bo ka gara ga iri ye ya mafelelo ya Africa ya dinaledi stambi so my bela ar mo le gele gore ba lla ditaba ka botlalo cha iri ya se swai mo theletse wa bo o tla ba le fa ka iri ya sinyane go di mo ga hlogo a tore ba lla cha mafelelo cha le cha chi ya ba ile gore ka nnete re tla ba wa ya lo gona re fa tlhogile go bo cha nnete tel chachika moka ba padi padi cha ba padi chi ba itla irika iri irika iri irika iri irika iri gore wena o le motheletsi wa Thobela FM o holege o ba motheletsi wa Thobela FM yo ana go letsebo letsedi mo show hey sialemo ya se bohlokwa kudu byang na lena a go ne botata botheletsi re tsena go tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba mino ke la le se operi sisi wena o tlompotsa gore se operi se ke ebile o se gopola ka kosa efe go na le dikosa tse dintšhi tša re thabisitšego ka tsona hei tše dintšhi tše dintšhi tše dintšhi seopedi se he ke mo Aforika Borwa ke tlo o bolela ka yena go latela mmino go le morati wa mmino o tlo mo tseba o ne ore o se ka mo tseba ne ya o tlo mo tseba o tlo mo tseba o tlo mo tseba e go bakane fa o ke boya
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelobotlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientel di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientel ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: Thobela FM ke moshato wa tsebo le boithabiso
3: motho mo makesiba wa ba iketa tshipolelo ya lelemela gae go moremogolo ya diaga metseng ge e le bo breadwin le bo timi thomo ona ke sa bolela ka gore sepedi sa ntse se elela bjalo ka noka ya moala kona noka e tetse irile tribe ya maribaneng aga re re gola Thobela FM ya moshato wa tsebo le boithabiso ke nnete le ba dirile mototo bolisi ba pita se bothoma le gono ba igantsha ka lena halala moshato wa tsebo le boithabiso halala go ya mashemong a sotho bana ba mosadi yo moso e le nna moana na matshwene ya lebule tšhene se naiwa mele ka makopong a e naiwe ke re tšamana ka ke tšhaba go robega
2: hashtag Thobela FM 66
0: Thobela FM hashtag 66 o nayo wena 66 o nayo goba o ifitile goba o satlo go ifitlhelela go lebeletse o tlo ifitlhelela yane ya a rapedise bophelo aba o tlo ifitlhelela eupša gape o tla ifitlhelela ge fela e le gore o itlhokometse o hwetša mebele e wa tseba keng o kore wa tseba o sa itlhokomele wa tseba batho ba bangwe na ya o tlhokomele o tlhokomele o tlhokomele o tla feleletsa o sa fitlhe gona fawe botho ko go itlhokomela lephelo la gagwe gore wa tseba keng o phele o le gabotse mmelo o fetsa o fepa tseo di o tshwarago gabotse se ka hwetsa o na dipiriti ne aba o ka se ifitlhe 66 o ka na spirit wena bolokile Thobela FM moshato wa tseba le boithabiso supa le go sela se re ke besetsoe le semente ka morago ga e re ya seswai hei tseba tseba tseba tseba tseba tseba tseba mmino ke nyaka go bolela ka seopedi se seng ke nyaka go bolela ka seopedi se seng o belegwe ka ngwaga wa sekete magolo senyane masometlhano ti 1951 seopedi se ge be e le mosimanyana ditaba tse tsa mmino o ithutile tsona ga botse go mogolwane wa gagwe ga tla tsena ditabentse tsa mmino o ithutile tsona mogolwane wa gagwe. Setlhopha sa mathomo seo a ile go a ka se tsenela. A ithuta mmino ka sona a se tsenela setlhopha se a go ketswa ke mogolwane wa gagwe. Ke setlhopha se be se bitswang The Anchors. Gore a tsenele setlhopha se sa The Anchors e be e se go goketswa fela ke mogolwane wa gagwe. Eupša motho o mongwe wa mmiditsego gore monna tla opele le rena monna ke Collins Mashego. Collins Mashego e le go tatago Vinolia Mashego, ebile Collins Mashego o ile a šoma station sona se sa Thobela FM bjale ka mogaši. Monna yo seopedi se se šomile mmogo le Jabunkosi ga mmogo le Zakesinkosi. Mo Jabunkosi le Zakesinkosi ke tseba kudu Zakesinkosi sekgware sethakga sa mmino wa jazz and jazz jazz. O na le ko sengwe ke a e rata kudu ya gagwe ya jazz ba re ke tamati sauce ya Zakesinkosi. Ke sekgware kudu yo nna we ke sekgware kudu o tla o gobatsa. So pedi se go tloga setlhopheng sa The Anchors a nama a ya go tsenela setlhopha sa go bitswa The Flaming Souls. Go tloga go The Flaming Souls, go tloga go The Flaming Souls ke moka ke ga tla tlhama setlhopha sa gago sa go bitswa The Flaming Gertrudes. Ke mang motho yo banna we yo yo nna ke mang motho yo banna ke mang ke mang sopedi se o tlotlo ntheletse nna make ge ke tlopala ke re ke mang sopedi se ke mang sopedi se. Ai wa tseba nna ke ntopala nna ke apala e ke nyakile. Ei motho mong ke ena o ei e ya e ka ba ena man yo nna mawe di ka se felele dinaledi tša Afrika ntle le dinaledi tša Afrika Borwa. Hei gopola disco ka ba go swana loo

0: Zola Mdeni ke mang motho yona banna we. Tobela FM moshate watse wa lewe tabisha Africa ke adina lady. Kondisi tubu.
1: It's a cool Sunday.
0: Botheletse ya mathomo a nka katlela. Ah, watse ba nka katlela. Wa mathomo thoma di satlura. Ebile ke yena fela a ntshwerego. Ra go lebogisa ngwana mma, ra go lebogisa, ra go lebogisa. Pšhatla ka legosi, pšhatla ka legosi, pšhatla ka legosi. Motho yo ke Kondisi Tubu.

a diega go thwasa seo se mo dirilego gore a feleletša thwasa ke ge morago gage a ile a ka no kgamega tlhokofala ka ngwaga wa 1976 mme Kondi Setlobo a kgola gore seo badimo ba be ba bolela le yena gore monna re re thwasa monna e ba ngaka monna a feleletša a dirile bjalo ke ga tla thwasa ya ba ngaka motheletši wa Thobela FM ke a leboga thekgo ya gago re o kopana le Zex Mogašo ka lenaneo la kgetho yaka ge e le ga bjale re kitimela go Stepiso Mabeila gore ba lela ditaba ka botlalo tša ere ya seswa sa tša senyane ke a leboga

0: Oh yeah. Are we kwa yo tla go re ke botselo ke eng 2.0 trench mo le ana lena maho. Ama sombele tsana metso so le bile e ringela ke bole so mo ile go reng e kwa shana ye tloga e bolela ka lenna le wena go tshotlhe tshele go renya re kopana le tsona le tshachi ka le tshachi. A bona le tshedimo tshekile le tshim fano mo le gokano ntse le ya go mo ile go reng batswa di ba alla wa tsiba ba alla ba re re kitima re tsena re tjo re ye re dira dikoloto le baka le golwane ile gore bana ba rena ba tshabile ba tshabele tshika kwa dikomeng ka kwa go mere palla ka di chalete tsa go ka re re ka tla ra ba lokolla e motswadi mongwa re batswa kwa shana ye ge la ka metlhale ka mabaka six ya botshelo keng mo ile gore e tloga e tlhalosa ga botsa gore bophelo ga bo sale monate sale urishia ile motswadi ya bolela gore sale ge ke nka tla ka shia bana ba baka go ya le ka fa ile gore ga banape ba kgona go thieletsa ka gona re ile go šomašoma jwang le bona ke tse dingwe tse e le goreng batswadi ba kopana le tsona ka matšatši le ka mehla mo e le goreng ba tloga ba ipiletša go baswa go bana ba bona gore tle a re lekeng ka mešego fela go thieletsa batswadi re leke go efoga tse e le goreng go sasa batswadi ba tlo palela ke go di dira rena re kgatlhiša ba e le goreng ka nnete ke bagorana ba rena le ba le gore ka nnete ke beng ba dikoma tlhe ge e le gore ngwana ga a etla ka fao batswadi ga ba tsebe ka seo nke le no leka go ba thibela tseba ra go tsenwe bonolo ka kua ebile ga go tswege bonolo e fela botlhoko e beya gore o humane le gore ngwana o fetsa tsene ka faweng ga a sa kgona go ka tswa gomme batswadi ba palela ko go mo lefela mašala mo le goreng batswadi le bana goba kere batswadi le yena mongkoma ga ba sa lebelelana gabotse ba thoma go tlhwanana ka diulo re napile re re nxanxa sentlhenke le e lebeleleng tabe otlhe bana ba nkele ba leke wa gomiša ge ba e le gore batswadi ba dumetse ga ona le ka bothata re eng 086 0002452 go pitching jona ke feel ore sa tirinya morpana wa gago wa tsebe 20 soul ke re 20 soul molly ana le na mahu ke we kwa ngone jo wa tshe pila ga ona fano go go pitching magala makaone ka one a ile go ra dira bo show bya gago e be bo bokaone le nna ke re ke lu chimo ke re temptation soul to soul ya ke engwe le kwashana tshe le go renge re khone go di topa tsa tshila le go one king munata are malwede a ke tsebe le lebere le yena o tlila re ba melomo ke bomang bona ba ba melomo a re yen re ko eng 086 0002452 Tobela FM mošhato wa leyana moya ke ya go amogela dumela
1: my brother from another mother
0: ke nna ka sebe e leng ngwana mma
1: dirimo kapanne
0: aowa ke tla rasa kera sejang
1: nna re alwala go ka yo re tswelela
0: Malwe de gona e lora Alisha ka mo le ka mo.
1: Mo fire ba ki gelebra Ezix man.
0: Mo fire ngwana mma 086 0002452 go topile ke na le wena mo endumela.
2: Wa magashwa ntumela ke re go tsoa.
0: Ai ya te.
2: Go ya go le di ga ke se bitela ga ra firi pe post la te mama le bo sha go tshife kana ke ka motong kuruku ka mohlako.
0: Milomo Lil Mary.
2: Luku wako kikita maa ni milu
0: Aba dumele ka fao, aba dumele le kwa ZB the
2: Yale wa maluma tafika kia le wakere mshate rumbere kwa hile tebara kamu
0: Ta tole fe mshate kia kwa mga lalwena dumela
3: Prezix
0: Yebo
3: Kore ngwara
0: Kitla rasa kira secha
3: Kwa le Samson ni matabata mwye mediwa di piri jampani
0: Gizuba wuzi
3: Muna zex teko kubuchim Nate kwa shila chimu na dara ya nale mo lwe chimona go shela monna ke yona ma
0: ya
3: ka mo ka mathaba tsa go botse gore monna re shu ke tlelo yena jile ke tla gae monna
0: o tlo ntrope o tlo ntope ka mopolokwane ka fa re sepele mmogo sa
3: mmogo go topa ka mopolokwane ke tlo rekela ba ka nengwe monna re shu khibiru monna go tsala re ga le kwa ga mathaba tsa ona tlo ya pele kwa melatong
0: o yo mbonche le motlharola ka kwa ke ka mafefe na o la mo hore ba re go di engwe di gege
3: ka koma sperta no re tsala sa tsano a re tsogara ka mafefe mo khotse nna lo wena
0: o lokile sense
3: ja mo khotse
0: e tsona fa bisha te ke topa ba fa lo ka fa do dumela
4: jotsi
0: le kae
4: gore en braga
0: a o lokile re ka boripana nyana na kwa sa ntumela tle
4: malwetse ke tle ma shaba ka tembi
0: o ba dumela ka fa o tembi sa re le boga malwetse ska na pale a parela
4: Lai mashaba.
0: Tswe ba mashaba ke nnete metso tso shile ke le sume pele go ya ireng ya bo le sume.
5: Dingkhwiti di swana ka tsela tshintshi. Khotlelelo. Maikemisetso. Phishegelo. Tse dingwe ga di tlhoke le patlelo go ba dingkhwiti. Moputso wa bona. Calling Black Label. bjala bja semmušo bja FIFA World Cup e diretšwe dinkgwedi. Ma Afrika Borwa e bang sharp ga se ya ba mengwaga ya ka fase ga e 18.
6: Ge o nagana gore o ka se kgone go lefara molao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantše ditirelo tša maemo a godimo tša semolao ka theko ya fase. Merero ya rena ya go fapana e akaretša tšhireletšo ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O šireletšwa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tša tšhireletšo, go hlokofatšwa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tša go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tša rena di bonolo. Letšetša ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka e akaretša tefo ya beili go fihla go 5,000 rands. Ba Clientele Legal o hwetša keletšo ya semolao ka mogala diiring tše 24 ka letšatši. SMS-a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletšwego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetšo tša tlwaelo.
7: Once you enter my house, it then becomes our house.
8: Tabela FM, house number 66. Ha di shane la gore Tabela FM tle ga tsaga geno. E fihlile. Say, e ka ba sebaka sa gago. Hashtag house number 66 e fihlile. So o tsene go se dira gore go be motho a sefoka. Ke go ngwala molaetsa o mokopana. O hlalosa gore go reng Tabela FM sentse go tloga tsaga gago go ba ka geno. Romela SMS ya go thoma ka lentjwe le. Ntlo. Maina gago le go rudula kae go 45849. Ke 45849. Go mo fema ba ka gore ke ka lebaka lang re sentse go tloga sangwa kong wa gago. O ka ithopela 66,000 rand. Parisha no ye tsola ka lebedi la di 30 June 2026. Gona le mabaka le dipielano. Parisha no ye e tla go wena ka thego go tswa go Starlight Entertainment. Hashtag Tobel FM 66.
5: FM moshato botsa bona boithabisho
0: ya re tla ba re le ka go house number 66 a ke tso ri ya kae ne re tla no bona moelo o re e wela ona ke fela ke bolela ke re wa tsiba kana ko ngwe re duma o ka re ka ya di province ntse le gore nga re ke re fitla mo go tsona bo Mpumalanga ka kwa bo Northwest ka kwa bo Freestata wa itse ba tla go bua Sesotho ka mana re le ka kwa KZN KwaZulu Natal re ko rena le sepela jwang metso tshile ke le semishu pa pele gona re lebele e ringela ke ya bole so me go thobela FM mo shate what's bona bo ithabisho mo shate wa le moya
5: Kgetho ya ka go thobela FM.
9: A re fitla stationeng a bula peke kgolo a ntšha pekenyana a tswalela peke kgolo a bula pekenyana a ntšha sekgwama. A tswalela pekenyane a bula sekgwama a ntšha tšhalete a tswalela sekgwama a bula pekenyana a tsentšha sekgwama a tswalela pekenyane a bula peke kgolo a tsentšha pekenyana a tswalela peke kgolo.
10: Re go khumana o tlhakatlhakane ra go tlhakatlhakantšha le go feta ge re le tsa tsantšhakana naneo wa tlhakatlhakana ge o ekwa ya re go koša.
5: Amogela sex mogashwa mo go thobela FM moshato wa tsebo le boithabišo koša ya gago kgetho ya gago kgetho ya ka go thobela FM le sex mogashwa.
11: Falling in love.